0: Setshabelo FM tlhatsaga Dr. Winnie Mashaba mo mafelong a beke ye ge go rapelelwa malwetse manyalo mešomo dinaga le baetapele ba rena gare ga tsotlhe tse e leng gore di a diragala tsa go kosa bohloko mo lefatsheng moya ke wa bošogo bja thapelo e tla o itshine ge rapela le bagagaši ba rena ba Thobela FM ke bolela ka mangoko baby breadwin kgopotso mašego exten mue le ba bangwe ba bantšhi ke re re rapela le wena go thoma ka iri ya bosupa mathapama ke re mokibelo wona wo walapedi May 2026 Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo lefelo ke meropa casino Dr. Winnie Mashaba wa bitša
1: Lete ke mushate wa sivo le wetebisha ke mushate wa tiala moya Dr. Winnie Mashaba wa vitsa le kwile o thoma mathapa meng a mavane ka mokivelo Benji ba le gare ba logona ka fale bo KV Brad XTN le bo mangu go baby ba le gare bile re le tshetho le FM thega Dr. Winnie Mashaba ka ge ile thapelo e wa rapelwa ka mola le nne ke dumela fa gore ke tshaisha fa awa ke data pelongi ke data pelongi ba fela bila swa fetse ke na le askv mogale askv
2: ntse o ga
1: na le kae ka mo
2: to wa tloga se bora se robash
1: ah tabe
2: ke sa khatla mpana
1: ka mo tabele le tsere ka mo ke go lugu
2: ke nna na be excited o ga na go ya re tla re sa le mo kana go ye doctor Winnie Mashaba o tla ya sana metso tsfile
1: he bana le sexy a tloa fa re a bona ke ya ke a miro ba khatsile bile a ke tshepi kra ba nna a ba ra e tshai
2: ra re wa tsorkeng o tsolele saki e le saka le a tswa
1: he ba nna kur le tsina ka moyi
2: e re ke go kwesh di a khatampana ke bolela ke le wena so ke na le Dr. Winnie Mashaba o ile go re ke na ri le nkhotse khotse ba ile go re ka nnete le dumela taba ya thapelo re tloba le re lebogile music festival ka gare go yona go na le night prayer e leng thapelo ya bosego Dr. Winnie Mashaba
3: thobelo thobelo
2: ei batho wa kwa ke re
3: se se ya ka mara
2: mara ke go pela mpotse pe gore pele re tla pele o tsi akai energy yela ma tlane le mapolopolo la makaka ka le re fitse bona go mang batho ke bona extend ma bana ke ya go supa o bo o le se paleng ga le jole bona re kena go mang ke bona re go folosa se paleng a ba o wanela
3: na ke tsapo ma modern 5 hours apa ke rena ke better show ka mo
2: a wa le bona ke e bone taba ye
3: ke bona ke tsebe ke phela ke kwa ke se
2: jole le bona le bona ke bile tlhape e kgolo gore wa tsa ga o lape
3: eh o tsela go shumela modima ke o dira ntse ile mo re ka gara ga go nya ka go ishara le tsha
2: yo batho
3: remember hore re di prepare le ka thapelo re ya kwa go shoma ba thapelo
2: yeah
3: o shoga ka moka re lo ro sa modimo re lo gopela modimo le go ile ba rutile ba rapela
2: mola
3: and then re re yeme ke ona motsotso wa thapelo le batho ba ga mmogo le batho ba FM le batho ka moka ba re rapedishi ka gore kwa tsa ona le di social ills batho ba tlhokofala di artist tsa rena di a fela talent di fela kotsi tsa dikotsi tsa dintila shibidi tse dintsi mara wa re sa kopane ka morero wa thapelo le re bitsa modimo re modimo e tla gore ena o na le ntshong wa sepele ga botse ene wena o le modimo ka gore kwa ne o re feeling go phe re ka se jule kwa magaeng a rena re belaela re tla re mo go tsoga mo lo re tle le talent tsa opera gore re tle re go bitse
2: eh
3: ka kopela
2: eh ke tlo le
3: ipo ke tlo le arra ke
2: tlo le arra
3: o tsale re tlo mmitsa ka kopelo re tlo mmitsa ka thapelo re tlo mmitsa re kopane le batho ka moka ba ileng gore ba re modimo re inetse tsale ba ka se kgone bolela ka melomo ya bona tsale rena ge re opela re opela re opela ba imologa ba imologa ke le botsa nnete gore batho ba tleteng ka molagolong ge ba boela gae ba ka se bophelo ba bona ba ka se bo sa tshwana ka gore
2: ba bua ba belela jone re ko go bosa
3: mare tumo ya rena ke gore mang le mang wa boela mora Abraham
2: e
3: ke gore a boele a buile se sengwe
2: botsa
3: Dr. Winnie ke putisa gore kgopolo ye ya go nore e re ke pitse ke no pitse bana ba modimo gore a re tleng go kopaneng re no bosego ka moka a ke re tafita gore
2: aramoreteng
3: aramoreteng
2: wa ka di tshepo di kosha di tumishona ke ka moka ene ke se tsidibega o duma go bona ka morago ga tshapelene go direga ene maphelong a batho o fetse go bolela gore o na le di social ills
3: yes
2: batho ba bona ya ke bolela nnete
3: ya
2: dikotsi re loba bana ba go rena ke go bona re setse go loba mo diragatse re setse go gore o dire yona excellence o ne ke sa kwala malo ba ba re a tsetse mo botlhale re a tsiba gore le ke ba ba ntse ka tsaba le ka ba
3: letse ya
2: o duma gore o ke nye ye o tuma go bona effect go ile ka morago ga tshapelo ye ya le gono ka gore re ka re ga masafa nda
3: ka ra ke pele le gono ke duma ge re ka go pula mora mo re tswang gona mo peng a bokoko mo ba re rutileng tshapelo gore dilo ka moka re di fenya ka tshapelo dilo a re di fenye ka diala ka ona jwala ka ka go ka dire tiba
2: yo
3: re a sepula ra kopana dikerekeng ra opela dikhwaere le re le go ra o tsene wa tsheletsa moruti mara ga o ile go kerekeng o opela dikhwaere o kopane le ba dimedi ba bang o ikwa le kgothatsana e ga pele biketlang re ile go kopana kae kae a re a thapelong kae kae re gore ke duma ge re ka boela morago mo le leng gore ba dimedi be re kopana re tsere kereke re dirile fashion boards re sa dira ya social media re rata e le ka gare ga rena kereke ya ile ka gare ga rena gomme e re go sa mo mebileng mo mebileng go nobolela nnete go na le meboya go na le meboya
2: bona ka nne wa le gape o ka mo mogone bolela ba soga kae ba ka gare ga di social media ba busha ke tsona feta taba ya kereke
3: ke polelo le ba ke bolela mola tsaleng
2: ke go thebitse ga o e bolela o re wa tsaba nke ba ka tsiba taba ye ka ba ka re yo ba tsho wa tsaba nke taba ye ka ba e kwa gala moyeng ka mo e kwa ke ba tsoka ka mo ka e ska kwa ke rena tsela ba rileng ka mo ka mo me ke ra tsile taba ye o e bolesego
3: ke nagana gore nka se gautse mo di motlang go ntsha le ge o re o rapela di attacks di ba jedinj remember a re lwe le motho mo re lwa le meboya
2: re lwa le memoya
3: meboya e tlo nna ntse go atheke gore wena o dirang wa yo ga netse senna ke nyakang go sibia mara kana le lekhutso le legolo la gore modimo tla re tsitsa ka gore modimo ga go phusa go fa tlotlheletsa gore ya thapelong o tsore ka gore wena modimo go file re le bogile wa dilo a phutha matse
2: morapelele le yena
3: morapelele ke generation e tsatlang morapelele gore ditsela tsa gagwe nke di tsamaye ka tshelelo go ska ba le dikhipisego go se ya tleng a sekhupare ditmo mo bo
2: wa yo ba tla bolela ka be bohloko batho ba tsetse dimpho tsa bona dok batho ba tsetse dimpho tsa bona o a ke tsebe ka gore ke kwele gore ke leeto ke a tshoma go ba ka gare ga festival go ba night prayer ya batho ba go tshika ka go ka kwa go ba tsa go tshwa tshile ba swanelwa ba tshile e ba nna gore o dirile taba ye mo kgolo ke be ke sa bolela le ka sefala sele ke re aowa se tsona khane o fela e ba ka tsona kwa St. Pete ha se tsona ke mang ba re se bona mo nimbo go problem
3: ya na mo mero pa ba ra ha se tsona se
2: ha go bana
3: ke no re ke se khopela ke re no se fala se ke tuma o ka re nka ba mogare ga batho
2: na ene ga bo tsidi le tswana
3: e
2: re go bona ka mo ka garena ga o sa bona ke le swa gore le
3: le tsangi
2: o re ka moka ene dikulo ga le rena
3: dikulo le lena ka moka e tsa ruti le bona ga ba rapela
2: ba dipulu ba bonwe ke mo ke mang le mang
3: ke thapelo so ntse re ebe in the center of everything gore go botsa go ya ta modimo a re in the center ya maphelo a re
2: ore mo ba ba be di ba kopaneng le nna ke gona ka gare re dumela gore o gona ka mosha what ba re dumela ene gore ya taba yo bolelang be ya ba Philip ya gore re ska ya go ena re bala bana re ye ka thapelo le le bo
3: le tebo
2: o duma go bona taba ye o ithomileng ke ba ke ya mathomo e ya kae e felela kae ke tsela pele go dira eng ka re ga maphelo a batho
3: kidima go bona e gola e golela pele e bile ka di 3 tsa October ya Pretoria e rala le le lefatshe
2: tsana mogolo o rileng go iwa go shopi
3: e awa
2: o wa
3: 3 tsa le night of prayer
2: o bona ka le night of prayer
3: e ya the same dia tsa Pretoria ka mogore thomile ke le yeto re le bile Pretoria ke santse re ntwe impisha o a ke tsore ke reng ke tsana le mosadi a le pregnant
2: I know, kidima nke re karatana le ba tle tshile bathong
3: ha le tshile
2: kidima le gore taba ye o ithomileng e tla go shela batho
3: mmm
2: tla ba mo laetsa go a ke tsebe ka gare ga tshepelele ba bo di nne gore ba go khatse ke tshepelele ka moka ga yona le mo laetsa wa gago go bohle ba ba tshedi ke go gana jwa le motho ba laetsa
3: ka mogela e ka mogela a mogela ke mo se mo di mo go bile mo sona a se phoso go mo le mo o ska le bela tsa batho ba bang
2: e
3: ka hore go thoma go le bela tsa batho ba bang ke mo mona o thomang go ba gona ke mo le tlhoelo thomang go ba go ke mo di pala balo di thomang go ba gona le sa rena le re tsara ke di depression
2: and se
3: ro ba ke di tlhogo
2: yo
3: le na pile o re di ba di throat ka mo gore bona ba re kitimisha mo a podisa ka gore a rate ka mogela seemo se re leng mo so seemo ge ba ke seemo sa botlhoki go na le thuto ka gare ga sona o swantse gore o ithute ke bodite batho kwa podcasteng yaka le taba yaka le mangwang koko maba gore nna ke bile motswadi ba bana ba batlhano ke sa tsebe ke sa tsuka tsena la ditaba ke thuto ye modimo ba nyaka go mpha yona gore wena ke nyaka o prepare ona le leeto le lo tsere ke nna o ke bitse bana ba ka kamoka ba tletse stage ke tseba go share ke tseba gore go jwang gore bala ka tlala that is why ke tsanya ke dilo ka moka mo e ba tsaka ke re bo nyane bo ke nyaka go abelana le ba le bona gore le bona ba gore ke duma go godisa le ba bang tswale go ka e kamogela o tlo go no kwisisa gore se ye mo se o leng mo sona modimo o beile gore o go ruta se seng o se ke wa rena ke re di sa ditamati mo
2: tsara
3: go tlhomoga modimo go ruta gore o tlo ba le market wa re tla tla ra stoka mo go ene
2: re tsoma ona
3: go tsoma ne thuto ka gara ga se mo se o leng ka gara ga tsona o se ka kwatela batho ba bang o tlo re bana ka o tlo re bana boroko o se o mehlele mehle ka peace o bile o se na dipalabalo
2: yo ba tsong yo na I can say, you completed me.
3: Amen.
2: Wa bona le hono. Modimo a go tsaka go direka go loka, modimo a go direka go loka, wa tsana nolletla dilo ka moka ke o tsompe le go di dira ka gare ga this night prayer.
3: Amen.
2: Re le boga ka tsela le mo
3: ya le boga ba thobela e tsene le ba thapela na
2: kudu. Yo, go re ka mogho ke bona o sepetsa se fokasela o se tshipileng sa lifetime.
3: Amen.
2: Gore ke bona o kare o tletsa ntho ka gare ga sona sona se fokase o rela gore mo nna se re tsamaya le lefatshe
3: yo
2: go ba bolelele evangeli gomme ba ba dumelang ba kolobetse ka leina la ntate
3: lelaamen
2: o tv oga
1: re kwele wa ke nnete le tshwere ka fa o thapelo re a leboga le doctor ka fa o le re lebogeleng awa re twa le leboga kudu tle doctor
2: nna re se go fetse re kolobe ditse wa tswa re amogetse dilo ka moka ka ge doctor o bune mashaba a bolela pela jalo ere ke go leboga ditse o ka re leboga le ba tshimetse ba tsola FM ka ena nako ye metse ma se ntedi tiro le mine iri ya boraro
1: I'm going to go to the house.

0: Oh, le chachi le lobotse elataro. Ah, le kgweding ye ya bashumi etobela FM station sa gago sa mamaratwa ra hudumedisha ra re le kelichachi aileng ali dira dumela a tsoga o dumedisha leng gausulu wena o re morena wa go rata dumela hle. Kannete ekele chachi le leswa go bona gore ye ke thobela FM ya le khotlagasho la Africa bora re tla go wena thwi go jwa diphapshin tsa gasho motseng wa Gauteng nna ke nna a thase bola ke tlo ba le wena chaching la legono go mme se ke tlong o se dira ke taba ya gore ke be le wena ke go tishe moyeng le go lemosha gore morena o na le wena le go matlafatsa gape le gore o be le kholofelo ya gore beke yentswa ye thomang itlotlisa tse di botse fela go wena o be le kholofelo ya gore di tlotlo tjotlhe tse o ka bang o kopane le tsona na go nye fitileng di tlo feta go baneng se sengwe le se sengwe go ya ka moledi se na le nako ya sona le wena maemo a o leng ka re gona a tlo feta ngwana mma ee maemo a leng o leng ka re gona a tsejwa ke wena e fela tseba gore lentswe la modimo le a re botja lentswe la modimo le bolela le rena le a re tsotlhe tse e leng gore re sepela ka gare go tsona di tlo feta modimo o ile wa re otla wa re otla wa re galefela gobane re ile ra o senya tsa nakong tse di fetileng e fela o modimo yo a tletseng tshwarelo o modimo ya kileng a nthakela leswiswing a ntshepetsa tseleng ya seyetša modimo ke wena o tsebang matso le maboo a rena tšatši la legono ngwana mmam tseba gore modimo o na le wena o re leke letšatši la go moreta leke letšatši la gore o ye tempeleng leke letšatši la go bona bogolo bja gage dumela gotlhegotlhe mo ka ba le gona a re iphine a re iketle gobane tsotlhe tseo tsebang gore ko tlela ka tsona mo lenanong le le legono di gona re tlo ba re na le tlhotlheletšo le Dr NJ Rasakanya go ema o phele re lebeletše fao tabeng ya gore go le motho o tseba tse e leng gore di o rokile o tseba diketwane tsa bophelo bja gago o tseba dilo tse di go paledišang gore o kgwetse khutso o a tseba gore o bofilwe keng tšatli la lekgono re re etokolle ka ra kgolego ye e le gore wena o ke tsentšhitše ka gare go yona kgolego yeo e tsejwa ke wena wa tseba gore o ke tsentšhitše ka gare ga eng mo bophelong jaaka lekgono re tlo ba re o kgothaletša gore o na le maatla ka gare wena o na le maatla o ke tokolola ka gare ga kgolego yeo e tsejwa ke wena kgolego yeo a go ema o phile go lenyalo laka re tlo ba lebeletse taba ya madila le lenyalo manyalo a mantši a phutlhame e ka baka la tšhomišo ye e leng gore e feteletše ya madila a ke dilo tse re tlo di lebelelang o se ka lebala gore apostle Bridget Hawkins le ena o tlo beya pele a sefatlhego sa modimo a o kgothaletša gore e ba le tshepo beke ye ntshwa e tlo go tshwarela tše di botse dumela gotlhotlhe mo ka ba le gona tsoša ba bangwe o ba botse gore ye ke nako ya gore thobela FM e go botse gore modimo wa go rata morena wa go rata ka dinako tsotlhe dumela
1: Sontaga se monate mino o monate a fa sebola o na le wena le ke letšatši mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo ga re boele morago re tšwela pele go go thabiša go sedimoša gammogo le go go ruta thobela FM moshato wa tsebaka thabisho mo go di nya ba shumi thobela FM totlele jabeng le shumo o thusa go thwala ba o ba sa shumego o thatsusa ba shumi ba o ba shuma go ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka thobela FM moshato wa tsebolo boithabisho
2: Sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letjatji mo go thobela FM moshato wa tsebolo boithabisho

0: khetang khetang khetang re ya go leboga a tjagile le khono re be re itukolle monagano wa gago monagano wa gago o kona o laola mbophelo ya gago ga bona o ipotsa gore wa dila ile monagano wa gago tseba gore o tla ba le kgoba la monagano o botsa gore wena wa dila ga bona o ipotsa gore wa tshwenyega ga o ipotsa gore o ka tswe o fitheletse selo mo bophelong tseba gore o tla ba le kgoba la monagano ke ga le khone re be re itukolle go menagano ye yo paledišang gore o gwetse khutso ya bophelo ba gago gore o thabe e tla go botsa lethabo ka se le reke ka lebenkeleng ka supermarket never lethabo ka se le reke ka taverning le ka kerekeng lethabo le thoma ka gare ga monagano wa gago o se o ipotsang sona go o bona nkgwete ka mo go wena o tla ba nkgwete go bona motho wa o tshwenyega motho wa o tlhoka ka gare ga monagano wa gago o tla ba seo a tsoba fa mošate wa tsebo le boithabitso re tla ba re ya fa le go Bishop Jonas Masota e re ke tshware ba babedi ba bararo ba leke le tšatši
1: thobela mr sebola ka gašongo le ke letšatši ke kgopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la ka la Marcus Maboya ka Spring Slobo Park lapa la Stella Mmabanne ka ga Selala lapa la Make ka ga Mašiši ke re ka lengwalo la dipisalm 27 yena e rego morena ke seetša sa ka le go phologa ga ka aksa tlobo e famang ke re ga re tshwaleleleng ka morumo a koba Jehofa ya fanang diatla le bona ke kwana dimaboya ka kona moloto 2 mošate
2: ke o khotsisa ntate sebola tjatji la sonta se sebotse sa legono mo go letjatji la le ke letjatji ke gopela go fana diatla le malapa o alatelago ke re lapa la maata a gešima kofane a le ka mola sekopong le waneng ke re lapa la roti wa le sese ka mola mmabotšha go la thabakhulu a lapa la sepini mašego ale mola mabo cha mapareng ba a fana go diatla le bona ke Ishmael wa ga lesisi ka mabo cha go lathaba khulwa
3: leke le jaji malum fantastic go tsong le batheleje ka moka ke le tamisha ke khopela go fana diatla le lapa le shula Gilbert Maswanganya ka mola mama ile go le tsona me Jane mo ja pelo ka mola metsho ra yena me Olga Mogere ka mola Dendron kere modima se mo se ba lo go sana aba ke ba fole matswalo kapesang me 121 mola ere ke nna mo di kwa di tshabeng a ba fole ke nna isa tinye ko maswangane ka mo tembisa a ye ke ba maela ko lebe tsena mo shat
4: hashtag le ke le jaji Mr Sebola go pela go fana le atla le lapa la maiko moletsi ara metlwana ke fanele ya tla le lapa la tenyane moletsi ara metlwana moshate ke felele ke o fanele ya tla le lapa la machete ona ka sekgosese sona mogope yo a re ono o fanele ya tla le bona ke Albert Machete a le ka hane Jesus Christ a ke sekgosese sona mogope
0: ke khopela go fana diatla a thobela ka ga seng khopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la molekani wa ka Ramonyai sa Monenkwana lapa la moagišane wa ka la ga Majaga Masebo ga Molepo Makajane lapa la sesi wa ka Maria Leputu ka Mamelodi a fana diatla le bona ke mologadi Nkwana ka Lethuli Park Phase 2 iri ri tukisetse go kopana fao le Bishop Jonas Masuta go madila lenyalong madila ka gare ga lenyalo ei manyalo a mantši a thubegile ka baka la madila manyalo a mantši ga a sa phela ka baka la madila e fela go fedile go fedile le ge o ka re ke tla leka gore ke lokiše ge go fedile go fedile re a fa le go Bishop Jonas Masutla.

0: gopola ge ke gopola tše ge ke gopola tše modimo a ndiretseng tsona nka se boele morago bishop
1: ke tla boela bja morago ge ke bolebelela ke bona fela gore ke ne nka se kgone ke modimo a nrweleng
0: bjale ka ba ena re tshwantse re phele bjale go na le phoofolo e nngwe ga e morago mane ge ya pele ya pele ke efe phoofolo e moruti ga ena reverse man le noga ena reverse ke
1: ya a kere ba re ke bare tshuburu ge e tenne ke molete e o tsena ka sa morago
0: e o tsena ka sa morago
1: ya gore molete ola o thatlha molle ntho ela e seka tshwaediwa mo
2: Lenyalo laka ka Bishop Jonas Masutla o tiisha manyalo le dikamano ye ke nako ya go nosetsa lenyalo gore le phile lenyalo le theilwe ke modimo le ke letšatši mo go thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: tšatši la legono bishopo re re madila le lenyalo
1: dumela mojeletsi wa tobela FM kae kapa kae mo o leng gona o le tsineng o le kamoreng o itumisetsa metsatsi ya sontaga dumela o le mošomong o le church office o le sepetlela o tšhela dipetrole o le tronkong dumela ka leina la morena jesu re bolela ka tšhomišo ya madina ka mogare ga lenyalo seka ko ba ra re madina ba tla ba re sesantshwatse di le moruti ba lwa le dilo tsa rona re a re re gona wa šomiša bjang madina ebile a mabjang lenyalo la gago goba a šetse a le amile bjang dumele santshwatse di ke yane ke go fa banna ba babedi ka moka ga bona ba testamenteng ya kgale lentsweng la modimo ka baka la gore nna le wena ditaba tsa rena re di beya godimo ga lentswe la modimo gore ba seke ba re re ipolelela ditaba tsa rena
0: ka nnete bishop
1: mona wa pele o ketang ke morele fantastic letsatsing la legolo ke monna ya ditswang gore ke oria bokeng ya samuele ya bobedi re kopana le mantswe a nkgatlha ge a thoma a re ntwa e be e tsogile dikgosi ebile di fetetse mare dafika a šala phoso e thoma gona moo ge banna ba leng teng dafika yena a šala
0: šalelang
1: šalelang mane batho bata o šalelang mosetse gae le basadi batho ba feteng ntse ba modimo ge bantse a fetela-fetela a re tlhana thuthu a bona mosadi wa oria a thapa a kere mosadi o thapa tseba gore banna ba ileng tsweng ee a gona monna mo a mmona ga a sena mmona a romela molaetsa a mmitsa o tlo gore o bitswa ke monna o maatla o bitswa ke kgosi ga a fitlha go yena baebele e re a mo tseba a ke tsebe gore fantastic wa tseba gore ga baebele e re motho a tseba motho o bolela ka eng
0: ke a tseba le ka kwa go aminoni sebe sa aminoni le tamara e bolela bjale re a mo tseba
1: a mo tseba nkwe
0: ya
1: ga mo tseba wa feta beke tse pedi tse tharo a romela molaetsa mosadi wa oria a bolela molaetsa a re e monna tseba gore jale ke a thatsa-thatsa ke ja melora ke motho wa go duma masetsa ke go thata-thatang ke a thata fantastic ke a felega kaaa ya rele ya go tsebana o ka re e sentle go senyeleile fantastic laba bibele e re ga tsena motho a ipotaba yeo ya gore ba tsheba o a tlhatsa a romela molaetsa go tshwabe a re monna tshwabe romela romela oria a theoge ka pele a theogele kwano a tloge ko
0: ntweng
1: fitlha monna ga a fitlha dafita tomatoma a itomatoma sa tse gore mmotsaeng a re e monna ba kae bojwabe go diragalantswa o ria re no go lewa Adina tsitsela tsatsione sire. Rama shone. Ndo ya mwana le khomele ka ofe.
0: Oh yeah. Woo. Matheka ali.
1: Mofom matheka ari empi.
0: Hey.
1: Ha tsetsa go mo fatsantweng. Ka fika re monna go lukile ge. O ka nna wa yo robala. Munna tsamaya aya khorong wa nko ga dire ya lo fantastic aya khorong a fitla robala khorong khala tsoga o seng ka fitla tsheka gore na munna o o tso robana le motho wa ke motsinile nna ba re no no shuwe no faru vidi mo mo o lo khorong mo Wewa na fantastic ba le mo nate ga mo ga mo tsisa re monna. Wai wa sa ya hore wala. Ke tsiba ona le dikgwe. Ke o le ntwe ya no o sa re bana ga e. Are monna. Are ka ya semikani in the feeling. Jo ba le le ba nna ba ge suba na ge. A gona gore nna nga yo tsibana le motho. Are ka ile na ge.
0: Ei.
1: Ba hore na mo fantastic. Chapter number 11, verse number 13. Ere bavele, tafita rumo wena ro oska sepe la munna, kinyaga ho ufari mpo. Verse number 13, ere, tafita amunisha, yala amutagishwa.
0: Ey!
1: Tafita amutaba gama gila. Tell him. I'm a dying so fantastic. What a family that I see, Chapo Fasequa. Yaba, Uriya, Uri, Kunti, Uliyani. I say, Jeff, I am a Pilla, I am a Honamu, and Jabu Ji.
0: Oh.
1: You're going to tell me, Jabu, I'm a fantastic.
0: Yeah.
1: I remember Sere Gumura, Okwa, Mo chapter 30, Mo Bukenya, Mr. Kopana, Munna, Yabitan Lord. Lota ke bruru go mpa ke setsongolo sa Abrahama ba kgaogane ba letseleng Lota ke motho wa go ya go thoma motho o bitsang gore ke Sodoma
0: le Gomora ei
1: ke ba le moo moso wa senyega se le sa gona ga ba sa fitlha legodimong ga se fitlha legodimong e re ke phadisetse fantastic modimo a theoga botse Aborahama gore go e senya Sodoma le Gomora Aborahama a gopola gore ke na le bruro ka kwale a romela batho ba montšha
0: ei
1: ke ba le motseleng lengongei le bonala le bonale re le seke la lebelela morago ge ba le tsele mosadi wa Lota a lebelela morago a mošwa wa e gopola
0: a fetoga letswai
1: ga e gopola ga lebelela morago a fetoga letswai
0: ya
1: ga Lota a tloga fantastic o tsena ka mogare ga lengwa o tsena ka mogare ga suba ga dithaba ga fitlha ka mogare ga dithaba o na le baradi ba gage ba babedi fela ke midrag le agadesh
0: a barwedi ba ba stoutu man
1: barwedi ba ba stout
0: ai
1: ga le ka mogare ga lengwa ka moo ba bararo fela ba dilo di a ba tsogela a gona monna a gona selo e re baebele a ka le ya gago ba nweša papa bona
0: ya
1: ba mo tagiša ga a tagilwe ba mo tseba
0: ya
1: ga a tagilwe ba mo tseba ke maari khumanang setšhaba sa moabo and fantastic batho ba ba moabo ga o bolela ka bona ba lwa le iseraele baebele ka
0: mokgasetšhaba sa moabe se lle le iseraele
1: setšhaba sa moabe ke setšhaba se se tswang go motho le papage rebolela ka madila fantastic
0: madila
1: nowe ma lapela gago Ale mi de bia.
0: Yes.
1: Au kwaseta mwa bena.
0: Hey.
1: Ba sala no ria wa yikwa na. Ba mwele wa yikwa na. Wa yikwa na.
0: Ya ya ya ya.
1: Tara ba shanta la ba shonto.
0: Ba bangwe wa tswa go re ga o shetse go senyeile ka bakala madila ba no tla batho ba James Edward go ba sepela le yena yena
1: mo ka krimane tla le motse
0: a
1: tebe go tsoro tsaka ga tebe gore ke ena mang ga e tebe tsebe ha tsebe
0: la la
1: fantastic ya rona a re senye madina lena go na le batho ba reng ba ga ba iketile batho mo tsabere ka beke ka fela sa o tshware a paragente tshweu o ka ba o morata re ka ka sa tarpa ga mo la no wela a tsetla sa re ka ka tsa ka tsa ka tsa
0: aha
1: ya bona re mo ke monna wa ikwisisa wa go ria o tsuba re go kae nimbia
0: aha
1: mara mo re re bona so fantastic le tsadila mabane a le go pula
0: eish
1: a le go pula
0: eish
1: we ke ke ka mo ga ye a go pula
0: eish
1: ka fili ka doktori aba sa tsheka gore na o na le madi a makae ba tsheka gore o na le diala go bukae mo go yena
0: ba bangwe ebile ba re ga ba sa re there's too much alcohol in your blood ba re there's too much blood in your alcohol
1: I'm telling you ga ba bula ga ba swe ga ba ba ba nyaka dika ka ntshola bona ba nyaka chika yes yes
0: ee
1: ntsha ba re motho ke alcoholic fantastic ba tswa South Africa ba e gana gore ga o ka ba butse

0: Ntate Modiba ke rata o tsena go e ke le leboge kudu meso e me ka ka le gonne go tsoga e bile ke marega gona bele la ragela dikobo ka ntlong la tlafa go tlo thabisha mashabashaba a thobela FM re tloga re le leboga kudu
1: no re le buile sebaka re le buile motsotso pitse yona e re bitsiwa ke mushate arna ohana
0: Lika botja eng batheletse ka setlhopha se ka motsotso o teng tse e leng gore di a direga mo setlhopheng go tla ba go direga ba banya go kopanang lena ba kopanang lena bjang
1: okay setlhopha sa rena ka lebitso ke Resonance Vibrant Voices Gospel Choir re pragatisa gona mo Polokwane ba o nyaka gore checka ba re checke mo di-Facebook re gona se sengwe le kogore setlhopha sa rena ke se seswa se na le 2 years sale se seswa mara se segolo go re ke mishitse lo tse le gole ka sona setlhopa se and re record album ya rena ya bobedi ka June ya mathomona e berekile botseni wa so grateful a go re re motlotlo ka yona di go tshele di opela di gona mo ka studio ke tshona tshele re ndi ka ra album ya rena ya mathomo so abar supporteni ba ska fela matla re tlo ba fa le ona mbini o mo botse wa o fodisha matswalo ya ba tshele pele re thega le o thega station se se botse se se golo sa moshate thobela FM
0: ba kopana le lena byang ba banya ka o kopana le lena
1: aba re tshware Facebook Resonance Vibrant Voices Gospel Choir
0: mo
1: Facebook aba re kore inbox batle le go di comment ni ba comment le ba ka no ya mbinwa clap and tap ba renya ka RVV ba tlo re kere
0: ba tla le go etsa tate Modiba le gatong last stop ka moka ke tloa ke lebo ga modimo a le parim messages fatlego modimo a le tlonofatse
1: lebo wa khoere ka moka etla re a re amen
0: re tloga re leboga mantšu a thaga dithaga tše re di kweleng re a leboga thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re tloba re tlo tsena fa le go o re fe le kgono e fela re thoma ra feta ka fa
2: ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: Tumela FM mošate wa tsebo le boithabišo a re eng tirelong ye kgethwa
3: batheletši ba Tumela FM ke a le dumediša ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta goseng ka re ga beke ya go tswela pele re kete ka letšatši le le fetilego la bohlano la bašomi re sa tswela pele re le bašomi le mmamotla re leboga modimo a gore tswetša pele go fetela sontaga se modimo a re shego fatšeng a reng re ba le lentšwe la modimo mo bukung ya diema chapter 14 re bala verse 23 fela lentšwe la modimo le re di kudumela tšohle di na le matšo a tšona go bolabola ga melomo go fela go iša tshenyego a re rapeleng modimo wa rena ka lebaka la Jesu Kriste wa Nazareta lentšu la go papa ke mahebehebetšwa ke moya wa morwena lentšu la go papa ke tlholo ka bolona lentšu la go papa le a re matlafatša lentšu la go papa le a re tlholela lentšu la go papa le a re fenyetša lentšu la go papa le tletše ka mogau botho bja gago papa ke bja ka mehla le go seng ka re ga letšatši le re leboga bogwane bja gago re leboga papa tšhetšo ya ramaatla tlhogonofatša bosebo o fodiše naga ka lentšu le o fitlhelele batheeletši botlhe ka lentšu le o tliše bophelo go rena ka moka ka lentšu le o be karabo ka lentšu bolela ka lentšu kwagala ka lentšu kwagatša bogwane bago ka lentšu tlhatsela ke lentšu dira ka lentšu ka go bane kwena lentjo ri a le ba modimo lentjo a go be ya loka le bitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta a reng amen mleletsa wa ka wa le khono ke gore a re ba tlokomeleng na le wena motheletsi wa Thobela FM a re ba ile tlhoko batho ba ba re shumelang a re ba ile tlhoko go ba re ba gopuleng batho ba ba shumileng ka thata gore re fitlhelele ke seemo se re beng ka re ga sona a re se ke ra itira ya ka re ga re ba bone modimo ga re phafoshe modimo ga re bodulle matlho re bone modimo e re a ka re thubula re tsebe ra kwa bebele mo re badileng gona bukung ya diema 14 verse 23 lentswe la modimo le re dikudumela tsotlhe di na le matso a tsone zithito sa bona se na le mo setswang dikudumela ga di tswe fela di na le mo ditswang di tswa go motho a šomang di tswa go motho a dirang se sengwe dikudumela tsa bona ga di a tswa fela ga di no tswa dikudumela ga o dutse dikudumela tsa motho a go se dire selo ga di tswe motho a go se dire selo ga a tswe kudumela o ra re metsi mmeleng wa gage a sepela ka thata ga a sepele gabotse ga a be le meela a dinokana tsa metsana a bophelo o tlalelwa ke malwetse o a tlalelana ka baka la re dikudumela ga di tswe ga a dire selo o dutse fela o affecta ditho tsa mmele wa gae kalafi e nngwe ya mahala ya o senyake ngaka le setlhare ke ya gore o tswe dikudumela ka gobane di na le matso a tsona di tswa ga o dira se sengwe molaetsa ke gore a re ba e leng tlhoko ka gobane ba na le se ba se dirang ke ka lebaka le ba itswa dikudumela ke ka lebaka leo re bona dilo tsa rena re kgonagala ke ka lebaka la gore batho ba tswile dikudumela dikudumela di na le matso a tsona e re modimo a ka re thuša go seng ra ela lobaka le tlhoko ra gopola bašomi ba ra ba putsa ka baka la dikudumela tsa bona ra ba leboa ka baka la mešomo ya bona ra ba leboa ka baka la gore ba thušitše nnaga gore ikonomi e seke ya wa ga re modimo ka baka la batho ba le rena modimo re a re šogofatše ge re ba putsa bebele re go bolabola ga melomo go fela go iša tshenyegong go dio bolela motho a sa dire selo bebele re go iša tshenyegong gona mo re badileng gona lentso la modimo le re ge e le dikudumela di na le matso a tsone mara molelo fela o iša tshenyegong ka bana o bolela o sa dire selo go raya gore o iša batho tlatlhegong o senya naga ka dipolelo tsa go se phethagala o senya naga ka baka la gore o bolalelo tse o sa di direng e re modimo a ka re thuša baetapele ba naga dipolelo tsa rena tsa phethagala molomo wa rena wa rereša ditshepišo tsa rena ya ba tsona bebele e re go bolabola ga melomo go fela go iša tshenyegong ka baka la re ge re bolela dilo tse re sa di direng re senya naga ye e tlhotseng ke modimo re imetša batho ba tlhotseng ke modimo re senya dikgopolo tsa batho ke modimo a re tlhotseng ka tsela e botse re dira re batho ba gopole dilo tse ba bangwe ba sena le tsona megopolong e re modimo a ka re thuša ra sebe ba boledi fela kudukudu baetapele ba naga kudukudu baetapele ba dipolotiki kudukudu baetapele ba mešomong kudukudu bao ba ounang dikgwebo tsa bona ke re modimo a re thuše dipolelo tsa rena di phethagale e seka ba tsa go iša tšhegong tsa tiša talanageng tša dira gore naga e sokole tša dira re ikonomi e theoge re nyaka go bona modimo ka nageng ya rena e re modimo a ka re thuša dikudumela tsa bona ra di ela tlhoko batho ba ra ba ela tlhoko batho ba bašomi ba ra ba tseba batho ba ra kwiša gore ke ka bona ge re dutse maebong ra kwiša gore ke ka bona re le kare ga di-ofici ke ka bona ge re tshwere maemo a ka godimo ge e be ba se ka ba gona e re ka sebe le maemo re maebong ka bona rena ba go tša dipheto ra re ge re tša dipheto ra di tšea re gopola gore dikudumela tša bona ga se tša lefela dikudumela tša bona ga di a tswela lefele e re modimo a ka re thuša ra lemoga temana e e re modimo a ka re thuša ra ba ba phafoge e re modimo a ka re thuša ra ba bakwi le badiri ba lentso e re modimo a ka re thuša ra phafogela ruri gore naga ya gešo e seke ya ba tlaleng gore naga ya gešo e seke ya ba mosokolong gore naga ya gešo e be le kgatelopele gore South Africa e be le ponelopele dikudumelo tsa bona a re di eleng tlhoko bebele re dikudumela tsotlhe di na le matso a tsona ga di tswe fela go motho fela ya dutseng ka gobane modimo ke ena a dirileng gore re be le dikudumela dikudumela tse di tswe and-e di na le matso a tsona di tswe mo mmeleng ge re dira se sengwe ga o sa dire selo ga o tswe sethitho ga o tswe dikudumela o no bolela fela and-e mmolelo fela wa go tlhoka mediro baebele e re o iša naga tšhegong
4: ke ga bakala ditsepiso tja go tloka nnete ere modimo ka re thusha South Africa ra fetoga moka ere modimo ka re thusha South Africa ra kwa ge modimo a bolela ra tsiba gore le fasile ke la morwena le mwa kokokoko a lona le fasile le tlotse ke modimo dilo tse re di bonang di gona ka modimo ra phafola sa ruri ra dira dikurumela tsotlhe ra tsiba re dina le matso a tsona ga di tswe fela ra ba putsa go ya ka dikurumela dikurumela tse di bjale ka pula ya modupi ga e na e nela naga ga e fitlhelela naga mo mmung mmu wa fetoga wa nnona wa tsweletsa dikejo ka baka la re pula ye e na ga botse ga e šišidire ntlo ga e na dikgadimo ga e na meboya ke pula ya maleba e na ga botse e tlišitse khutso nageng e tsweletsa dikenyo ra bona merogo e kgatlhiša ra bona difruti tsa rena di le gona ka baka la re pula e nnele le dikudumela tša bona dijalo di bjale ka pula mo ba šomileng gona go na le ditseno mo ba šomileng gona go na le dikarabo mo ba šomileng gona ga go a ba fela dikudumela tša bona di na le matso a tsona ga di tswe fela e re modimo a ka re thuša Aforika Borwa le dinaga mabapi ra tseba sephiri se sa gore dikudumela tša bona morena o a di bona dikudumela tša bona morena o a di tseba dikudumela tša bona a e seke ba tša lefela a re seng ra rwala molato wa go gatelela ba bangwe ra nyaka tokologo e ba ya rena a re lokologeng ka boka South Africa batho ka boka a ba itshine ka tokologo e dikudumela tša bona e seke ba tša lefela dikudumela tša bona a di be le moputso dikudumela tša bona a di be le dipoelo dikudumela tša bona a di be le bokamoso dikudumela tša bona a di ba gole dikudumela tša bona ke ra mešomo ya bona a re ba e leng tlhoko bana bešo ba ratang e re modimo a ka re thuša batheletse ba Thobela FM ra tšea lentsule ka tumelo ka gobane le nna le wena re na le bašomedi o tlogetse mošomedi ka lapeng la gago dikudumela tša gae nko o di ele tlhoko mešomo ya gae nko o e bone o ko se ka monyatša o mo ele tlhoko o mo putse ka gobane dikudumela tša gae ga se tša lefela nke le nna le wena re fetoge Aforika ga e fetoge boeta pele fetogang beng ba dikgwebo fetogang beng ba mešomo fetogang batlhodi ba tsotlhe fetogang ba ba tlhotseng mešomo ra šoma ka ra yona fetogang a re tsebe re sephiri se re re ba le Proverbs 14:23 lentse la modimo le re dikudumela tsotlhe di na le matso a tsona ga se tša lefela ge motho a bereka go na le moputso go na le baleng ba go ithaupa ba go šoma ka gore ba re a gona se ba ka se dirang ga e jalo ba šoma ka go bona tlhoko ba bone tlhoko ba ya ba a thuša ba ya ba a šoma mara ga ba na moputso ba ntšha tša bona ba a thuša ba tlhoke nke modimo a re thuše re ba ele tlhoko re ba bone re seke ra ba bala ka nomoro re ba bale ka moputso gore dikudumela tša bona le bona dikudumela tša bona di na le matso a tsona ba seke ba ba ithaopi fela e re modimo a ka re thuša ra bona ba ithaopi ka nageng ya gešo ya Aforika Borwa ba go ithaopa ka moputso wa letšatši ka gobane batho ba ithaopa tšatši ka tšatši ba ithaopa ba sena moputso ba ithaopa le ka tše ba senago le tsona ba ithaopa le ka bonnyane ba bosweri mara nna le wena ba re nago le moputso re palela ke go ne re tšatši le le tee mo ngwageng ra ithaopa ka mogolo wa letšatši gore bale ba ithaopang ba sena moputso dikudumela tša bona di be le matso a tsona le bona ba boe ba tshwere somethingyana ka baka la re ga ba šome fela lentse la modimo ga le re monna o ka ja mphufutso wa phata gae gore a re mphufutso ga o e tswa ga o tswe fela e re modimo a ka re thuša ra bulega matlho e re modimo a ka re thuša ra thuloga ditsebe ra thoma godimo ka moporesidente go fitlha ka motho wa mafelelo ra re tšatši le lengwe ra le kgetha ra re le letšatši ke re berekela moneelo mongwe o le mongwe one day ya mogolo wa letšatši a neela ka yona gore e thuše baithaopi batho ba ba dirang gore le bona ba tswang dikudumela gore se ka ba tša mahala e re modimo a ka re thuša ra phafoga ra ba le mmono wa o tshwanang ra nyaka tswele pele ka re ga naga ya gešo ya Aforika Borwa gore naga e fole a re bulege matlho gore naga e tswele pele a re bulege matlho gore naga e be le bokamoso a re thulogeng ditsebe re be ba kwang re be le ponole pele re be le bokamoso re ntšhe tshego nageng ka baka la re le gona bogona bja rena a bobe le impact bo tliša diphetogo ka baka la re ga re batho fela dikudumela tša bona tsotlhe di na le matso a tsona e re modimo a ka re thuša ra sebe ba buledi fela ra ba badiri ba lentso ra le phethagatša gore le re fitlhelele a re baleng lentso la modimo mo bukung ya Genesis chapter 2:15 lentso la modimo le re gomme morena modimo a tšea motho a mmea tšhimong ya Eden gore a e leme a e diše bebele re modimo a sno bo pa motho ke ra modimo ga sno dia mereko ga re modimo ke ena a thomile mpele go bereka re a betse modimo ga re bereka ga re bebele re mathomong modimo ga dira motho o modile ka swantsho sa ya gore a tshwane le yena a bereke a ga mbebe le tshetsi la go khutsa mara motho a bereke le modimo o berekile matshetsi a tselanga ba le tshetsi la go khutsa ka baka la re mo senang go bereka a gona go khutsa gona le go lapa fela ha o sa bereke o phela o lapile e re modimo a ka re thusa ra tswa re le modimo motlhodi wa le go di bolle fase o berekile a ba a khutsa bebele re a go bopa motho a senyake motho a dula lefeleng a mo tshea mo isa tshimong ya Eden gore a leme a be a idishe ka baka la re e le molemi a tlhokomele tsa dilemileng ka baka la re o shuma o tlhokomela tse o di shumetseng ka baka la re o dira se sengwe o tlhokomela se o se dirileng mara ga o sa dire selo ga o na tlhokomelo ge re bona tshenyego e tletse ka re ga naga kore batho ga ba dire selo ga ba na tlhokomelo batho ba go se dire selo ga ba nako le botlhoko batho ba go se dire selo ba itšaletse e sebeng tsa bona batho ba go se dire selo ga ba na taba le wena ba emetse fela ga wena o itso dira ba go amogele se wena o se šometseng batho ba go se dire selo e ne ba basenyi fela batho ba go se dire selo ba tlhola dipolelo tsa go plena bobe batho ba go se dire selo ba tletse ka botšhima batho ba go se dire selo ba na le bopele mpe batho ba go se dire selo ba tletse ka bogodu batho ba go se dire selo ba tletse ka tshenyego e re modimo a ka re thusa le re lentswe la modimo modimo a re go bopa motho a mo tšea a mme a ka re ga tšhimo ya Eden gore a e leme a e diše ka gobane a lema a kgone le go diša a tlhokomele tšhimoe gore go se ka tsena ntho nngwe le ye nngwe ka re ga tšhimoe ge re tla go lema re tla kgona go tlhokomela ge re ka ra lema re tlo tlhokomela a dira re motho le ena a tse sethitho sa mo tšhimong ya Eden ka gore a leme ga o ntse o lema o tswa sethitho le wena lentso la modimo mo lapukong ya diema la gore dikodumela tsotlhe di na le matso a tsona le ya go bala mara ga o sa dire selo lentso la modimo ga le go bale e re modimo a ka re thusa le rena re a mosubong e re modimo a ka re thusa ra nagana ka mosomo e re modimo a ka re thusa ra nagana ka se re ka se dirang e re modimo a ka re thusa ra plana gabotse ka bophelo ba rena gore South Africa e fetoge gore naga e fetoge e nyaka banna le basadi ba go nagana ga e nyake maatla fela e nyaka le dikgopolo ka baka la re lentse la modimo le re modimo wa rena gore gopola ka megopolo e mebotse ya gore re atlege re be le bokamoso re be le tswele pele ke ra megopolo ya modimo ka rena le rena ba re šomelang a re ba gopoleng ka megopolo e mebotse ya gore ba atlege ba be le bokamoso le rena mešomong ya rena a re be le megopolo e mebotse ya gore go be le katlego go be le tswele pele ka baka la re le modimo o re gopola ka megopolo e mebotse e re modimo a ka re thusa nna le wena motheletsi wa Thobela FM ra ela dilo tse tlhoko ra di tšea ka tumelo and-e tumelo e tlo re tlholela a re baleng mmogo lentswe la modimo mo bukung ya ditiro chapter 20 verse 35 lentswe la modimo le reng dilong ka moka ke le bontšhitše mokgwa wa gore motho a itapiše gore a hwetse sa go tlhatlola bafokodi go se lebalwe mantšu a morena Jesu a boletšego a re lešego la monei le phala la moneiwa Paulo o re dilong ka moka ke le bontšhitše ke bile motlhala wa gore re šoma ka thata dilong ka moka re tswa dikudumela dilong ka moka hei re a bereka dilong ka moka re a itapiša re šoma ka thata gore re hwetse sa go tlhatlola bafokodi re hwetse sa go nea ba bangwe le ba le babele sa go nea ba bangwe le ba le babele sa go nea re neelane ge re bafokodi ga e no ra gore go be le batho ba go dula e no ra gore wena o ka ne ba o bonne fela tamati nna ka tswelela ke bonne eie o le mongwe a tswelela a swere cabbage o le mongwe a tswelela a swere spinach sa gage o le mongwe a bona a tswelela le mabele a gae dilo tse ka moka ke a neelana ge re kopana ikonomi ya fetoga ge re kopana tala ya fela ye nngwe ya tsone e ka jareteng ya gago ye nngwe ya tsone e mo o dutseng gona ga se taba gore ga gona mošomo ke taba gore o dutse godimo ga mophufutso wa phatlha ya gago e re modimo a ka re thusa South Africa ra phafoga e re modimo a ka re thusa South Africa ra bula matlho e re modimo a ka re thusa South Africa ra le dikgopolo ra ba dikgopolo tse di botse tse modimo a re gopolang ka tsona ka gobane ke tse di botse e re modimo a ka re thusa ra thoma go ela dilo tlhoko e re modimo a ka re thusa ra senyetse seemo ra senyenye fa tse siemo ra bona dilo di khonega le ntlela modimo re tshe re sa khone go di dira modimo wa re khona gona ga re palelwa a re tleng go modimo bibele re wa sna go le bogale ga a tle go modimo a bo gopela sa dika dike ka go bana modimo ga a be di fatlhe o tla re tlhalefisha wa bona modimo wa tlhalefisha wa bona modimo o re hula batho wa bona modimo o re thubula ditsebe wa bona modimo o ya re khontsha wa bona modimo o ya thusha wa bona modimo ga lahle modimo wa aga modimo o na le kwa le bohloko modimo wa phidisha modimo wa fodisha ge re ka go modimo ka mafoko di harina a gore ga re tsebo re direng modimo o tla bula tsela o tla re fa bogale re gopela modimo botlhale a re fa bona paulo o re dilong ka moka re bereke ka thata o re ke bile mogala ke le paulo ga ke bolele fela ke bile mediri ka gobane lentse la modimo ngwela re badileng gona le re dipolelo fela tse e leng goreng ke tla lefela di isa tšhomo ya le paulo o re nna ga ke bolele fela ke bile mošomi ke bile modiri ke mogala wa go šoma ka thata a re berekeng ka thata gore aforika e fetoge a re berekeng ka thata gore malapa a fetoge a re berekeng ka thata gore bana ba gole a re berekeng ka thata re iša thuto setšhabeng a re berekeng ka thata gore naga e fole moka a re berekeng ka thata re tshepile modimo a re berekeng ka thata re lebeletse mothomi le mophete a re berekeng ka thata motheletsi wa Thobel FM a re bule matlho re be le mošomo re ka go e dira mara ba ba re šomelang le ba ba šomileng a re ba eleng thoko re seke ra itreka re ga re bone ka baka la re ka bona re na le tswele pele ka bona re na le bokamoso ka bona re gatetse pele re modimo a ka re thuša dilo tšeng ra di tšea ka tumelo a re baleng mmogo lentse la modimo mo bukung ya James chapter 5 verse 4 lentse la modimo le re tsebang gore moputso o le ukunnego badiri ba go le bunela mašimo a lena o a goeletša mme dillo tša babune di fitlhile ditsebeng tša morena wa mašamo o re tsebang tabae jakobo ra gore tabae re itsebe ga e a fitlhwa o a iphurulla o fitlholola diphitlhagalo o be a pepeneleng tše re reng di khutile o re le tsebe gore moputso re ropileng bašomedi ba reng o re ukunneng badiri ba go re bunela mašimo ba go re šomela kwa mašimong a rena ba ba šomileng rena ratla ka go ja ba le ba reng ge ba berekile rena ratla ka go amogela bebele e re moputso wa bona wa goeletša re bangwe o ka kanapeng ya gago mara wa goeletša o ka bankeng ya gago mara wa goeletša ena wa nkwana ke re moputso o ukunneng batho bao ba go šometšeng o beile ka gare o beetse wena mara bebele re o a goeletša o a bolela gore go bile le go kuna ye mongwe wa tlileng dikurumela ga se a boelwa a re direng gore ba gwatsileng dikurumela ba boelwe a re seke ra ba kuna meputso ya bona a re ba feng ka gobane ba e šometše a re ba feng ka gobane e ya ba tshwanela a re ba feng ka baka la gore ba tsogile goseno ba nyaka tswele pele a re ba feng ka baka la gore ke bona ba re tswetšang pele a re ba feng gore ba be le maatla a go tswela pele a re ba feng gore naga e fole a re ba feng gore ba dire ka mafolofolo moputso o re ba kunneng bebele re bona ba ka no gomola mošomedi wa gago a ka no se go botse marata ko go botse mmamotlha lentse la modimo puku ya James chapter 5 verse 4 o lebala le re moputso wo o mo kunneng ona o a goeletša gore a re yena a kgone go ipolelela mara moputso o mo ropileng ona o a bolela moputso wa gagwe o a bolela o a go bega bebele re mmedillo tša babone di fitlhile ditsebeng tša morena wa mašamo ge ba lla modimo wa bakwa ka baka la re ba bereka ka thata dikudumela di na le matso a tsona ga di tswe fela motho a tswang dikudumela ga a swanna go lla ga a ka lla modimo wa mookwa o kwa dillo tšae ka baka la re motho o šoma ka thata a šomela nna le wena o šoma ka thata a šomela lapa la gago o šoma ka thata gore wena o dule maemong a o dutseng ka ra ona go na le motho kwa fase ga o mo e le tlhoko o mo nyatša ka gobane ke motho fela wa go tlina mareta ko go botse o šoma ka thata gore o gatle mo go tlhokileng gore seeto sa go se phadime ke ka lebaka la gae se lebale mothola a tloša marule wa mmea maruleng bebele re go mokuna moputso moputso wa gage o a goeletša o a bolela rena ba re khubana moputso wa godimo a re gopoleng ba khubana moputso wa fase e re modimo a ka bula South Africa matlho ra bodologa matlho ra bona gore pholo ya rena e kare ga ditiro tša rena a ke meduro ya rena e tliše pholo nageng meduro ya rena ga e sokologe meduro ya rena ga e bulege matlho meduro ya rena ga e kgatlhe modimo meduro ya rena ga e tliše phetogo ena meduro ya rena le dipolelo tša rena ga re rereše e re modimo a ka re thuša ra lemoga sephiri se sa gore meputso ya bona e kwa ke modimo ye re ba kunne yona selo sa bona modimo wa sekwa ka go bana ba shumile ka thata gore nna le wena re phela ba shumile ka thata gore nna le wena re atlege ba shumile ka thata gore nna le wena re tswelelele batho ba ba shumile ka thata le meputso ya bona ya bola bola meputso ya bona e bolala ditsebeng tsa modimo modimo wa ikwa a re baleng buku ya Deuteronomy chapter 24 verse 14 to 15 lentse la modimo le re o seke wa pata motlhanka wa modijana wa mohumanegi e ka ba wa geno o ba o šhele a dieletsego ga gago nageng ya geno le metseng ya geno o mo neye moputso wa gagwe ka letšatši la gagwe le sešo la a dikela gobane ke mohumanegi pelo ya gagwe e letetše moputso e se re motlho mongwe a go bega go morena mme wa tsena molatong a re busheletse motheletsi wa Thobela FM bula ditsebe tsa moya le makgwa a semoya Deuteronomy 24 verse 14 to 15 e re o seke wa pata mohlanka wa modijana wa mohumanegi e ka ba wa geno o ba o šhele a dieletsego ga gago nageng ya geno le metseng ya geno bebele e re o mo neye moputso wa gagwe ka letšatši la gagwe gore a re o na le letšatši la gage la go gona o seka le fetiša wa re ke tla mmona kgwedi e tano ke tla mmona tšatši le lengwe o mo neye ka letšatši la go la go gola le sešo le a dikela letšatši la go gola la gage le seke le a dikela a sešo a kry-a moputso bebele re gobane ke mohumanegi pelo ya gagwe o itheletša botse pelo ya gagwe e letetše moputso o a tseba gore ke berekile ke tswile dikudumela dikudumela tša maetso a ge ga se tša lefela theneng o letetše moputso ga o sa mefo moputso motlho mongwe a go bega go morena mme wa tsena molatong ga o sa mofe moputso motlho mongwe a go bega go morena mme wa tsena molatong moputso wa gage wa ba tshwanela mešomo ya bona ya ba tshwanela mediro ya bona ga e ba putse a re tsweng ka gare ga kgatelelo a re tsweng ka ra go gatelelana a re tsweng ka ra go gatelela bangwe a re tsweng a re ba putseng ke re a re ba e leng tlhoko batho ba a re ba tlhokomeleng batho ba ke bona ba go fetisitse mo beng a re ba e leng tlhoko batho ba a re ba tlhokomeleng batho ba ke bona ba re kgethileng a re ba e leng tlhoko batho ba a re ba šetseng batho ba ke bona ba re dirileng gore re fitlhe mo re ikhumanang re le gona ke bona ba go dirileng gore kgwebo ya gago e gole ke bona ba dirileng gore ebile o be le kgwebo ke bona ba bale kare ga ditseno tša gago ka gobane matso a dikurumela tša bona ma dikurumelo tša bona di na le matso a tsona ga di a tswa fela di tswele ka lebaka batlho mongwe ga o sa ba ele tlhoko ba ka go bega gore naga gešo e fole a re ba e leng tlhoko gore naga gešo e be le khutso a re ba e leng tlhoko gore naga ya gešo go be le kwano a re ba e leng tlhoko gore naga ya gešo e fetoge moka a re ba e leng tlhoko gore modimo a kwe dithapelo tša rena a re ba e leng tlhoko a re sekeng ra ba nyatša a re sekeng ra ba fa tša go šalela a re ba feng tša botlhokwa tše di botse ka lebaka la le rena re nyaka tša botlhokwa tše di botse a re ba naganeleng ga botse ka ge le rena re nyaka go bona tše di botse le re tlhagela e re modimo a ka re thuša Afrika ra fetoga e re modimo a ka re thuša Afrika borwa ra nyaka modimo ka dipelo tša thereso e re modimo a ka re thuša ra bulega mahlo ra iša mahlo mothomi le mophetho wa ditumelo e le go yena Jesu Kriste ke ra moetapele wa nnete ra tša motlhala ka Jesu e re modimo a ka re thuša ra bala mangwalwa gore a re phediše e re modimo a ka re thuša ra tša modimo ra mmea pele ka re ga naga ya gešo ra beya modimo pele ka re ga malapa ra beya modimo pele ka re ga mešomo ra beya modimo pele maemong a bophelo ra beya modimo pele go dilo ka moka e re modimo a ka re thuša Afrika ra fetoga modimo a re thuše re fitlhelele ke go kwa le go kwešiša morena modimo a re thuše re fitlhelele ke go tšhaba mophela moka modimo a re thuše ke re e re modimo a ka re thuša nna le wena modimo a re šogo fatše go fitlha fa ke re modimo re ya go leboga ke re modimo re ya go reta ke re modimo re ya go phagamiša ke re modimo re ya go tumiša ke re modimo o phagamile ke re modimo o yo mokgethwa modimo o ra maatla otlhe modimo o ra mabobo modimo o ra dietša modimo o mothomi le mophetho wa tsotlhe modimo o yo mokgethwa modimo o ya galalela ka wena naga gešo e tla fola ka wena naga gešo e tla phela ka wena naga gešo e na le bokamoso re a leboga kgoši ya letago a go e bjalo in Jesus' name. Amen.

araba le bogeng fa o moruti maila ka mantjwa ba re fileng ona tapelo ya chachi la le khonum ya ke le tole re le sepetjeng go tswa fale ka iri ya borarum ge re be re le ke le chachi fitla re tlotsana mo tirelong ye gethwa ye ya orefe le khonum se ba romantjwa mo ruti ka nete a tla tsena a aga ka mo gare go rena a lerato la modimo kopano le matshidiso a moya o halalelang di be le rena bekeng ye o fitlha re tlo kopana gape beke tlang gape ka re lerato la gage e be lona le le bušang ka gare go rena e be lona le leng gore le tlo re laola gotlhe mešomong ye re tlabang re ya mo go yona re tlo thoma beke ye ntshwa gotlhe gotlhe mo re tla ba re le gona a lerato la modimo e be lona leo le re laolang e be lona leo le re bušang go tloga fa ke tloba ke tlo kopana fao le ba tlhokala tsela ba e leng gore ba tlhokala tsela e tla ba bona ba tle gore jang ba reša ditabeng gomme tlhokala tsela la tswela pele ka sona sebopego seo gotlhe gotlhe mo ka bao le gona mothele twa thobela FM o be le sontega se se botse nna ke namehile ke a le tšea ke le iša go setlhopha sa tlhokola tsela mošate thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke tshepa gore ba gona fao bo se se bone makgopa le bosesi maleswane ba gona fa

0: na le gore a tlabollo ya le ya gong re go bledishana ka peleng kgetheng wa Action SA maemong a bo mayara go tswa go ba ba tsebišitswe go maabane setlhopha sa Durban City se thupile magaolagang a sebjana sa Netbank sa ngwaga wa 2020 kgatlhanong le TS Galaxy le batlelong la Peter Mokaba ka Polokwane porobenseng ya Limpopong. Badudi ba bangwe ba seleteng sa sekukune ka porobenseng ya Limpopong ba re meepo yeo e sego molaong e tswela pele go sa Gauteng. Le ka tswelo ja maikutlo a lenaka go romela kgatiso ya lentswe go WhatsApp line arena 078-459-1988 ke 078-459-1988 go ba go letlakala la Facebook la go bitswa SABC Ditaba. Mateletsitse ba gape gore di-podcast ja rena di a hwetšagala go website ya rena ya sabcnews.com.
1: Ka sona sebopego se bana ba tšiegala ka re re dibang le rena ge le re thegile go tloga bjale go ba go fitlha ka iri ya bosupa ka baka la gore motho ke botho ka batho ka gore yalo thekgo le theletso ya lena re e thabela ka mehlatlhe tameng ntle ga go dikadika go ba gona go rarela solo re namile re tsena ditabeng tša rena e le gona ge re nanoga ka pego ya rena mathomo yona ke ya gore bone
0: ke gore Action SA e tsebišitše bonkgetheng ba yona maemong a bommeya ra ba masepala e mengwe ya Limpopong le go amogela maloko a maswa nakong ya mogwanto wa yona mathomo wa porobense ka porobenseng mo o swerwego ka Polokwane. Mokgatlho o re ke legae la boetapele bao ba nyaka go phetogo le boikarabelo. Moporesidente wa mokgatlho Herman Mashaba o tlhalositše tsebišo e jale go ba kereye jalo ka mathomo mayo a bokamoso jo bophadimago go maAforika Borwa. Nsukushilubana o rulagantše pego ye Matome Scuba wa e begang.

0: Your roll-on deodorant. Reke di fogo di fiche pedi ka 44 rand. O boloka 26 rand. Di toko je di tomaka di 22 April go fitla di 10 May resto go se sala gona. Respa fela. Bona le di pielo.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Di gotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Aga ile masome pedi tee go ikela kwa ereng ya bosupa e namehile re gatelapelo fa ka tsa gore kgwedi ya May e amogelwa bele ka kgwedi ya Afrika, nako yeo continent Afrika e gopolago go tlhongwa ga mokgatlho wa botee ba Afrika ke gore Organization of Africa Unity OAU ka boripana. OAU e tlhomile ka ngwaga wa 1963 go latela diphetogo tse di bile go gona le kgatelopele ga bjale e bitswa African Union AU ka boripana. Kgoro ya bokgabo, setso le dipapadi e tla ba le molokoloko wa ditiragalo o thumeletša moletlomogolo wa go keteka letšatši la Afrika ka la 25 kgweding yona ye. Go tšwetša temane pele re amogela mogaleng fa Dr. Mathole Motshega e le go molaodi wa CARA Heritage Institute ebile e le modulasetulo wa The African Renaissance Forum. Re lamogetše le go letamiša go nana tlhoko la tsela mafelo a beke. Re thobela ba ka difokeng.
3: Thabela ba di feng ja le tswalo le tswile.
2: Re tsogile ra lena.
3: Ya wa le nna re tswile.
2: Thabela. Ge go thwe se Afrika, mo Afrika, Afrika, botse go ba go bolelwa ka eng, go shupwa eng?
3: Ona le taba e kholo ye e sa le moeng e re keteka kgwedi ya bo Afrika. Gore taba ye a ya thoma ka he o kopana dina ja Afrika ka gore Afrika e be le continent ye be e kopane go tloa mathomoni ya ta ya senywa ke majwantle a o tswa Europe. Afrika e thomile ka go kopantšhwa ke semoya ka gore ka 81 tša kgwedi ya Meye o ke tloka mokete wa matswalo ya kgosi ya Afrika ya mosadi Afrika borwa ba re ke ka sekgalaka ka re re mana ba jee kgalaka ka mogare re re ke mowari wedenga goba mohale wa ledatša bjale ka di-one tša May wa maphungu ye mola e be e le mošate o mogolo wa Afrika borwa ka moka ye tsentšhago Zimbabwe, Mozambique, Angola, South Africa, Lesotho, Botswana. O bo o ketoka moya wa o leboa matswalo a kgošikgolo ya mosadi ya legodimong ba re ke mogale wa letatša bjale mogale o wa letatša a ba motswadi wa le kgoši e kgolo ya legodimong ba re ke Mambo Wedenga. Mambo wa denga o ke ena a ithaisa o bjale ka letšatši bjale ka mantšu a mangwe May 1 ke tšatši la mathomo wa Afrika ketekwa moketo wa Afrika le ka di-25 bjale ge re thoma politiki ye e thomile go lwelwa ke magoši ga ba moketo wa bobedi ka di-May 25 mara magoši a Afrika borwa ke yona a ileng a thoma go kopantšha boradipolitiki bjale boradipolitiki ba jea May 1 ba e dia Workers Day e le ntho e tswao e le America ya tlosa semoya ka mo dipolitiking tša rena and then ba jea May 25 matswalo a Mambo Wedenga wa letšatši ba re ke Africa Day pele ka mantšu a mangwe e re keteka mokete wa May re tshwanetse go gopola gore rena maAfrika re batho ba semoya ba o tlhompha modimo le badimo e se ka no ba fela mokete wa sepolitiki wa gore o tla tsa mayara a tsa premier a tsa president a tla bea mantšwe re tsentšhe le taba ye ya semoya re na le dikereke tse dikgolo tša go tshwana le tša bo ZCC jabu shembe dikereke ja tsena le jabu modise ja IPCC ke tsona jere dire tshwa hore batho ba rena ba tsebore ba be ke batho ba simoya ba khompo ba lerato not ba di plano ja bolaya bo mmeli ba sadi hore ka me re ke tsaka mokitwa mme wa rena wa le godimoni ka di 25 re tsaka mokitwa rena wa khoshi rena wa le godimoni ke mogare tshwanye o kopanya mekiti ya simoya le mekiti ya politiki o re tlo kgona o agana ya rena ha botse le re bolela ka ntlo ba bitsa nation building wa shaba social cohesion o kwana shaba taba je ka mogadi ka sekgone ge o sena taba ya semoya mara re leboa baetapele ba o tshwana le bo bo Kwame Nkrumah wa Ghana Haile Selassie wa ko Ethiopia ba ile ba thoma lekgotla la Organization of African Unity ka ngwa wa 1963 Viali, baru thoma lekgotla le ka 2006 the Organization of African Unity ya fetola lebitso ba e bitsa African Union le gona bjanong re ketika mokete wa African Union le tla tseba gore gape re na le Pan African Parliament mo Midrand. Pan African Parliament gore ke palamente ya dinaka moka tsa Afrika ona bjanong ka la bobedi e kgethile moetapele o moswa wa o tswa ko Nigeria moetapele wa maloba e be e le wa o tswa ko Zimbabwe so Afrika borwa e kopane bjale e re fa motlhala re le setšhaba gore le rena re kopane o thoma mo magošing ya rena le tla bona gore mo bogošing o na le dikgošikgolo a ba le dikgoši a ba le matona a ba le setšhaba gore kopano e ya Aforika Borwa e re thusa be o kopantšha batho ba rena ka tlase ya magoši a bona otlele o be le tlhompho mo
2: setšhabengle tloga le na le histori ye nonnego ye tlhokago letšatši ka moka ge šita le beke gore le re laodišetše tsona ka botlalo e namile dijo ditlwaedi mebino ya seaforika kua morago e ba ile mohutamang ge re tla e kopanya le a gana bjale re e bapetše
3: le a bona o bona le mmino o mongwe ba re ke ka mo bolobedi ba re ke kekgapa wa batho ba bina ba dukoloa o na le mmino o mongwe ba re ke lekobatheka lekobatheka le ke mebino e ya go kgopela pula ka yona so e re ka lebelela ditšhaba jeka moko la lebelela tša mazulu la bolela tša maxhosa tša mandebele tša bavenda tša bapedi tša balobedu ka moka ba na le mebino ye ba e binang and-e ba na le dijo tša setso kore ka mantlu a mongwe kgwedi ya ne ya mmei re tshwanetse go tsosolosa mebino ye ya setso ye re tsosolose dijo tše tša setso re tsosolose diaparo tše tša setso e le ka bona diaparo tša batho ba bantsho ya setso gore di na le di-colors tse di botse tša go fapana le dijo tša bona a di tsentšhe batho diswikiri bjalo-bjalo e le gore kgoši e nngwe le nngwe e ba le kgoši e na le masimo a mošate mo e le goreng wa lemiwa badidi ka moka ba tlhokang ba tšhabela mošate le re bolaya mošate ela gore re tliša le bodidi le
2: gomataba ye ya mešate le nkgopotša ye ya pako ya ditulo tša bogoši e senyegile ge e tla kae e le ka dikhwetšo ya dipolotiki ebile le seabe tabeng ya pako ya bogoši
3: ee ka gore batho ba bangwe ba lebala gore bogoši bo ya tswalelwa bogoši ke bja madi le yona kgoši a e kgethiwe ke mmušo sechaba sa la pala mushate le a dula la kwana uri na o ya ka madi go shitswe ndi wa mang o na le tabe re bika o musadi wa le bone re mo ba pedi ne re musadi wa le bone candle wife ke hore ke yo anyetse ke sechaba uri a tswa le khosi bjale o ta o na le batho ba ngwe ba ba o shuma o le batho ba politiki ba ba sa gwishishi motho montsu le sejo sa hae ba le ga o nyaka o beana ka bo bona ke mo ka ba sinye bo go shika re o bilwe o sa jwela beng la moshate o sa tse mo la wa moshate o busha byang sechaba
2: tobe ye nwe gape ye tantje go shedi ya ba tsoša le digaruru ke taba ya go hloma mishwa ga kgoshi go tswana genya Nigeria kwa mara go dilo tsa mhuta o di be di fela di direga motho wa go tswa dinageng di shele a tla hlome mokutwana ga go e kana genyengwe leng goreng ga se fa a tswaletse go bona
3: taba ya mathomo gore na ya rena o na le mona o busa o mantrona o busa o dikgoshi o busa o dikgoshikgolo bjale ntlo ya mathomo gore o tsene ka mang ka re o sala o tsena gore o ke thoma dikgoshi o tshwanetse o bolela le baetapele ba mmotwana owe le yona ke motlhola ke setlhola gore o ka tsena naeng engwe wa bea kgoshi ka gore ge o tshwana monna a aga motse le setšhaba se aga motse ntlo ya mathomo o diwa dithokola thokola ka sezulu ba re ke mosamo ke mo e le goreng le kwana gore e lenyaka go apa le modimo le badimo ga e le motse ke tlhoo ya motse ga e le setšhaba o tla kgoši ba dia dithokola ba bolela le modimo le magoši a kgale a fetileng magoši a bolela le modimo le badimo gore motse wa motho o montsho le setšhaba o ka se se gae o sena tumelo ka mogare bjale taba ela ke bosula ye diele kwa Eastern Cape e bontšha gore batho ba le ba Eastern Cape a ba ke kwešiši le mmuso wa bona ba ba kwešiši a o ikwešiši ka re nka ba ba ikwešiša ba ba ka sedumele dumele bosola bo o diele bone
2: e ka ba lena le mananeo ao le ba rulagantse go keteka yona kgwedi ya Afrika mohlomongwe le ditiragano
3: ko Kara Heritage Institute re šoma le mokgatlhong ba re ke African Heritage Group ya gore re kopanye le o tsosolosa bokgwa bja ditšhaba tša seAfrika bjale ka di-1 tša May re ketekile matswalo a kgošigadi e kgolo ya legodimo ba re ke mowari wa denga moale wa ledaja bjale ka di-25 ka gore ke letšatši le e le gore mmušo ke ona o ketekao re nyaka gore magoši a ka moka o seka ba le mmušo o tsenao mo setšhabeng wa ketreka wa bitša batho ba ba fa mabjalwa le dinama ba tshwanetse go bitša mešate ba dule le mešate ba bolele le mešate ba kwanye le mešate gore mešate e tlise tša setso bona ba tlise tša politiki
2: Dr. Matholo Motshega molaodi wa Kara Heritage Institute ebile e le modula setulo wa the African Renaissance Forum re lebogile nako ka lena le tshedimošo le ka mosotlhe thobela
3: thobela le thomekana mo Limpopo le kopanya magoši ka moka ba tsue mongwe le mongwe a tle ka setso sa gae
2: thobela mošate mogolo
3: thobela
2: a ge batheletše lešetše le rometse maikutlo ka mokgwa gatišo ya lentse go WhatsApp line a rena thobela
4: go tsong setlhopha ka moka sa tlhobala tsela re lebogišabe Action SA e kgethile Bothapelo Molepo go tloba meyara ka mo Polokwane gomme re tla bona gore ba tla bobiša wa tukana gobane go itaetsa re Limpopo ke la ANC empa nagana re tlo ye ganyane ganyane ba ka fetsa ba e bošitše ge ba tlhakane diphathi tše dingwe gomme ba tla ba iša ditirelo setšhabeng zafelegodi Rameshan Benesekete mošate
5: Hashtag tlhokala tsela tame setlhopha sa tlhokala tsa le batheletše awa mo tabeng ya bana mmušo ka se kgone le tle go nyaka rena re le setšhaba badudi batswadi bo malome thušane le mmušo go tšhireletša bana bana ba tloa ba tlhoka tšhireletše ka monageng ya rena ke leboša le Durban seat Nedbank ya ngwaga ebile a semaaka kaizer le kosimatho a phela polite mošate
6: Tobela se tlhopaka moga sa tlhokala tsela. Ke nna Tshepo Oscar Jaji ka Leweng Makopong Village. Re tlo go re lebogisa bao ba kgethilego maemong a bomeyara dimasepaleng. Gore ba tle ba potlakise ditirelo tsa motheo go setšhaba ba tle go le go ikhula ka tse e seng tsa bona. Nke ba emiše go gamela ka ganong. Thobela.
7: Batheletše metsotso ga bjale ke tshela rekela kwa e reng e la bosupa le go nekela morena motheletše ka go rialo fa ona fa mogaleng ke bo moruti a wetsane ne mahuku ya gore fa ditsebišo tša dikereke. Thobela moruti.
8: Go na dile bana beno ntlong tša kgašo le batheletše le lotswa ke rena.
7: A ge di ntse ditsebišo?
8: A ke di kaka ke mapampamo.
7: Di a ndelele.
8: Re a leboga. Thoma ka go tsebiša gore Elsa Teflop ka fatshe baetapele jwa moruti Abednego ntšhabeleng ba na le tirelo ya selalelo le rale ka area seswai moaparo ba re ke uniform Elsa Mawa Parish ba na le tirelo ya selalelo zone 1 Mawa le Oak Walk ka area senyane moruti re filwe pale sa mofolatse baetapele tirelo yeo the Apostle Jerusalem Church Inside Mission ya Afrika Borwa ba tsebiša maloko seleteng sa Limpopo iska kopano ye ya baswa river cross kereke nka area le some ne pokitsushulusho ka taelo ya mokamedi parish ya tlatlaganya Anglican bana le conference ya mothers union ka fatsa melia mathabata likhono mona St Thomas Pitskop murektoro muhulu muruti thabo maruma ke bona baeta go pilitirelo yeo Elsa Malega le parish ba tsibishwa gore putego ya tatane ba abelwa selalelo le kopano ya parish ka area senyane muna re mabodile ke bona muruti New Life International Cathedral ka fatsa baeta pele le thata rutinga ka ntjera sakanya batla ba litirelo harigabeke ka la tsila mopito mangle mangwa mengwa o tsena la tirelo ye gospel crusade mola haskororo ka di 1922 ta mopito bana le crusade ye bitjwa o ke tsupula ka mid Jesus the healer savior and deliverer ke tsuputi mabaleng a ti white hlohlokwe haskororo ka siri pa utwa irinya botlhano go shumo bongwe le bongwe Elsa PML Polokwane second ba tshwara rally ya ngwa ka ngwa ya Northern Diocese ka nyane mopito ona mola Jack Bottes hall ka area senyane rally ye ita khoma ka ke tsupula match against GBVF ke tsuputi ka area busupa go isha msengwalwa go MEC Mme Violet Mathe go mme Bishop Ngaletsane Josephine Sikhware ita ba bona ba ita go pilitirelo yeo Anglican Mashashane Parish bana le tirelo la selalelo sa Matthew Mohlonong ka sirpo tswa ring ya seswae Arctic and Maobane le Murudi Mphoshi ba ita pilitirelo yeo Health ka bohlabela Sekata Kong Parish ke tirelo la selalelo mohlanganeng ka area senyane mereki wa Budila ke bona muruti tirelo la selalelo Green Valley ka area senyane dieto pele ke JL Maragalala Postal Parish ke tirelo la selalelo le mohlakana ya mohlakanelwa College View le Mavil John mona Mavil John ka area senyane muruti mutoge ba ita pele tirelo yeo homme Mashishing Parish ke tirelo la selalelo le go tswalela conference ya baswa Mashishing ka area senyane ba ruti JJ le MJ Mushwana ba ita pele tirelo yeo tirelo ya selalelo putego nya Downstorm ka area lesumi ke ntsetsa masoula ile bona muruti mogolo ba ita pele tirelo yeo Sali Parish ke tirelo la selalelo putegong ya khutso ka area senyane Linda Mokadi Rampya ke bona muruti tsotana Parish ke selalelo putegong ya khulupelo mabutsa ka area senyane Fred Mulope ke bona muruti Nelson Street Parish ke tirelo la selalelo Parish Rale le go thagolwa ha Nelson Street Parish Jubilee mola entokozweni ka area senyane Lungile Gwala ke bona muruti UPSA mola William Simpson ka fatsa beta pele le thatso ya muruti a botsa dine maukwe bana le tirelo ya selalelo le kalong le kaleng la dikhupaneng ka area senyane ho mikota fasting ile go dikereke tsa motlhakanelo mola seshego ba kopana AFM Pool of Life ka di 17 tsa mopito ka fasa ka hoye re ukia tsupula khona di let's celebrate our mothers together ke tsupuche muruti tabinga abereka le muruti meme le Merlin Muchibi ke bona ba ita go pele tirelo yo Baptist Convention ya Africa Borwa Youth Department ka fasa ba ita pele jwa muruti Joseph Magata ba na le se se bitwa go National Youth Summit Alteleker Camp Pretoria ka di 8 vita di 10 ka mopito Elsa Matala Parish bana le tirelo la selalelo sebula ka hasilolo geto pele ke le tshipisha Patson Mohlala ke bona muruti boikhutsong ke Philip Phakela ke bona muruti tirelo tse ka bobedi ya tsona go na di thoma ka area senyane Catholic Apostle Christian Brethren na Archbishop Morerwa ba me mamaloko ka moka a kereke ha maranoto le khono ka area le sumiti stand number 174 hona mole kwa Enoch mang le mang wa me wa tsenela tirelo ye area mafelelong uniting reform Lutheran Synod ba tla tshwara convention ya ngwa ka ngwa ha mola ka di 10 tsa mopito ka iri ya senyane mola bila bila multipurpose center elsa nkirikita na parish marapo congregation kitirele ketwa lisilalelo ka iri ya senyane ramutsukumu kana nyane ke bona muruti kuna di le bana benu le batheletse ke tsone ke berile tsarishi tsona re mo de busuwe
7: modimo sho muruti re le boga batheletse go letlakala la Facebook Peter Kobo Potsotso Manchidi, Master Chris Ladi, Alan Mabotja, Beauty Mashita, Kagiso Abel Bahubara Dingwana, Lilian Ramabile Lesufi, Vincent Makobe, Batheletse re a le bona ebile re leboga maikutlo a lena, ke maikutlo ao a sa amana go le bagaši le batsweletse ba lena la tlhoko la sela e fela re a leboga ka mehla.
2: Ka nnete, Hunadi, re le romile la Sontaga mesong, re be re le swaretse di le kalo ebile re leboga le batsweletse, batsweletse a le metšheneng ke amogetse bodibe, motsweletse Matumi Sekuba, motsweletse Phethiši ke Mapitsi wa ga botlhoko ge re loba tloga fa re leba ditabeng tša iri ya bosupa ka mpho morwasi le yena o tla shutela mistress wa bo Mapimpana ke Prudence Molekwa Magonga Roni le Sudi le yena o gona ka Retumiše Morena Hunadi
7: re lebogile batheletše
2: thobela.

0: ditaba tsa SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka mpho morwaswi
1: arloche chere ya bo shupa ditaba ke tseng ra go bopotlana wa ka Vosloorus ka botlhabela ba Johannesburg yo se tshaba sebeng se tswile lesolo la go nyakana le yena morago ga go timelela fa go bela etsweng gore a ka ba a tseroka dikgoka o hweditswe a sa phela Mazwi Kubeka o ipirile mapodiseng mo mathapameng a maabane morago ga go tseya dibeke tse mmalwa a timeletse go ya ka dipego pele ga ge a tla a timela Mazwi o bonwela mafelelo nakong ya ge a ile go lefela rente ya sephaza sa gagwe e rile ka labohlano magologolo a batho a swara megwanto ka tikologong ye go goeletša gore bao ba tsereng Mazwi ka dikgoka ba mmuši a sa phela Mazwi o rile go ipega maphodiseng maabane a hlabiwa ka dipotšišo pele ga ge a ka bušetšwa ka lapeng la gabo motheletše pego ye e latelang e garoša matswalo kudu go bana ditsebi di tla nyakišiša mašaledi ao a hweditšweng ka gare ga kwena ka nokeng ya Komati go la Mpumalanga se ke morago ga gore rakgwebo wa mengwaga e 15 wa ka Gauteng a go golwe ke meetse nakong ya ge a leka go tshela le tsibogo la noka ka sefatanaga sa gagwe mo bošegong bja ka mošupologo sefatanaga sa gagwe se ntšhitšwe ka mo nokeng ye ka labobedi lepodisa leo le bonweng go dikgokaganyo tša leago le lekeletše moyeng go helicoptera le kwena yeo maphodisa a e bolaileng ntle le go ekweša bohloko poti potgeter o re ba thomile go bea šedi go kwena ye morago ga go lemoga gore e ramile le go šitwa ke go sepela ka ge e imelwa ka mpeng re tswela pele ka tšeo di rego maphodisa a kere ke go pego ye e bolela go ka tshwarelo ka seo re ya go tša gore komišene ya dikgetho e ele tša diphati tša dipolotiki go lefelela goba gona go feleletša tshepedišo ya bona ya ka gare go akaretšwa le magato a go hlaola bonkgetheng ba bona se se dirwa ka nepo ya go netefatša gore ba kgone go thoma ka magato a go tšweletša bonkgetheng ba bona bjalo ka ge letšatši la dikgetho le šetše le tsebagaditšwe semmušo moporesidente Cyril Ramaphosa o rile ka labone la beke ye a tsebagatša gore dikgetho di tla swarwa ka la nne kgweding ya dibatsela motlatšahlogo wa IEC Masego Shiburi o re go tsebagatšwa ga letšatši la dikgetho go tla fa bonkgetheng sebaka sa go itukišetša dikgetho dikgetho tša bosetšhaba le tša diprovense mo ngwageng wa 2024 di bile le palo ya godimo ya dingongorego go tšwa go diphati tšeo di sotšeng IEC ntle le katlego morago ga gore diphati tše di šitwe ke go fana ka lenaneo la bonkgetheng la bona pele ga letšatši la mafelelo go sa le bjalo komišene ya dikgetho e tla swarwa boingwadišo bja bakgethi mo mafelelong a beke ya la 20 le la 20 tee kgweding ya ngwatobošego se se dirwa ka nepo ya go hlohleletša bao ba nyakang go vouta go lekola ge e ba tshedimošo ya bona e sa le ya maleba mohlahli wa Durban City nakong ya papadi ya mogopo wa lenyaga ya Nedbank o re dibapadi di swanelwa ke go retwa morago ga phenyo ya bona ya ka lepatlelong la Peter Mokaba mo bošegong bja maabane ka provinceng ya Limpopo go la Polokwane mohlahlisi Motlatla o boletše se morago ga gore Durban City e fenye TS Galaxy ka dinotše pedi go ye tee Durban City ke sehlopha sa mathomo ka provinceng ya KwaZulu-Natal go thupa Nedbank Cup Dladla o re dibapadi tša gagwe di šumile ka maatla go fenya papadi ye re ruma ka tabakgolo ye e reng ra kgwebo potlana wa ka Vosloorus ka bohlabela bja Johannesburg yo setšhaba sebeng se tswile lesolo la go nyakana le yena morago ga go timelela fao go belaetsweng gore a ka ba a tseroka dikgoka o hweditšwe a sa phela morago ga gore a ipege maphodiseng mo mathapameng a maabane re di romela gona fa re tlo buša re kopana gape k ka iri ya seswai.

0: Mama Nidi, Bumoto Belefe, Mosheta Watson, the way Tabby Show.
1: Hallelujah. Re leboga go tlhabaga letsatsi lena letsatsi le le botse botse botse botse letsatsi le le bosi mo ile go gore nna le wena re tlo leboga le go tumisa modimo wa rena polelo ere go biakanya re a biakanya gona e tsa sepheto sa mafelelo felelo sa maphilo wa rena setse wa ke mong bophilo yena mmabaledi wa maphilo wa rena modishi yo bolu ka mora wa gagwe rena re bona letsatsi ka matlhwana ma le ya simoya re tsena lena ne o la rena la le sambana gona mo thobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso rena re gotjagala go 87.6 go fitla go 92.1 re tsena ka mangi re tsena ka joyous celebration bare bophilo ke wena re lebogeng kgaso ya ditaba lena ka mpho wa ga morase re lebogeng le setlhopha ka moka moka moka sa tlhokala tsela ntshebele motho o sebele ke wa gabo morana sebola le wena re ka se go lebale samma ka lenaneo la matlafatso la le ke letsatsi re sa lebeletse beke ye ntshwa le tsa yona tsa modimo re a tseba gore di otlelwa ke ena ka sebele mong bophelo nako e bolela le nna mo metsetsong ye le somepedi go tswa e reng ya bosupa e re mani pro ke nako ya gore mogweranyana a re bulele lenaneo ka thapelo eupša o gona o ditsikomana madula a bapile mo mogaleng karolong ya rena ya beke ya mathomo ya kgwedi ye nngwe le ye nngwe mo e lego gore rena re maatlafatsa bagweranyana ka go ba fitlhelela e le ge re ba leboga gore ba tswele pele ba tšee karolo bjale ka ge ba e tšea sontaga se sengwe le se sengwe e le ge e le kgono le re na le o maatla wa ga senyane o re mani pro nna ke tlo le bulela lenaneo ka thapelo la o matla dimediša batheletši ba rena gape ke gale ba ipotšiša gore na o matla ke mang re a mokwa sontaga se sengwe le se sengwe yena o wa letša mo lenaneong la lesambana
2: nna ke na matla senyane ke dula pitoria ko ga mmotla
1: o na le mengwaga e mekae
2: ke na le 11 years
1: le khone ra motseba tsibitsibitsibi o matla senyane go tshoka kwa tshwane re bulele lenaneo ka thapelo mo gweranyana waka
2: a go parata le matla raitso wa le wa dimong dina la gao ga le tepisiwe tuta ya gao a ike tato ya gao a idirahale mo lefatsheng raitso le godimong o re gomke sejwa sa rona sa malati o re tshwarele melato ya rona o se re kagele mo thaelong mme o re olele mo bosuleng go nna bogosi ke jaga le thata le kalalelo go sna bokutso amen
1: Amen! O matla nna ke a go leboga tlhe ebile ke dumela gore le ba gweranyana ka moka bjale gona ao ba tloga ba go tseba ga botse botse ke go rata gore
2: nna ka o rata modimo o kaletse matsatsi a bophelo
1: Amen! E reng ke moleboge ke mogweranyana wa rena ke o matla senyane ge polelo e re fe go lla se borala mamtša re lapa melala nna ke e re shaola moeng lebewa ke mong gae a se ore ya mmona o matla o re beile gabotse o re tsentšhitše lenaneong la rena la mmamoratwa la lesambana re a leboga tlhe e reng ke lebotseng sephiri bagweranyana wa ka gape yo o matla ka metlha ga letša mo lenaneong le nna ke re o re yena matla a senyane gape ke tshwere matla a senyane mane lena pro go fitlhela ka letsatsi le lengwe bommagwe ba letsa ba re mane pro aowa motho ke matla senyane gore e seng o matla senyane ka ba ke itopa ke itshorela ruri re a lebora tle mamontedi o nthushitse a mpushetsa seleng ya nnete sontaga se sa maloba salama sempedi tshila re be rena le baeng ka mo phapusheng gatsho go tjwa tikologo nya ga sekukhuni le ka kua mokopane re keteka mmogo ka mo miagong gatsho hey re tloga re itsinne lena e bile ke dimela gore ba sepetse ga botse le ge ba re shaletse sainong re a lebora re itsinne kudu ke dumela gore ka moka lebe le re theleditse
0: ye ke thobele FM ga ra ngwa ga ke tshepedi masumpe ditsila 2026 thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso
1: Mushate wa tsebo le boithabiso nna la ka lena ke Prudence Moleko Magongwa ke mmane ya lena ke mogweranyana wa lena ke ragadi ya lena hele re sontaga se ke sa mathomo sa kgwedi ya mopitlo kgwedi ya botlhano ya ngwaga wa ketepedi masemepedi tshila ke kgwedi ya Africa ye go yona re bona go ketekwa le go gopola matjatji a botlhokwa tlhokwa bjale ka letjatji la bašomi le le gore le be le ketekwa ka lapele re bone Africa borwa e be iphatlaletse ile meketeko nya letjatji le ra bona mogweding ye go satla letjatji la bomma le matjatji ya mangwe ke tlhalositse ka rengwa ga ona ke wa ketepedi masumipedi tshila go mmeshedi ya rena e go letjatji la lefasi la tlhokomelo ya go tlhokisha diatla tja rena ba go ranyana baka nna ke a tseba gore ka moka le dula le sheditse go bapala mo ile go gore lena le ka tlhokomologa taba ye ya go tlhapa diatla tja lena mmese se tabe ya maphelo a lena ko tsimba go ranyana baka le lengwalo la letjatji le gona le a tseba lona le tswa pukung ya dipisalome tsa masimi tlhano tee temana ke ya bosupa gomme nna ke le Money Pro ge ke lebala lengwalo le le re anko o ntshe dibeng ke fokelwe ke wena ke sekege o ntlhatswe ke tage ke fete lešela ka bošweu halleluya ntlhatswe morenaka ke tlhoeke bjale ka lešela le tshweu le kganya o kganyekganye amen le mina thoko wa dumela wa re Money Pro

0: le nna polelo ya gešo le yona ya tlaleletša bagweranyana ba ka ya tlaleletša lengwalo la rena gore go tlhweka go kgausi le morena pele ge ge re bolela ka letšatši le la tlhokomelo ya go tlhwekiša diatla re bolela ka letšatši le e lego gore le ketekwa ngwaga ka ngwaga ka latlhano mopitlo letšatši le le thomile go ketekwa go tloga ngwageng wa 2009 maikemišetšo kgolo ba gweranyana ba ka e le go ruta batho ka botlhokwa bja go tlhapa diatla e le ge ba lwantšha malwetši le ditwatši ebile se ke mokgwa o mongwe wa go boloka maphelo wa rena halleluja rena re tlo go bolokega ge re tlhokomela taba ya go tlhapa diatla tša rena ke a tseba gore le dula le kitima le tshwara sele se le bapala ra tseba gore seo ke karolo ya lena ba gweranyana ba ka eitša re tshwanetse gore re tlhokomele diatla tša rena gore rena re efoge kotsi ya malwetši le ditwatši se e lego gore se ka tlhaga ntle le šedi ka ba gore mogweranyana a ka tshwara dijo morago ga go bapala a se a tlhapa diatla tša gagwe goba motlho mongwe a se tlhape diatla tša gagwe morago ga go tswa kua ntlwaneng ya boithomelo ge e le digotlane tsona re a tseba ka moka gore se sengwe le se sengwe digotlane di iša molomong ga ešita le diatla tša bona e no gopola fela mogweranyana wa ka gore nna ditlamorago di ka ba dife na di tla morago di ka ba kotse ga ka o mongwe iputshormani pru o bolela ka taba ya go tlhapa diatla na gore nna ke le mogweranyana ke tlhapile diatla ga botse ke tshwanetse ke direng ba bantši ba iputisha ka metlha gore ka kua magaeng a bona ba bona dikotlelo šitšile di na le metse ya go tlhapa diatla le sesepa ka morago ga ntlwana ya boithomelo le meketeng le ya bona bagweranyana ba ka goba gotlhe mo e lego gore go kgobokwane se se a direga le kgono le mogwera wa ka wena o tlo go hwetsa dikarabo tse e lego gore di tlo go thuša bophelong bja gago o tlo go hwetsa dikarabo tse e lego gore di tlo go phepiša kgatlhanong le ditwatši le malwetši tseba go tlhapa diatla tša gago tlhapa ka metsi a go tlhweka o tšhele sesepa sa gago gomme o tlhape metsotswana ye masomepedi ge o tla re bjalo gona ke tlhapile e tshwanetse e be metsotswana e masomepedi goba go feta o tlhape le mo megatlho ya menwana ya gago ka lebaka la gore go bobebe gore ditwatše di ka khuta ka fao goba motlho o mongwe tša khuta ka gare ga manala a gago nna re a bona le maokelong le kua ditliliniking ee baoki le bona le dingaka ba tlhapa matsogo wa bona gafetša e le go lwantšha phetotso ya ditwatši le malwetši go tšwa molwetšing o go ya molwetšing o mongwe ke dumela gore bjale gona le ya kwešiša bagweranyana ba ka gore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa gore rena re dule re tlhokometse diatla tša rena ke lepotšišo ke gore na wena mogweranyana o tseba malwetši afe a e lego gore a fetela ge wena o ka tlhokomologa tlhokomelo ye ya go tlhapa diatla tša gago nna ke bone malobanyana mo mengwageng e e fetileng re be re le ka fase ga bolwetse ba corona mo e le gore re be re gapeletšega gore re tlhokomele šedi ya rena ka moka e be e le motabeng ya tlhokomelo wena o tseba malwetse afe ke a tseba gore lena le a tseba ba bangwe ba tlhapa gona eja ba tlhape tsona ga ba tšhele sesepa goba motlho o mongwe ba tšhele sesepa fela ba seke ba šomiša metsi o re reng ge re tlhokomela taba e ya go tlhapa diatla re bitse le modimo wa rena re mmitse tšatši ka tšatši gore a re thuše gore re kgone go boloka maphelo a rena ka go bea šedi tlhokomelong ya go tlhapa diatla bagweranyana ba ka metsotso ke masomepedipedi go tšwa e reng ya bosupa ke a tseba lena le fela pelo le re mane pro rena re a tseba kua dikolong ba re botša ka taba ya go tlhokomela diatla tša rena kua maokelong ba re botša gore se sengwe le se sengwe morago ga gore re se tshware re tshwanetse gore re tlhokomele diatla tša rena ee ngwana o a tseba mogweranyana wa ka eupša o mongwe a ka no ba sa tsebe eupša o mongwe a ka no ba motlho o mongwe a sa tlhokomele goba a sa tšee le tlhong tshedimošo ye ya go tlhapa diatla e le wena o fela pelo o seka fela pelo o seka fela pelo mogweranyana wa money proof
1: Prudence Moleko Magongwa go lesang bana fela mo go Thobela FM mošetša wa tsebo le boithabišo Prudence Moleko Magongwa
0: aga ka nnete leina la ka ke Prudence Moleko Magongwa ga e le lenaneo lona ke la lesang bana gona mo go Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Afrika borwa ke nako ya gore wena mogwera o letse ke nako ya gore o letse o tlo re balela lengwalo la rona la letjatji o lesekaseke o re botse kushisho ya gago ka lona o re thushe o re tlhatlhe re fetule maphilo re pholoshe maphilo nomoro ya rena ke 086 000 2452 o tlo boletsa o re balela lengwalo la letjatji e le go dipisa lo metsa masome tlhano tee ratse ya dimana ya bosupa mogwera wa ka Asho, asho, naki ya mona, uri kinyaka utena, mani pro, naki nyaka utena, ibile lukono rita ulu shapule lo yare, naka liwa kalagore, kiso ntaka sama tomo, tomo, tomo, sahwedi. Asho, iringi mchi, tumele mwera waka. Hello? Hello, mwera wali sambana, niki mwela lali mankai? Akumula aritu ye na. Ano ridu, hey mani pro, uagana ore.
2: Tala mrupa Dalstrom, provincing ya Mpumalanga. Ikhumuleji irilitu, rikhumanego 87.7. Goba epunya gago ya SABC Plus, Thobela FM. Moshati watsebo le boithabisho.
0: Ke moshate wa tsebo le boithabisho metsotso ke masomepedi nne go tswa ereng ya bosupa go pola gore nna le wena re tlo sepela mmogo re tsena ka tsela ye go fitlha ereng ya seswai eupta le hono le bjale ka ge le sontaga sa mathomothomo sa kgwedi ga re tlo ba lena le ba le go ba dikanegelo tsa ga tsogang a se mo gore ereng ke motse hello
3: hello mami ku
0: a nne ke bolela le mang
3: ke mo felicia shika
0: Felicia Shika mogara wa ka o phetse ga botse
3: eh ke phetse ga meng
0: nna ke Felicia ke bikiri ke no ke no ba ke iputisha fela gore na Felicia o kae lena ke matjatjinyana wena o sa gone go bolela le mani pro le ba gwera nyana kere
3: eh
0: o le kae mogara wa ka
3: mani pro ga le ke le ka go ne se la ba ke sa khone la khetse
0: ai wa tla wa bolela taba yo kholokholokholo ya gore mathlatsi pele le khono le wena o na le mathlatsi Felicia bona o khone go tsenela mathomothomothomothomo re balele lengwalo la letjatji
3: lana tlhaga ya ditaba e re thapela ya boithano yone e bala ga ka tlai a ka ntshedibeng ke fukele ke wena ke sikere o ntlhatsa ke tsare ke fikele sela
0: haleluya a le bala ga botse botse mogwera waka go a bontsha ga botse gore wena o gona go bala e bile o kwishisha le polelo ye ya rena e le go sepedi ya le mpotse gore o le kwishisha bjang lengwalo le
3: ke le kwishisha re o re modimo a mo hlatse a mo ntshibibe a fetoga mefe
0: a mo hlatse modimo a mo ntshedibeng ele wa tseba le khono o nkwile ga botse botse Felicia gore ke bolela ka taba ya go tlhapa diatla na lengwalo le o lenyala ntshabiang le taba ya go tlhapa diatla
3: ke lenyala ntshare mohlomongwa he o tshere madi a motho o tsentse go hla o tlhape matswa o sekaba le o sekaba le boletse
0: oh wa bolela taba haleluya Wari madia mutlomongwe ka ba ile gore ngwana gene o gobetse wena o rata go mothusa ka nnete wa mokitimela shule wa mothusa ka sele sela mutlomongwe a rothetjwa o tsanetse gore sa pele o kitimele kae go tlhapa dia
3: o tlhapa motho
0: nna ke go leboga Felicia mo garanyana wa ka ke weke go go putse kudukudukudu wa tseba
3: nna ba ke le go putse ke re ba nna mmani tsheni
0: Felicia le kakatsela yo ka gona go tlo ba le mathlatsi a go tsena kere
3: le nne ke tseletse ba ka le lengwe la matsatsi
0: o tle mani pro wa rata ba eng o ko ile bekenya go feta re be rena le bona ka mo papushing khaso re ipsina kudukudukudukudu o ka renka bolo gona wa tseba ke go rata gantsi le gantsi mogwera wa ka
3: le nne ke a le rata
0: Aga ke Felicia a re balela lengwalo ka bogwari bo ile go gore ga bo lekane le selo ke mogare wa rena wa mathomothomo wa tsenego le tjatjing la lehono e reng ke topeng o mongwe ke kweng gore yena ke mange o tswa kae dumela mogare wa ka ke bolela le mang kae
4: ke nna go tsara pata gulam go te station se go sa ka ha sa skonda se kumar ke tsere mo primary school
0: o tso ho tso ho tso o tsogile ga botse mogare wa ka
4: eh
0: ke a kwa gore ai le khone le gona ai o thabile kudu kudu kudu kudu kudu re balele lengwalo la letjatji mogwera wa mani pro
4: ngwanana le tsetsi le mo dipesa le mogolo ya masometlhanpete mana bosupana bala ka tsela a ko ntshedileng ke fokolwe ke wena ke sekege o ntlhatswe ke tare ke fete leswena
0: halleluya fele ge e gotse wena o badile lengwalo le ga botsebotsebotsebotsebotse mpotse gore wena o tseba eng ka taba ye ya go tlhokisa diatla
4: nna taba e ke o tlhokisa diatla ke tseba le gore motho sentse a phele a tlhapa diatla ka gore malwetse a aparetse na
0: motho o tshwanetse gore a dule a tlhokomelela taba ya go tlhapa diatla tsa gagwe ka lebaka la malwetse a e leng gore a aparetse lefase re ya kwa tsatsi le lengwe le le lengwe dialemoyeng re a bona le dithelebišeneng gore ka nnete malwetse a sepela le rena lefaseng pele mpotse gore mo gone o leng gore yena o be a sa tlhokomele taba e ya go tlhapa diatla o ka mothusa bjang wena o le kgotso le kgono le gore o montšhe mo tabeng ya gagwe ya go tlhokomologa go tlhapa diatla
4: nka mmotsa gore a tseye tsebe ke o tlhapa diatla serius ka lebaka la gore a ka se tšee serius o tlo tsena ke malwetse a le gore go le ena na a tshwanaane gore malwetse one a tla motsena
0: yo yo yo ke dumela gore o theleditse mogweranyana o bjalo gomme o tla fetoga ke re kgotso
4: ee o mongwašo
0: o mongwašo nna ke gore rata kudu-kudu le yo mongwe dumela yo mongwe leina la gago mang
4: Ke na le ke sikina mi ke ka sa kala ba prevale school.
0: Oh, wena o tshwere ke mogotlwane mogorenyana wa kanele ya kere.
4: Eh.
0: O fo le tle wena gore o gone go bolela le money pro.
4: Eh.
0: Re balele lengwalo la letjaji.
4: A go tshedi bing ke fo kelwe ke wena ke sikere o ntlatswe ke tare ke fetse le swela.
0: Oh, ai bala ne le re mani pro le ge nna ke satsoge ga botse e upya tsa modimo nna ke a ditsena modimo ke ya fitla le ge nka totoba le ge nka gagaba ke le mpotse gore na wena tumelong ne le o kushisha byang taba ya go tlhweka
4: ke ke se gore e u wa tshe tshotla ka lo ka o tsela ke malwetse le o fetse o ke ngwaya o tlhapa matsoa
0: o bolela ka taba ya go fetsa go ingwaya ya go ya kua ntlwaneng ya boithomelo pjale mpotse ntlhalosetse ga botsebotse ke kgone go kwešiša o mongwe tseo ka moka o wa di dira eupša moyeng wa gagwe ga a gopoletse di botse moyeng wa gagwe o naganela batho bobe o na le ditaba tsa bobe o šilafetse moyeng nna o ka reng o le nele o mo thusa gore pelo ya gagwe e tlhweke
4: Aya a buya tsela to ba buya u gedi a thapa botso ka le bokala o totsa ke balwetse
0: ne le ga le bo ga mogoranyana wa ka wa re tsa tumelong a ke ditsene mani pro nna ke gatelela taba ye ya go tlhweka ga matsogo ge ba etjwa ntlwaneng ere ke go le bo re mogore wa ka ke go rata le gotsa go minagana ke re
4: Nna la rata.
0: Ke ba go ranyana ba ka ke khotso a ina le ne. Le ba re mani pro le rena re a go rata. Moya ke wa lerato le gwedinye. Moya ke wa lerato. Tjatji ka tjatji. O monga shimo go re reng ke motse. Hello, mogwera wa mani pro. Nna ke bolela le mangkae? Hello, mogwera nyana wa ka. Nna le nala ka ke mani pro mo le sambana. Wena o mang?
4: Nna ke ne le ntse.
0: Oh, ke neile. O tsogile ga botse ke neile. Ke a kwa gore hai ke neile o tsogile e bile o gonne go tsena le gono le re balele lengwalo la letjaji.
4: Tsonga la rena la letjaji le mogong. Ke tsalo mo tsiwane ke mane ke bo shuka.
0: Mhm.
4: Ere a go ni tshidi vi ke fokele ke wena ke ka sekere. O mhlatse ke Ke fetile swila.
0: A lebala ke neile. A re mani pro ke bakwele bo Felicia, ke bakwele bo Kgotso, Boneli le nna ke rata gore aowa ke lebale lengwalo la letjaji. Mpotse mogoranyana wa ka, ke eng e le gore e tshwanetse gore wena o e tlhokomele kudu-kudu-kudu-kudu mo tabeng ya go tlhokisa diatla tsa gago?
4: Re tsene re tlhokisa diatla tsa rena gore re kgone go phela re sena malwetse a go tshwana le bo kholera.
0: Oh, malwetse a go tshwana le bo kholera ke le mpotse gore na wena o tlhapa byang ge o tlhapa diatla o monga tsebe o mongwe o jo o bulela metsi kwa pomping a jo tlhapa mothusa gore a tsebe gore ga botsebotse o tshwanetse gore a tlhape diatla tsa gagwe byang
4: ke tlhapa ka sesepe le metsi ka ba ka tlhapa ka mogare ga manao
0: wena o tlhapa ka sesepa le metsi wa tlhapa ka gare ga manala na metsi tsone e le gore wena o tshwanetse gore o e tlhape diatla tse tsa gago e ke eme kae
4: e tlhano
0: ke metsi tsone e tlhano go e tlhano ke e nyane wena o tshwanetse gore o tlhape metsi tsone e masomepedi ge o tla re bjale gona nna ke tlhapile diatla tsaka di tlhwekile ge ke tloga ka fa ke a ya ka kwa ntlong ko ja go ba ka tshwara se le sela a ke re Jo ke ne le mane pro ra tabya ngwena.
4: Ke nna ke a gora.
0: Ke a bona ke ne ile ka lebaka la gore wena sonta ga se sengwe le se sengwe o a tsena. O ba dumedise ka gaya kere.
4: Eh.
0: Aga ke ne ile wa ga mphepo a re mane pro ke nna ke a gorata. Le gona go bona ba botse botse gore ka nnete moya go foka wa lerato moya ke wa goratana.
1: Johannesburg, Mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re ikhwetsa go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mosheta wa tsebo le boithabišo.
0: Re sale lenaneo la gago la mmamoratwa la lesambana gona mo go thobela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa. Mogadi wa lesole a re mollo mane pru.

0: rakgadi wa lešole a re mollo a re ke mang yo a katimang mollo gare ga bana ba motho gare ga lefase ka moka ke mang wa ka emang a re nna mollo o ke tla o tima ge e se yena jesu halleluja re ya leboga nna le lena re tlo tswela pele bagweranyana ba ka ke le boditse ka re nomoro ya rena ke 086 000 2452 o mongwe a romane pru le bala ka pela nna ke tlo e busheletsa gantši le gantši ke 086 000 2452 ke moele wa gore nna le wena re tlo bolela gona bagweranyana ba ka re bala lengwalo la rena la letšatši ke dumela gore ka moka le a tseba gore ke dipisalome tša 15 tee gomme re tšea temana yela ya bošupa nna le wena ra ipsina ka yona nna le wena ra rutana ra agana re phela ka go agana
1: ke tswele FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: tswele FM mošate wa tsebo le boithabišo le nna ke la le sambana gona mo go tswele FM ka nnete ba mabenkeleng ba ntebeletse ka leitlho la ntšhotšho ba re mane pru wena le bana ba gago le se ke bela re tsena mangwetle le ga tete rena re rata gore re rekise re rata gore re rekise mani pro hello wena o se ke wa re šitiša le bagweranyana ba gago le na e kampele tle ka morago le ipsine botse le sa tsenele ke selo le sa tshwenye ke selo a shiba bona a re eng ka pijana
2: Spa Winnaker e buile. E kwela tsa sebaka sa go thupa ye tee ya di Hyundai Extras tse 50. Ka o reka di tsweletsa tseo di kgatha go tema. Bjalo ka 6-pack ya di 1 litre tsa Spa Long Life Full Cream, Low Fat Roba Fat Free Milk, ka ntle ga lactose free, ka $89.99 ka di rewards. O boloke 10 rand, goba 900 gram Bokoma Weet-Bix Original ka $52.99 fela ka di rewards. O boloke 12 rand. Diteko tse di thoma ka di 22 April go fitlha di 10 May, ge stoko se sa le gona. Ga Spa fela. Go na le dipeelo.
3: Mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo
0: rena re tsene ka gare ga kgwedi ye botse kgwedi ya bašomi ke kgwedi ya Africa ke mona mo gwera gore mane pro ke tsena ke a tsena go tsena bjang go tsena mang bjale
4: Hello, na ke ba bula mo makofane. Ke ja sa kung ke tsara sko sa mo le primary school.
0: Tumela tle wena bonolo, bo gore wa ka. O bo le ka ena go e ka moka.
4: Ai ke fa o nna sa tsena.
0: E nqa nqa be mo gore wa ka. Le gono le wena o matlatsi, tlatsi, tlatsi ka gore o gonne go tsena. Re ba le lengwalo la letjaji.
4: Lengwalo la letsatsi ke pisalo mogaolo ya 15 tee temana ya bosupa yona e belega ka tsela e ka kwa o ntshe dibing ke fokelwe ke wena ke sekere o ntlhatswe ke tage ke fete leswela
0: mpotse mogwera wa ka na wena o tseba go sekega gore ke go dira eng
4: ma
0: o tseba go seka gore ke go dira eng
4: ee
0: ke go dira eng re botse rena re tsebe
4: Kuba school.
0: Oh, go tsana le metsi, metsi motlho mongwe ane le ditubi. Wena wa be ya mola, wa lesa aseka. Akere, go ara go di tshila ka moka, di ya fase, metsi a go tlhweka a phaphamala go dimo. Akere.
4: Eh,
0: ke le mpotse gore wena o tlhapa diatla tsa gago biang mogwera wa ka.
4: Na ke tsala me tsimo se be ka sa ka sa ka sa tsama tsogaka.
0: Se se pa sa go liphilo le lentshintshi gore wena o gone go tlhapa le mo megatlo ya menona ya gago akere.
4: Eh.
0: Ah, awa ke dimela gore mo gore o mongwe ko ile kwa ga e o theleditse. Yena o be a tlhapa ka metsi fela. Go ara gore diatla tsa gagwe di be di sa tlhweke. O ba e ba kotsinya ditwatsi le malwetse. Bonalo. Mani pro o rata kudu kudu kudu kudu kudu wena.
4: Nna ka rata.
0: Ere ke go leboge ke bonolo a re mani pro nna ke go rata. Nna ke mo rata kudu kudu kudu ke ba rata ka moka ba gweranyana baka. O mongwe shu a re keng gore yena ke mang. Hello mogara wa lesambana. Ke bolela le mang kae? Hello mogara wa ka o mo botse botse na ke mani pro lena neng la gago la mamorato la lesambana ke bolela le mang le honole hello Dumela mogwera wa ka lena la gago mang? Jo mogwera wa ka yena ka nnete o gare o theleditse se a le moya. Nomoro ya rena ke 086-000-2452. Le jang bagweranyana ba ka metsitso ke e lesometshela fela go ya e reng ya seswai. Gopola gore nna ga ke emelela e reng ya seswai re tlo o leba thui gashong ya ditaba mpho wa ga morwasi gona o tlo ba a re fa madireng a lefase. Morago ga fao morudirone lesudi la ranong a dula moo ke dijo gona a re tumisheng morena. E reng ke tse mogwera wa ka tlhelena. Mogwera wa ka o kae? Mogwera wa ka? Mogwera wa ka ba ikhumoletse, ba ikhumoletse. Motlhomongwe ba lapile go bolela. E bja nna ke a tseba gore bagwera ba ka ga ba lape go bolela. Nomoro ke 086-000-2452. E reng ke moleke. Hello, mogwera wa lesambana, nna ke Mani Pru, wena o mang?
5: Hello.
0: Dumela, mogwera wa ka wa lentjule le bosana. Ke wena mang leina la gago?
5: Ke nna le dawa madikgomo go tsama sešane mošate.
0: Madikgomo, madikgomo. A tsena mogwera wa rena. O tsogile ga botse le gono?
5: Ke tsogile ga botse ke botsa leina.
0: Mani Pru, o feletse. Ebile o thabile go kwa o le ditse le gono le wena madikgomo. Re balele lengwalo la rena.
5: Lengwala lesetse le bala wa ka tsela e. A ko ntšhe dibini, ke fokelwa ke wena ke sekere, o ntlhatswe ke tage ke fite lesela.
0: Halleluja, wa lebala gabotse. E le mpotse gore wena o le kwešiša bjang madikgomo?
5: Ke kwešiša gore lengwalo le re ka le šomiša go kgopela Morena Modimo wa rena gore a re ntšhe dibini. A re tlhatse dijeng gore a re ntšhe tsona re sa tlhare sa ba le dibe gore re tle rebe pelo tsa rona ditsedibe ke šweng go tshwana le lesela.
0: Ka thaba kudu ge ke oka wena o bolela ka pelo ka gore le kgone rena re bolela ka diatla. Eupša se sengwe le se sengwe ka rena se tlhoka gore se tlhweke gore Modimo a kgone go aga ka gare ga rena a kere.
5: Ee.
0: Ke lo mongwe gwera ge ba lebotsa kua sekolong ba re tlhapang diatla, tlhapang diatla, barutisi ba bolela tšatši ka tšatši. O mongwe gore o ka reng go yena mogweranyana o bjalo?
5: Mogwera o bjalo nka mmotsa gore o tsweletse go hlweka ka lebaka la gore ga a tsebe gore malwetse a maswa a tlang ka baka la go tlhapa matsogo ke a feng. Setse a thoma go tlhapa matsogo gore a moso a seke a tla a re a lwala ka lebaka la go tlhape matsogo a tla makala gore nkane nna ke lwala nkane nna heng ke a thoma go tlhapa matsogo gore a ka tla a lwala.
0: A tlhokomele taba ya go tlhapa diatla tsa gagwe gore yena a efoge malwetse. Ke dumela gore o go kwele kwa le go gona mogwera o bjalo ka mosupologo e tla ba yena wa mathomothomothomothomothomo wa go tlhapa diatla. Nna ke go rata bjang wena? Mofe a bolele le Mani Pru. Dumela o mongwe leina la gago mang?
6: Nna ke nna Thando le dwaba go tswa ka Mashishane.
0: Thando, wena o morathu wa madikgomo?
6: Eyo,
0: re a go amogela mogweranyana wa rena morathu wa madikgomo. Re balele lengwalo la letšatši mogwera wa ka.
6: Lengwalo la letšatši le balega ka tsela e. A ko ntšhe dibing, ke fokelwe ke wena, ke sekere, o ntlhatswe ke tage, ke fete leswele.
0: Halleluja, ntšhe dibing morena waka, o ntlhatswe nna ke sekege. Halleluja, re ya go leboga wena o badile ga botsebotsebotsebotsebotse. Ke le mpotse gore na wena taba ye ya go tlhokiša diatla o ikwešiša bjang? Mpotse gore wena o ikwešiša bjang? Na ka nnete go botlhokwa gore o tlhokiše diatla tsa gago goba motlho o mongwe ga gore selo wena o ka phela ka ntle le gore o tlhokiše diatla? Tando, mpotse gore wena o kwešiša bjang taba ya go tlhokiša diatla tsa gago? Mogwera wa ka
6: o tlhokile.
0: Oh, go wena se o se tsebago ke gore re tshwanetse go dula re tlhwekile a kere
6: eh
0: show mane pro o go rata gantsi le gantsi o dule o letse le wena kere
6: eh le magala ngana
0: ya go leboga mogoranyana waka ke thando ke morato wa madi gomo a re tseng mo mshumo go ra tumela tle
6: hello
0: ke go lela le manka e nna le khonole
6: hola le tsapa tsapang sinyolo
0: tsapang tsapang o le tsa o le kae
6: ke le manlo yo a slasi
0: o thoma o le tsa le khonole
6: eh
0: pu tsapang ke mogara wa rena o motso o tshele pele o le tsa ke re tsapang
6: eh
0: re balele lengwalo la letsatsi mogwera waka
6: dipisa lo me Masume Shamutin.
0: Aha.
6: The money has seven.
0: Oh, Rivalele Mogorawak.
6: Usheki, Sidi, Kas, Hisopo. Kimoki, Sahu, Shreka. Usha,
0: Yo, alebala tsepang lengwalo la rena. He le mputse gore wena o le kushisha byang mogwera waka.
6: Tsanze di sha. Se kushisha go tsanze di sha pe matso before di tshwara tsa go ja.
0: Oh, o kushisha gore wena o tshwanetse go tlhwekisa diatla tsa gago pele o tlaja. Jele ka ge le lengwalo le bolela ka taba ya go tlhweka, e bolela le bolela ka taba ya go seka. Akere.
6: Eh,
0: ah mogwera waka, mane pru o go rata gantsi le gantsi, o letse ka mo mamelodi le bagwera bagago, akere.
6: Eh.
0: Aha, ere ke mo lebogeng ke tshepang ke mogwera wa rena o thoma go tsena la mathomo. Lina nako ke lena ba, ge bona rena re ipsina ka tsa modimo, e ya ke tima, bona metsotso ke le semefela go ya ereng ya seswai se se ra gore nna le lena re tlo gaogana me metsotso nye sa fetsego pelo pele ge a re tsieng morele a re o apere matla
7: mamela ngwaneso

0: Tina Zungu ekuqineni awubatho ke be kere ke tlo dula ke le byale ke be kere go ka seloke ka fa o ile gorenge seemo sebe se le ka gona empa modimo ke modimo wa go lokisha ke modimo wa go re tsebela ke modimo wa go bona gore re tlhoka eng ka gare ga maphelo a rena o tseba seo re se tlhoka go metsotso yes nyane fela re lebile irenge ya senyane magagesho re reta le go tumisha modimo wa rena gona le moshumo o modimo wa o fileng wona moshumo wo ere ge o dira o seke wa ikhantsetsa batho ka ona ka bakala gore ke moshumo o filwego ke modimo ka gona e ba mohlanka ka gare ga moshumo wo o dirago hlankela gona fao o shumang gona ke yena Tina Zungu pele ga gagwe ke go file fale setlhopha wa chamkuku wa chamlilo ge ba re bahlanka ba hao ba bogabane gomme re lole dintwa tsa hao re sa boifile go re sa boifi marumo re tseba gore go na le modimo yo a re tshwarelang ona re tseba gore go na le modimo yo a robang thoge-thoge ao banna we metsotso e seswai re ya irenge ya senyane nomoro ya mogala 086-000-2452 ge re namile re sa lokisa tselo tsa mafaratlhatlha nna le wena re tlo ba re le mo re dira bjale re yalo tsa moteletše thobela halala re lo tšhitše
1: morutirone disut
0: papa waka
1: le ka mongwa
0: re tsogile ka mogau wa morena
1: le bolala le mohlatse ka matsepare ka mo sprints ke re le rato ke le
0: ngwane so re le boga bya le rato la gago
1: ge monna noa a fa batho mushumo wa nakonyana are ronya ka ndi gongru tlo a reka ba ba ba re rena re nala mabaka a rena mushumo o fa ngwana re ka so re ka so gone ge re le ga la molelo ngwalo la bakolonika 3:23 ere mushumo go ba modiro o mongwe le o mongwe o dira go ka tolo a go ka mokana ga ona ga o itirele wena e mpa o direla morena
0: halleluya
1: Genesis 2:15 ere modimo o ile a ria naga ya e teng gomme ge a fetsa a kea motho a nne a mo gore motho a šume
0: halleluya
1: e le nna mosumo o ke o soma gore one lesodi ba bangwe batswadi ba bangwe lebelela ka lethole lengwe e fela mara nna ka go nna o nthusitse gore ke kgone gore ke re foundation e le nna ka yona ke thusago ba bangwe
0: a motlhatlhi a o nyatse mosomo wa gago
1: mosomo o ke tsoga ka half-past 3 go tlhompa tlhompeng eo ya gale
0: o iša rena mosomong ya rena
1: ke isa ba ba yago mosomong lebile ke boisa bosetsa gae ka polokego
0: ape wena re tshwanetse go tlhompha le go feta ka pisana ye o ya gago ka baka la gore ntle le wena re ya leita ka kwa mesomong
1: batho ba ka bago masomo a masupa o ba masomo a supa a seswai ka letsatsi letsatsi ga ya mesomong ba ba ba fetile mo go nna mo
0: ngwaneso re ya leboga modimo a se o fatse mosomo wa diatla tsa gago
1: ye nna re se go fateng ka moka le bana ba lena ka moka le tobala FM ka mmogo le SABC ka o kakaretse
0: a ga re ya go leboga ngwaneso nomoro ya rena ya mogalashewe 086-000-2452 tobala FM ya lekgotlagatlho la Aforika Borwa nna le wena re ya moyeng gore na mosomo wo uwe re ya lotsa
2: oruti lesodi la ranong sethago fa o phadima-phadima gore mathaba sonto se se botse borutiwa ka ke re mosomo le mosomo
0: aga re leboga mmuso wa modimo
2: oruti lesodi go lela taba ya botlhokwa e e nna ke le ko botsang ka yona o fela o e kwa ge ke tsena seyalemoya sa tobala FM ke re monna wa dirokoroko o ke tumile ka go MC
0: age
2: mme re ko monnaso a ko o nyatse ke tsea polelo ya gago nna ga ko o nyatse ke mmereko o ke filweng ke modimo gore ke thusana le bana ba modimo sentle yana we ba o fang o tla kea kae ge se taba ya modimo le ka mokgwa modimo a o beetsweng ka ona
0: a o beetswe ke modimo ka mokgwa uwe
2: gore ke besolo o ka tampona ke diragatsa monnaso a se botlhala baka ke botlhala ba modimo and-e ke rata batho ba re ba kgona go mpitša ka baka la gore ba kgona go kwiša gore ba bona eng godimo a selo sa ka ke ntho e ke fileng ke modimo ke neo ya gore o mepele ya batho ba kgone go rata seo se diang ba utputse le ntwana mme mo tlhulusi go sona ke o ile bua o ska nya tsa sentia le go fanya yona ke yona bophelo da go tsena ka ramitsi o etsa o tsireya ka lo tsha go shedi ba re o wa utswa wa bolaya le se mo di ba o filo tsona a se papatela matso re ska la mara ra se o keja o ra se fukutsa o le bo hore ke mme o ye o fileng ke modimo ke mme ko o file ke modimo
0: Martin se wona re ya leboga
2: o le bona mo tlhulusi
0: a ba dumele ka mo mohodi re ya lo tsha motheletsi Aga renamile re ya ditabeng etsa ire ya senyane ka yona tsela ye magagasho re le bo ga thate magalena se segolo ka gare ga tsheka moka ke gore shoma go be le se o tla se shupang go laetsa gore go dumela tsha ga go ditshile ka nnete modimo o shofa ditse mishumo ya di atlatsa ga go re bo re tshola pele ka morao ditaba tsa ire ya senyane go mme re ya go mphomo ra swiri ya ka mang re mo feletsa ka city modiba re shumela morena

0: Africa. Mo Thobela FM hashtag ke mo Africa.
1: Ke morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumisho.
0: Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: a Benjamin Leboho Mohlodi Khosi ya Kagiso Khosi ya Khutso re tsiba wena Khosi ya Khutso re bone wena Khosi ya go re fenyetsa re tsiba wena o noshi o Mohlodi re bone o sna wa go tswana le wena re bone o hlola lego le lebitla re bone tsakwa kholkhota di go tshaba di o obamela le modile lo abenga lebeletse wa madira a go leta setuposa Jesu are ka nnete yo ke yena morwa wa modimo e be ile morwa wa modimo a bona ditiragalo tse di diragilego ka bakala mohlodi yo are fenyeditsego ba bang ba mmitsa gore ke morroba marumo toge toge hey Benjamin le boa go dumela ngwanesho
1: ke a dumedisa ke thomelo dumedisa ba latete ka moka ba re tumise morena
0: amen
1: ke supe gore re ke awe ya gore ka nako ye bangwe ba diphutheo bangwe ba ditseleng mara gotlhe mo leng ngwana motheletse re lewa sebaka se o tseya nako yao wa e fa thobela FM.
0: Amen. Na o bolela bosana bjang wena Benjamin le bo. Hey, o na le lentse la o tlala man. Re a leboga. Nna ke be ke re ga le lentse le ke lela la pele first party tlompoledisa five fela. Hey. Ya.
1: Ya ke. E no ba tse dingwe tsa metlholo ya modimo.
0: Hey. Ah, bana we. Re a gana gana ngwana e shebile re a kholofela gore batheletse batho ba FM le bona ba thabile le wena le go kwa lentjula gago mo lena lengwe la a re tumise morena go mme ka ona tsela ye re tshere kosha go tswa go Benjamin Leboho a re motlhodi mo fenye Benjamin Leboho re tlhalosetse ka wena ngwana e shore na e gere bolela ka Benjamin Leboho re bolela ka mang
1: ka boripana Benjamin Leboho ke tla re ke sopedi ke buti ke motlhanka modimo ke papa ke mo fepi na go ngibile ka re ke itebella because nna ke kudu ka mo setting ja bolemi then ka re ke itebella tsika kira lo re ka mo pitso ya modimo lona ka tsela ya mmino ke sa dula ke fepa batho ka le moro o ha botse nna ke mo fepi
0: matso a ha wa lema a ana
1: matso a lema
0: a di buff and shine a gona taba re a leboga Benjamin Leboho ngwanesho e le gore Benjamin Leboho o tswa kae
1: Benjamin Leboho ke ngwana o belelwa kwa mafateng ba mosuku a malebo di thabe ana kwa bo shinka kwa
0: gomme a re name re lebelele ngwanesho Benjamin Leboho go tswa kwa malebo rena ga re o tseba bya le re tseba gore kua ke ga mma lebogo ke ba training gomme se le gore motho o duma go se tseba ka wena ke gore nambile go tsha mmino wa nama wa thoma bya ngwane sho
1: dilo go tsha mmino ke o letse ka mo family ya atumelo ya pholoso ya o dumela mo kreste then ya nama ya ba mudu wa o go lankara ona then ka ola ke lebeletse go tia ka bare ke TS lebo e le yena moopedi o mogololo kae nto e le ya gore dilo tse re golang re raloka ka tsona a botsebotse ke sešupa sa bontsha gore modimo o di beile mara o kgethile o baka ra lapale ore o lekara influence ya botse ya go tsweletsa nto ela modimo a e beileng mo wena ke ka mokgwa ke ikhumaneng ka ona then ya ba gore kana e ke gola jale sesia ka ona mo wa kgona go e bona mara nto e le mo ngwaneng oo enga se tlhokomela botse e tlata e moya fala a ntse ya nna le nna a mashashane a re ke nyaka go tosa mo tulong e nna ke lebelelane le ntho e botse because e tlo tlhoka di-resourcesnyana e tlo tlhoka dilwana-lwana tsa o enhance ka lentse la seesemane ore e tswelele botse e tlhape e kgone ya batho
0: sese ka ga mashashane re a o leboga wa tla wa dira ka fa o e bone go ka gona ge tswelela go mmere leboga modimo ka wena ka bophelo bja lesogana le ere ke name ke rialo go wena Benjamin gore ka tsela ye e le gore o thomile ka gona go mme ge o e tla go tsetsa go gatisa mmino o thomile neng
1: ke re thomile ka 2019 explore passa metrico ka ke ya ka kwa nageng ya Mokopane then ke oba ke ya upgrade matric work then ke bona mo ke grade ai batho ba o di apea bo monna re nan lena
0: monama
1: so monama
0: eh
1: ka kere lo re ke batho ba ba gona o tlhatholla ntwe le monna bo kaone dane kwa ke jwa batho ma ranna fa sa dia di event then ka le mo re chelte re spenda mo di event mo ke chelte le ka ne o re ka record mara ars kara la mara ra dira mo hoshira ra kibela ba re dintla makhura
0: dintla mo magora
1: mo shito na mile ra event ane re dile nya newe ra re record a re botse batho batho ba no tla batse ba re ke event mara na re record ra record 2019 ke mo re ntshitse mo pholo bo sa fele
0: oh yeah
1: ra re lebella ka hostela be di 6 mara pholo bo sa fele be ile ka one nyana ka standard ore e awe ka ya thobela FM
0: o e ka batho
1: ra thoma ona mo then 2022 ra hosta gape ra dira yona ntwanela ra bitsa batho ra recorda then ke mo tsweleng motlhodi mara mo e be re lefelo la ka kwa Gauteng ka kwa
0: semi-max
1: kwa semi-max
0: banna ya kore swana le la ga leboho wa kwa gore ka mo mokopane ka mo wa shumea wa ba gopela stene ka mokopane
1: mokopane ebile mafulo man
0: ya
1: kore nka se re ke ipheleleditse mo yona mara e no ba le tsela ya ompatametsa gaufi
0: amen amen
1: lengwalo le reng moporofeta anane ya
0: a tuma nageng ya gabo
1: e
0: bogose ke ebi ka kua ba re boya gae a gona tsaba ge re namile re tswela pele le wena leboho re lebeletse ngwaneso gore mmino wa gago e ka baele gore o a humanega go di-digital stores
1: motlhodi gona mo di-digital stores re bile ra ba le technical issue nyana ya bophelo bo bo sa fele mara beke tsa go feta of text look re call ya 12 FM ke bile ka apeletse ka bona ape le ke lebatile le re ke name ke lokise ke beakantshe mašhale a ka ke ebušheletse kwa because now batho ba tlo thoma o nyaka gore lebo ke mare mo kry-a ka ijwang so bophelo bo sa fele in 10 days e tla ba e le ona
0: letseba batheletse ba thobela FM le segana le ge le fitlha mo ka baka la gore re boletse ka mogala ke sa letsebe o nkgopotsa ko nkile a mpona empa ko nkileng a mpona a sa nka mpotsa gore lesudi ka nna le sampitch ape go tseba go fitlha mafelong a mantsi ana o ile mmetšheng kwa o ga o tsena fela motho o goya ka sekipa ore monna lesudi ape ke ntšhitše nka o sampitch empa ke rata order ye o e tsweleleditšego ka gare ga bophelo bja gago le ge o ile wa lemoga gore ke nna lesudi la ranong
1: ya ke ithutile ntongwe mo bophelong ka pela ya gore mo ke nyaka go fitlha ona ke nyaka go bona gore lefelo le o le demandang mo go nna then e bo gore e whoever wa mponang o ba nnotisang a nnotise mara a thomang patametsa gaufi ke seka ba motho a ba nana gore ke ena letšatši le reno o fela gore ke seka ka rana dry
0: amen
1: o thoma aniwe le leto la ka letho ba la FM a ona mo leto kry-a o ba re le bo a sa leo leto le o phela le nkhumana diboša tse dintshwa and-e tša maatla a go feta a mothudi tsentse re namelela re ya pele ka dikutullo a ke tsebo reyang
0: ka dikutullo ngwalesa re a leboga metsotso e masomepedisupa go tswa e reng ya lesomo pele ga ge re fologa ge o humana mogala wa gore e tla go thobela FM o ikule bjang
1: ke thabile ape ke thabile mo lo re ke bile ka poster mo status mo sadia se a tsebe a commentary ya le re bereka yo nka batho ba ka ntle ba setse ba tsoa
0: nna ke sa tsebe
1: mara ka mo motho e a se ke gono
0: o itswara
1: go tswara go tswara ya e bile le thabo le lo lo kudu o du after me ngwa ke lebeletse ke re mara ke nyaka o fitlha kwa ene o fitlha ka kwa a ke nyaka o ba thoma
0: o ya
1: ke nyaka ba mpone
0: amen a batho ge re fologa ka yona tsela yeo wena leboho batheletši ba ba ratang go šala morago ba go humana kae go di-digital a kere mabenkeum ke reng go makala a leago goba dikgokaganyo tsa leago
1: mafaratlhatlha ka ke a latelago mo Facebook ke Benjamin Lebo ke na le page tse 2 ke ya Benjamin Lebo le Benjamin Lebo Music TikTok ke Benjamin Lebo ya ke tsona tsona fela
0: Benjamin Lebo
1: Benjamin Lebo
0: ngwane so re a leboga o re dumedisetse le bo monama
1: ya monno monno le tsola ile
0: monama ba tsamela mo tshokaneng mo ke gopela o dumedise motho mo tee fela wa le mopelong ya gago gona jwale
2: ke monama ke dumedisa mata monama ke mama go hai le nna ke bona ge jona mo station
0: amen ya mama go gae go mokopane re a leboga ngwana mama modimo le shofatse ge re fulwa ke yona tsela mo letse wa gago wa mafelo felelo ke ofe go mo diragatse o moswa go swana le wena yo e leng gore o akanya go dira o ba motlhomong o dirile ha dikwe botse a busheletsa o ka reng go yena motho mokuta o
1: mo letse ka ashu o na le mantsi a botse ka o bile amfana ke salong monyane a re eslepe se luditswe go berekiša maatla a manyane e ara gore nako ngwe re lebelela kwa re tlhoka maatla a mantšhi gore dilo di diale mara mo nako e modimo a o sa o beileng ka mo sephiri e tlotse e khumane o kwešitše pitso yago e modimo a o fileng yona le gore o beleditše bo mang then nto e dira gore e modimo o ba o boleditše batho ba 10 e 10 number yela e fitlhile ya go kgotsofatsa because ke e modimo a o beleditšeng yona mara o sa tsebe o tlo lebelela 20 o tlo lebelela 30 o tlo ipapetša le ba bangwe
0: so nna ke go kwele
1: lotša se modimo a o fileng sona ore nako ya o lokollang a o iša batho e be o le gore
0: o lokile
1: ya o lokile
0: a ngwaneso re a leboga modimo a o shofatše bophelo bjo bo sa felenya ka yona tsela yeo mabati ya bophelo bja gago a bule ngwaneso modimo a o shofatše ka leina la morena jesu halleluja.

0: le le botse le ina la Jesu le a hlomphega le ina le lena le matla le ina le le a fodisha le ina le le a pidisha kana se bopego sewo divine souls SA area le boga ikamala kho le ina la ga gore le leboga mage o ka thomo
1: ya
0: bana ba ba re ba o tsiba
1: ba re ba ntseba
0: ba re ba ke re mo tsiba la ke sa re ke ba ke ya ba tsibisha hore mo nok ba ra re mo tsiba
1: ba tsibisha wena ma
0: ba ntsibisha hore e bile o bolela ditaba tsa tsa nnete le tsabile ka ga make
1: a o ne le molato le monyane re no bona melodi ya boiketlo
0: a re re iketle e bile re ya o lebuisha ka ka le tshetse di tshu e ri ya le sumete go di mo ga tlhogo go latela ditaba ka mpho morasu

molaetša šio botlhokwa motheletše o swanetše go phatlhaletšwa setšhabeng gore o tsebege motheletše ebile nako a dipula ebile motlhomong le gona bjale e sa le nako a dipula diprofenseng tše dintšhi ka monenageng dinoka di tletše wa tseba hei batswadi tlhokomelang bana tle taba ela ya go ya go ruthela dinokeng tšeo di tletše go di falala ga e botse ka nnete ke a kgola lefetša go kwa ditabeng go balekano ba lekwele le matšatšing ao a fetilego gore go tloga go le kotsi kudu ka lebaka la gore dinoka tše dingwe namiile ge di tletše la go falala ka mokgwao di na le tša tsona gape go na le bokwena le bokubu ka fao go na le diphedi tše dingwe gape gana ka fao metseng ao e le gore a ka no selokele bana goba motlhomong tsone tšeo ka moka tša bja maphelo a bona kotsi bjale molaetša o bohlokwa go ya setšhabeng ke wa gone gore batswadi tlhokomelang bana tle tlhokomelang bana tle tlhokomelang bana tle lo kgola gore molaetša o gore o kwala kwa tša gona bjale ka nnete o fitlhile ditsebeng tšeo di kwago ke la morena ya ke a bona ka moo gae bomme ba emaema a le banna ba bangwe ba emaema ba go rata go apea kore wa tseba go apeiwa o se bore la morena ke letšatši le lengwe leo le kgonago go kgobokantšha lapa batho ba ba mmogo ba ya ba dula tafoleng ba ja ya le di letile ke a bona ebile ba bangwe le buile dikerekeng ba bangwe le itukisetša go ya dikerekeng ga gona molato ka seo ke tšeo di ikgethilego ka letšatši la la morena kgomelodi ya boiketlo go thobela FM re ka letšatši la go swana le lona le a rena re go tshwara sešate re tlo go thakga ka mmino wa tseba wa iketla wa dula fa semolepo wa thakgala le lelapa la gago wa fela gore ei le a kwa gore thobela FM ga botse gore entiang melodi ya boiketlo go fela bjalo I need someone like you I would prefer to say don't need someone like you but you James Seamcroft.

Watch out for the Khosopedi ki Jays Marabi. Wena ra rise and shine ra bona Africa. Ke continente e botsi ya go tlala ka batho ba le rato le thabo. Ara re tsebe gore ge wena o ikwa o sa amogelega ka gare go continente yone ya Africa o tla amogelega ka. Ke le bakala gore batho ba ba tletse ka botho ba. Batho ba ba tletse ka le rato. Ke ke tsheba ka se ke go tabisa go tshobela family ona mo shate ke o tsebole bo itabiso. Like Miss Pro the Jazz Lady. Promise wa magwane. Dumela mgagešo ke a tshepa gore tšeši la gago le kaonana kere a re ke tše sebaka se ke lebogempho morwaswi o bile le wena go tloga mesong ka ditaba tša lefase madireng a lefase go fitlha gona fa ereng ye ya pele nka go leboga jwang nka go lebala jwang happiness ke thomo wa gamake dumela o ešo ke a leboga ka lenaneo la melodi ya boiketlo nna ke Miss Pro the Jazz Lady ke a tshepa gore re tlone go ba mmogo re tlone go ipsina nna le wena letšatši na le kgono letšatši le le kaone le gona re tsene ka gore go kgwedi e kaone ya Africa. Yeah, ke ka mogwele gore dilo di sepela ka gona ke ka mogwele gore bona re di bia ka ntsha ka gona re lebeletse batho ba ga borena ba re tlang go pele go ba rata re lebeletse ditjo tse ileng gore di gona ditjo tse ileng gore di a re kopantsha mmino ileng gore ka nnete re tlhakantsha ka moka re bangatana e tee fela metsotso ke le sometharo re tlo le gona fa le ireng ya bele a re ke tshepa ka se ke go tamisha mogagešo dinana o ke jazz e phela go thobela ke dumedisa batho ka moka ga botse gona le ba bangwe ba ileng gore ba rata go leja fa ba tswelela ka kua Woodspring. Le gabotse ka fao ke na le bonnete ba gore dilo di sepela gabotse ka Soweto Pimville ke kwele gore bona ne le na le mathatanyana a metlhaga a semola le mola mamotlha ebile ke na le bonnete ba gore dilo tseo ka moka di lokile ba re le Miss Pro re tlo kgona go theletsa bjang ka re Soweto e ka motlhagase o ka re re tlisetsa mawaza e fela ke a leboga fela gore ba bantšhi ba e le gore ke boletse le bona mesong ya lekgono ba boletse ba re aowa bona tlogela dilo ka moka di lokile Miss Pro re tlo kgona go ba wena gopola go ratela fela go www.fm.co.za kilo tšhitše ndukuman kilo tšhitše mrio ho ha go le le gaufumele gore wena o theleditše o le gona re tlone ipsina metsotso ke ile somenne fela re tšele gona fale e reng yela ya pele motheletši wa Thobela FM wa ratwa re mmogo weekend ye a ke ra sontaga se ke sontaga se se kaone se e leng gore se atla

Khotsobela FM lona moshate wa tsebo le boithabiso tutu poane o tla go ena Land of Broken Mirrors. A ke le gala le ile gore le ba ile go dimoga metso se masome pedi pedi re tshola gona fa le iringele ya pele. Nada. Rata man go re rata ka tshepo ya gore le leswiswi le leng gone ka re go lepe ga dipelo tsa rena le ka se bona ga le ka lebakela le rato le leng gore na le wena re tshwela pele go ba le lona metso so ke masome pedi fela masome pedi tharo re tshwela gona fa le iringela ya pele ke yona Thobela FM e le ona moshate whatsapp le boithabiso dumelang re tshepo gore ka nnete le sa le botse ya ke re le sa le ga botse sontaga sa mosona no shi sontaga se se kao Kim Minofela ba gagwe. A ga ile gore wa otlhela go ba bona o itlwetse ka gae wa tseba. Mo thoma go sa feleletsa di report mola le mola. Ah, mino ona ke mino ba gagwe. O di otheletsa ka tsebe fela. O wena o nyaka tsebe mino. Go tsatsa bo batho o tla go ena re nkisheng gae.

maikutlo ao ge ile bose ge ile jazz e gona mo go jazz yeo e phelago le Miss Pro.

0: ona mtsweletsiwa tsebola fm nete gona go tsebola fm kilo 24 hours sa koše ka go fa go yona gabjalo pele ga fa ko go file thokola mama go tswa go black mambazo lady smith black mambazo ko mora go file ndi ready go tswa go simphiwe dana dikoše tse ka go latelana ke ntse ke go thapotsa gona fa go tsebola fm gore ne mo tswele pele o iketla o iketle gabotse le tšatšeng le la le kono le boela karolong ya bedi ya papadi nakong ya go se fetse pele ka kwa go la Loftus Versfeld Stadium. Gona ke na pogole a ena le ena Dr. Mapalle go me batla re fa karolo ya bedi ya papadi re korona ka ba ile gore yona e tla sepela ka sepego se
1: papadi e se ka sekwa ke Dr. Mapalle o tshobele fe o shata botse bo le boithabiso papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi mole matšhimo a sa fetse go tshobele FM
2: go thobela FM le go tlagaso la Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso re mo leboga go menagane mmetša wa leso
0: le gona na le gona ka mo a sa ra dumedišana mo karolong ya pele
3: le gona wešo
0: ya dipampiri tšaaka dimpotša re molatelo kerekere yona le go swana a le swane o mongwe o ya south o mongwe o ya north ka mebala
3: wešo o mongwe ko mosumosumosu o mongwe ko mosweu le ka mmala wa re tlhakantšhaekara
0: go tla tlajwa go kgonega jwa mmara ga botsene a e kgone ena ke a le dumediša ebile ke le amogela bana ba geso ke retsene ka karolo ya pele ya papadi ka bokgware jwa go šiša go lefela gore le karolo ya bedi ya papadi tla ba fela bjalo tswelang pele
2: ebile ba re thušetša marula mo fase rise and shine mo kaptene wa setlhopha ya o tsena ka mogara le ba lapuleng marema ka tšeresi ya bolesome ke le pudi tšhabala la ba ya ka ntle o tsena ka mogara le bala motšheletša thobela FM marula a rothelang mo fase le segona la ga Raymond Daniels ka tšerese masome a mabedi o tsena la kelepu puleng marema ka tšerese ya bolesome o tsena la tšhabala
3: nnete gona go lebelela kelepo mo karolong ya pele papadi o tloga e le gore ga se ana mašoma ga botse Frank ke boletse ka yena gore o tshwanetse gore a dire se sengwe mo letlhakong la sopa sa Rising Shine fela ga se a kgona go se dira puleng marema o tliša maitemogelo mo bogare ba lepatlelo ebile ke mokaptaine wa setlhopha ga go makatse ebile ba mo file lepanta la gage la bokaptaine o gopole gore puleng marema ke matlho a di bona wa setlhopha se sa Polokwane City o šetša ra lokile dipapadi tša go feta tše makgolo a mararo bjalo se se raya gore mo bogare ba lepatlelo puleng marema o tlo kgona gore ga ba khumana le free kick a kgone dirage ke yena dikhutla le tsona ba tlo di fa yena puleng marema e tloga e le gore ka nnete gona ke sekgware Raymond Daniels o raloka ka letlhakoreng o tliša bophelo ka mo letlhakoreng le la setlhopha sa Polokwane City mo e le gorego ba leka go dira di-cross di nyaka moraloko e le gore o kgona go dikitimela a di amogele
2: go thobela FM le go tlagaso la Aforika Borwa masandawana ba tloga borwa ba ya leboa ka ditšerese tša mmala o serelwana moleka go le lengwe Rise and Shine ka mmala wa lerata dima ba tloga leboa ba ya borwa fetša go tloša papadi mo bogareng ba lebala sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns o sa bolela ka puleng marema o e leng gore o ile a tlholela Manuel Kampala mo motseng wa masome a senyane nno ge ba thopa kgatlhanong le setlhopha sa Stellenbosch FC ka letšatši la masomepedi tshela kgweding ya moranang a re boele papading ba etša ba enama tša thaba ya bašupa leomekgole o e tswela ka ntle sona setlhopha sa Rise and Shine go tšhobela FM le go tlagaso la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo ya go retelloga kgwele kwa morago ka mosaradino Ronwen Williams Pepido retelloga ka yona mokwena o tshwanetse go raloka a e tlhokomela bana karata ya serelwana e ka setea mogolo lebakeng la bjale ka ge e le gore go na le moletelo ka laboraro
3: ebile ga se yena a le te yena a kopidi o bolelang ka yena gore ga ka se itlhokomele mo papading ya mathomo a lekono a ka kumana karate selolwana se se ra gore mo papading ya kgatlhalong ke Kaizer Chiefs a ka sebe gona ka lebaka la suspension ke yena le Jaden Adams ga mmogo le Tebogo Morembola mo kwena ge ba ka kumana dikarate di selolwana mo papading ya mathomo a lekono ga ba ka sebe gona mo papading ya bosemo ba laborago kgatlhalong le Kaizer Chiefs
2: retelelo ga bonelo pela ka kipido wa kokota ba mokga jale ka morogo wa tshego ba re gabe kgole setlhopha sa Mamelodi Sundowns one masandawana e lampshe la risenshine Jaden Adams maemongamolo semete kantogotinras opre modiba nyaka tsela na o tla betha crosso ga re ke betha crosso ba sireletsa go letsela ka ntle kgausi dikhutlha ka leboa bodikela ba efetse ka magara lebala masandawana Tembazwane monna rapalela mapase opre modiba o ya maemong a bolesome furialeletse bjalo raloka ka mollo a ende ko morago o raloka le mosaradino Ronwen Williams ba etse ba remela gona maemong a boswai Keanu Kibido
3: lebelamo e le gore Ronwen Williams o ema gona o tswa go tswa go tswa mo dipaleng tša gage ka mo dikoteng ka lebaka la gore se se ra gore ka letlhakore le lengwe mo mogopolong wa gage o napile o thoma go nnyatša setlhopha sa Polokwane City bjalo setlhopha sa Polokwane City ga ba ka mmea leitlho ba thoma go moleka ka dikgwele tse di telele ba ka kumana se seng
2: tšheletša mokgwa le bokgabane bja kgompho ke ka
3: ya long range
2: ralenosi a re thopela phogolo le Dr Maphalle le gono nna ke sepela le masandawana lebaka ke gore a kenya ke Orlando Pirates ba thopa league

0: ramatabata lo wena motheletse mo go www.tobelafm.co.za le go SABC Plus app ka lebaka la gore ke mo hwetša go menyakalalo ka moka ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. Tobela FM wa ya gona mo wa kgotla, ga gona gore a ke kgone go kwa Tobela FM
1: le dipapadi tša sebjana sa lefase o di letela gona fa.
0: Ya Kipino mo motseng wa botlhano karolong ya bobedi ya papadi Khulumane Ntamane o iapešale šira kgoleewe ka la marena Kipino Kiano Ira Lokale Jaden Adams, Wakokota Mukubung Walabala, Tembazane, Agrik Tashrik Matthews, Banyagazila, Grosso, Masando Wana Panavashir Lechakule over Rumela, Cooking. Oprimudiva, Abetine Crossayela, Aucia Huele, Ronakamo, Dinon Chakalabua, Rumela Lotunla, Brian Dion, Hatanon Discapasa Orlando, Pirates. Fenalabakenle, Maralaga Murawa Purkwani City, Buntela, Lemur. Wena ke go tseba gore o na le manka o na le mathading thako
1: a go maka le mphomphuntlela a šalela morago Frank ka lebaka la gore šete dipapadi tše mmalwa tše le gore go o ba a sa diraloke ebile a sa dithome mo dipapading tše tša setlhopha sa Polokwane City bjalo le kgone o swanetse gore a ikhumane a inyakišiše mo leboteng la gage la setlhopha sa Polokwane City ba kgone go nyalelana ga botse bjalo gore ba ba lebelela leboteng la Polokwane City ga ba kgone le go boledišana ga botse ga ba bolele ba bakabaka le lekgwele
0: so tlhoka felele tša re ka boripana rice and shine ba nyaka go dula tlhankge ka gare ga tše seswai mo maemong a boselela ka dintlha tše masometharosupa lebeletše setlhopha se ile gore se mo maemong a bosenyane se welele ka dintlha tše masometharopedi maemong a bolesome Stellenbosch FC ka dintlha tše masometharopedi le bona Richards Bay maemong a bolesomete ka dintlha tše masometharotee
1: e ka sebe se maaka le ga tee ge Polokwane City ba ka ikhumana ge se tla se fitlha mafelelong ba kotamile ka mogare ga top 8 ka re le setla sa go feta ba ikhumane ba le ka gare ga yone
0: ga batsebotsebidi ba nyaka go ikgwetšele gore ka gare ga dintlha tše tharo ba fetse ka gare ga tše seswane Mokwene Modiba maemong a bolesome Mokwene ka ntle ga sedikologo sa lebala Adams wa e senya kgolegwe tswela ka ntle fetegola go ba kolokiki ya Mosaradino Matibula tswela ka ntle o e tlosa e le goal kick Makhosi a batšha bona di a kgatlhisa mo setleng se ka lebaka la gore ba dutse tlhankge ka gare ga tše seswai ba tlo tšea karolo phadišanong ya MTN 8 mo setleng seo se tlago la mathomothomo morago ga ge la mafelelo ba tšere karolo ka gare ga tše ka gare ga top 8 setleng sa ketepedi masomepedipedi le ketepedi masomepedi tharo
1: e fela ka lebaka la gore ba šetse ba paletše ke leake Frank se segolo se e le gore ba se lebeletše ga bjalo ke go tšea karolo mo dipapading tša CAF
0: sho Total Energies CAF Confederations Cup wa šireletša kwa morago romela kgwele khutle Gianni Cupido CAF Confederations Cup e re bolelang ka yona bantšheditše ka ntle ka letšatši la mafelelo dipapadi tša magoro bantšhitše ka ntle ke setlhopha sa Zamalek Zamalek ba go e leng gore ba fitlheleletše makgaolakgang bolela ka setlhopha sa Amakhosi Amatle
1: ga bana bile ba ba leeto le le botse la dipapadi tša bona tša CAF Confederation Cup setlhopha sa Amakhosi
0: khutla ka borobotlhaba marema ba ithile ka tlhogo kwa morago Mamelodi Sundowns ya go retelloga gape ka masanna gona ba ithile ka tlhogo ke thapela morena le o felela diatleng tša ronan williams Polokwane City ba leka raga o rela ka kgwele ya lerothi ba relakela ka dinong tša ronan williams
1: ba dira bjale ka lebaka la gore ba molemogile gore o tswa gantšhintši ka gare ga dikoto
0: ya re sa balela ka makgaolakgang a Total Energies CAF Confederations Cup USML tša kgatlhanong le setlhopha sa Zamalek Modiba Ntamane wa ya rapa-rapa Mokwe fetiša papadi mokhubung wa leba a ente maemong a bosupa

0: tlodi ya dikgetho banama ba tlhokola baraloki ba batlatla ba boemela gomme re lebeletse mo go ba go di-seniara batlatla ba kgetha ba go ya ka kua go la Hong Kong bjalo-bjalo le mafelo a mangwe a kgoneng go a bolela ebile o rialo ore di-university le dikolo ke fa ba bona go e na lekgetlhego e kgolo gomme ba nyaka go šomiša se bjalo ka tlhabololo le tswelopele ya papadi ya fencing fa o enamelego go lebeletse gore barutiše ge ba le gare ba bolela ka yona le mola dithapelong se se tla direla gore bana ba bele kgatlhego ba ba kgetha tema gomme ore le di-university go etetša gore ba na le ditlapa tše e le gore le yena o tswa go e nngwe ya tsona e le gore re sa le gona ga bjalo gomme se se namehile se thuša tabeng ya kgolo ya yona papadie ka boripana ka fao di bjago ka gona motheletši wa thobela fm miss Louise Lampard moporesidente wa papadi ya fencing rena re tswela pele re lebeletše tše dingwe tše re di lebeletšego fa gore re namehile re nyaka go tsela fa re lebelele yo abelegetšego ka Afrika Borwa provinceng ya Limpopo ka kua go la Tzaneene o e le one ga bjalo o namehile o tšwile ka melelwane ya Afrika Borwa o ka kua go la Botswana fao a bego a šoma bjalo ka mothusa motlhatlhe mo go ye nngwe go se sengwe sa ditlhopha tše e le gore go di gona ka kua go la Botswana ebile setlhopha se o re šetše re kwele gore se kgonne go tlhatlošetšwa leaking ya ka godimo ya Botswana Premier League yena o thomile bjalo ka mothusa motlhatlhe mo go Transnet School of Excellence ke bolela ka Oscar Thabang wa ga Mahlaku gomme o thuša goba ke mothuša motlhatlhe mo tlhopheng sa Tonota FC ka kwa go la Botswana se e le gore se tlhatlošitšwe tšatšing la maabane e balo ka papadi ya bona ya mafelelo go lefela re o gona mo mogaleng o tlonama a kgona go boledišana le rena ke tshepare ke yena Nicole o re tloba gore boledišana le yena go thobela FM a re chese baka se re lelotšeng re le amogeleng go thobela FM ba ga Mahlaku
1: ke
0: re chese baka se re thomeng ka go jwa le lebogiša monagešo re le tšhele ka mabitsi gore le tlogile le ya ka go la Botswana gore le kgoneng go thuša setlhopha sa Tonota gore se name se tlatlošo se le feleleditše le kgonne go se fitlhelela le ikwa bjang go go lebeletše morago go leeto le o le tšerego bjalo ka yo a thomile go ba lekgatlhego go tša botlhatlhi bja tša kgwele ya maoto kudu go thoma go Transnet School of Excellence go fitlha ga bjalo ebile o fitlha ka Botswana o ka reng ka leeto le
1: leeto le ebile le telele ka maatla HD mo ke lebelela mo ke thomile gona jala ka mohlhadi gona kua sekolong sa Transnet School of Excellence ka fasa ga bahlhatlhi ba go tsena le bo mohu Jennifer Mabena bo Mojalefa Mathebula ke bahlhatlhi ba le gore ba ile ba mpea ka fasa ga magwafa a bona ba mpha hlhatlhi ya go ba mokotliso bo e ke nago le yona tsatsi la lekgolo
0: o kgonne go bona ditalente ba šoma le tsone ke gopola motho wa go tshwana le Kutlwano Letlhako e le gore go o mo tlhopheng sa tlhabololo sa Mamelodi Sundowns o fela e tla le mo tlhopheng se segolo re ka re maitemogelo wa gago ke afe mo botlhatlheng kudu re lebeletše go fitlha mo legato le o beng go lona ga bjalo o ka re o kgobokeditše maitemogelo go kwagala
1: ya ke re ka feile sa ba re maitemogelo a reke ka shophong so mo ke lebelela fa ke tumile gona ka mehlhakelo ka mehlhatlhe gona kwa sekolong sa Transnet School of Excellence ka fatlha ga bahlhatlhe ba le gore dikgale ba tlhatlha papadi e ya kgwele ya maoto so ka go boletse gore baraloki ba tshwana le bo Kutlwano Letlhako ba fetile mo matsogong a ka so from mola ke thoma gona nka re ka nnete
0: motho o lebeletše fa gore o bile gona le mo tlhopheng sa marumo galants bjalo ka motlhatlhe wa go netefatša gore baraloki ba tloga ba tiile re bolela fa ka fitness coach o ka re se se go thusitše bjang go o namehile o kgonne go tlhatlha ka mo bjalo ka fitness coach le go ba mothusa motlhatlhe ka kakaretso mo leetong la gago
1: ke ithuta ke ba ka fasa ga bahlhatlhe ba lore ke kgale ba le gone mo papading ya kgwele ya maoto so ke bile le maikemisetso ya go ithuta gore ke ithute dilo tse dintsi ka go bolela gore ka setlhophe sa marumo galants nka bolela ka leleme ya diatlhapi kare bebele experience and conditioning coach So, we will be able to get a lot of people.

0: mafateng a matelele a dira le moya mo shate kwa tsebo le boitabiso Julia ke wa ga a phane a re mogadibo Magadibo ko motse kudu ke mo botse wa mmala o motsehlana e o pia o na le matepe wa ganya wa shinyalala yo magadibo re ya marata e o pia ga re tsine ka ena makoti ka lebaka la gore o wa ganya ka iputisa gore ba gona batho ba bana go le dingwe tse tseo e leng gore ga ba kgone go dula le tsona fase ba sa re metlhamo le bona ko gore ba gwa tsefa ba apea makotsi ka mogae re tseba e maga tsa boti re apea re a thušana re di a checka mokana ga tsona tseo ka moka ga di sa diriwa gona bjale mothele tsa thobela fm ka gore o mongwe le mongwe o nyaka maga tsago mmo tsa go dula fase le boragadi le bona ba nyaka baga tsa ba bona mmo ko gore ga go sa le monnate ga go sa le bose bogadi ga re sa dula ke bone le mo dikgokaganyeng tse le ya go banganga ba re ge mmatswale a lwala o tshwanetse a tlhokomele ke barwedi ba gage sengwetse he ka rone le mpa tabe e le gore ke santse ke tle ke ise sealemoye mmatswale ga a lwala o tlhokomela ke mang ga go na botsatse motshele jwa thobela fm ke le ge ke fitlha ka go fatse pedi tsa go latelana pula ya borare go tswa go tlo olitabele ke go fela gape dumelang go tswa go Dr Donald Moremi ka gore yalo re tsene go lenane la tšaga borena dijo tšaga borena dikoša nna ke nna gunadi ke molaodi ya mmatselana a tswako ke motho bo molalatla di gomme ke tloba le wena motshele jwa thobela fm go tloa gona bjele go fitlhela ka irela rena ya bosesai gape le metsotso ke lesomepedi go ya iringela ya rena ya botselela ke leba setlhopha sa mabaleng a dipapadi Nicole Dr Hodi Tsamao ka mmoka setlhopha sa mabaleng a dipapadi ke lelebogile tlhe bana ba tate le lenano ke lenano le e le gore ka gare go lwana motshelo tsa thobela fm re lota bogwabja ga borena re lota setso se sa ga borena le ke lenano le e leng gore ka gare go lwana re lebeletse kudu mmino wa setso re lebeletse kudu theto motshelo tsa thobela fm re lebeletse dirišwa re lebeletse dijo re lebeletse moaparo kgwedi e re leng ka gare go yona ke kgwedi e e leng gore re tloga re keteka seaforika re re maaforika ka moka batamelang kgwedi e ke ya rena re ka boleka mola Botswana o ka boleka mola Lesotho o ka boleka Zimbabwe o ka boleka mola Nigeria ke tla bolela ka tsone ka lebaka la gore ke dinaga tseo e leng gore di tloga di tantse šedi lefase ka bophara ka lebaka la dilo tse di diregang ka mone Aforika Borwa motshele tswa thobela fm bjale o ka ba o le mo Aforika kae kapa kae kgwedie re tshwanetse go e kgantšha ka goba maAforika go lebelela tse e le gore di a diraga a e ka ba re e kgantšha ka goba maAforika goba re alwa re kwatelane re a swabišana re kwešana botlhoko re le maAforika re a ratana re a tlhompana re bolokegile re le maAforika ka gare ga diatla tsa maAforika a mangwe ke tse re putiša go tsona bakeng sa go keteka epe ga gone bothata motshele tsa thobela fm kgwedi e re leng ka gare go yona le a tseba ke tse re kgoie ka re ke tlo etsea ka e latlhela ka gare ga theto le kgone motshele tsa thobela fm re tlo tsena ka gare ga theto ke tlo tsa nako e ka mokana ka yona ka e latlhela ka gare nako ye ka moka e tloba ya theto motshele tsa thobela fm and-e ke nnetefaditse gore ga ke tlo bolela le batho ba go tšhaba baditi le wena ke tlo go fa sebaka sa gore o tlo o tamiše ka mogare ga lenaneo go tseba ga botse gore wena o tšhaba baditi o boele morago le kgonne ke tlo fa ba go setšhabe baditi sebaka sa gore ba tle ba tamiše ka gare ga lenaneo le nna ga e be go kgonega ke be ke boela morago bjale ka gore ke nna mootledi wa lenaneo ga ke tsebe gore ke dira bjang ga ke nometse re boare tswela pele morago se
1: Get so much more. Equality change. Ga Shoprite Liquor Shop. Get into a guy that was only 750 milliliter old bag dry gin. Go 164.99. Ubu humane 1 gig ya data ya connect mahala. Nili si fetch pedi 500 mil. Chedi kencha brutal fruit spritzer if you buy if. Ka 195 rand. Di hotel of kaka di tencha May 2026. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ba bu rekshu chiba nwaga ka fasila 80. Inwaga ka maikarabe.
2: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tjatjing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal, ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme wa amogela ditirelo tsa semolao go fitlha go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSP e dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Ya bashumi tobele FM e tlotlele jabeng meshumo o thusa go tshwana bao ba sa shumego o thatsisa bashumi bao ba shuma go ka magete le go tshwana pele go shuma ga botsile bashumi ka moka tobele FM moshata wa tsebo le boithabiso
0: mafateng a matelele a jelmoya tobele FM ke ya le gotla gashola Afrika borwa le nna ne o ke le nanola tsa borna ditjo tsa ga borna dikosha ga ye ga bosetjo ke gona gona ka fa fa ba re lota go polelo e ya ga borena motsheletso tshobela FM bangwadi ba dikosha bangwadi ba dipuku ka le melela ga borena direti motsheletso tshobela FM ke tshe re di lebella go ka fa gare ga lenaneo botle ka moka ba bolela sesotho sa leboa ka moka ga e ke gona fa motsheletso tshobela FM pele ga reng ke tla ka bontsha gore ke na le mang ka gore ke swere segwari sa theto ke ena mong wa theto ka sebe ntlhompile kudu ka matlare ke o tletse go tloga ka Gauteng ke tla mo hunadi ke tlela wena le batheletse ba thobela FM ba di million million bia le go ke le bogile bikile go tlhompegile kudu ka matla dira fela wena o hlwaile tsebe gone pele ke tla mogela fa motheletse wa thobela FM 086 000 2452 086 000 2452 ke tla mogela direte khale go rwareta o ka reta dithaba o ka reta magoshi o ka reta boeta pele o ka reta dikolo o ka reta sesengwe se sengwe se ba ka sona theto ke karolo ye kgolo ye se ga borena bele ka Afrika theto itsana go tlefa magung re a reta meketing re a reta pulong tsa maswika re a reta ge bana ba apara dikolo re a reta theto ke karolo e kgolo ya South Africa 086 000 2452 086 000 2452 ke tsa motheletsi wa rena
4: tobe bo mshat
0: le kae
4: nkeri re tope ba moloi ya mmadishaba ke ba tsheta ba re ke ba bina kwena le popotla ba ramagatso a mphela ba re botsibukile ba ena mmele ku ya ga bodisaba mogale kwena malope
0: aga
4: ke ke batho ba ba boa go le gono le gonona batho le le gono go ile go ba sothole materele
0: wa
4: ke bana ba tsoro polisa ntle kgolo se sekeletswa ka matlakala ba re go phefoa borwaese ke ya tsena
0: ai
4: ba re re bana ba nogentshe meriti magoga ya bosetlogela marena ba re a noreke noga mang e re go itla loma ya lomela thateng re re ka gaša ka mobu ga e tsoge e tlhoka le go galagala letsedi la mmamoroka a pula ba re ke bakgosi ba setumo makaretla ba re setumo ke letlaka ke rra weno ke le tswetse ba re ke bana ba mosadi e moswana mabesa ya besitse go ramatau
0: disirong
4: ba ramatau gala gona o ka mmesa ka ditlhaka a tuka ke morwa mma masala ke lesalerwa ke tulo ya go ja ba malekana le tlhodi la mofubeng o re hee lena ba malekana le tlhodi la mpa go jala kopa ka marumo le nkgabe ke sa le golelele la mpatamela nka letlhole la dillo nna ke tlholetse borra weno ditsetselo ba re ke bana ba kgosi ba sula sana la ditlhaba setlhare sa matsedi wa re setlhare gola re go dule moriti o seetse mma mageretla a gono moloi wa
0: gage
4: wa re ke bana ba kgosi ba le kgodu le maano ya lala go a tlhabile kgomo bosego mmamauane a bokone wa re go sa ga ije a kuna basadi ba gagwe a tloga a kuna le mmamorato wa gago ngwana rampedi ya
0: mashego
4: wa re ke bana ba kgosi bo mmasebopolote ya gone wa bo mosela seukamela bodiwa ba re tlhaka ya šale e le mosamo wa kwena
0: aga
4: ke bana ba kgosi ba botoko phiri phuthigatsana sethole ba re phuthing ka be ke taumaraka nka ba a sa tsena
0: ai
4: bana ba khoshi ba ngatana matsheli ba magolo a khoshi ba re go thakadi itsedi di walela re ke tobe seletswa gore ke sibula ula sana la di tlhaba ke sibula matlakala
0: aga aga
4: ke motho wa bommapetu se petulang tšhadita ke re bommapetu a e ba go shabalenu le ile kae a re shabalefu le tšere ke magoe le mapetu la dithaga o re thaga ka mmagobe ke bolotse ka bolotse ka wetsa le dikoma la koeditše magwara le madika ba re kua kgoši wa setlogela marena wa tlomotha lekwa la mmamiri re setlhakwa melala kua melala tsading ya melene ba re ke bana ba kgoši ba sekgatlhapa senyetšhing senwa ke go dinare godimo kua tsetse makurupurung a dithaba ba re ke sebapadiša majweletsibogo molato wa šala le ditšhweni thabeng ba re ke mo botlago bana ba kgoši ba poti ya dinara masalanyana mokwena fa re mokwena ga gabo ga a tsiwe mokwena o tumile ga gabo mogolo matebeleng ga gabo mahlako a mapora moreti ka moreta gore ke morata ke re ke pekepeke mora matšhabasa ke sepekepekiša a tshošagara mapheaga mana ba a patagana sengolo ore lerolešele le kua morulana kgomo naga matebele ga se rolela dikgomo ke rolela batho ke rolela gago ga puputša maroia pere a mahubeng ore yaa lena methepa tsena nke le re ga le sepela-sepela mo le sepelele le ba babedi goba ba le bararo ka gore ka o tega ka mokata ke kgotogolo ya ka mošate ke kgoto seimiša
0: bašenyeyo
4: ba re ke thurutolo ya mmasekeng ya dibata beng ba mašaka bašwa le
0: ballaeosenamane
4: soroke ke re beela mmatlapadimolo ga ditshela
0: baditi ba boetse morago ka meroetla
4: ba tshwanetse a ba katakate re kgebise pelo um ba tla toka ba mmadi ba molo ya mmadi tlha ba beng ba sona yaketsa kenyakulo ba fišiša ntse
0: antshenamane seroke
4: gore tile mmago kgosi
0: ke lelebogile
4: lelebogile nna mmane
0: jonna jo motshelo jo thobela FM theto ke karolo ye kgolo ya maAforika hei ka baka kwa go fisa ke boletse gore ga ke nya ke motho yo a tlo o tšhaba go baditi le gonne ke swere segware sa theto ke be ke nyaka gore ge re moamogela re moamogele re mmontšhe gore le rena re dutse komana madula e bapilwe ka theto yo a ntshonamanesera ka motsheletso tshwela fem bogosi mmaditlaba le kae ai go monate go botse motsheletso tshwela fem le nane ke la tša borena ditso tša go borena dikosa ka gore yalo iri ke ya botshelela ke namile ke kopana le bagašo ya ditaba shiba re a balata

0: ajele moya nna ke na khona di le khone ke ga botheto gape ke sereti se se kaone kaone kaone kaone motshele jwa tobele FM le nano le le thegile ka lena le gema tlo re no le baga kudu ka mahla re tlo re no le baga motshele jwa tobele FM ke ga botheto le khone kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi ya theto ke kgwedi ya South Africa re a ikgantsha re le ma Africa re ketika mehlobo ka moka re ketika ma Africa ka moka le re namile tshela pele ke tlo ba ke amogela wena mo go 086-000-2452 re sala ga botheto re sa ipatametla go sereti seo e leng gore ke moyeng wa rena le gono moyeng yo a re go setso se gona di ke siantse letswele ke a se phatlalatsa rutang bana ditaola leseng le tsone badimo re leboga ba magolo a rena re leboga batswadi ba rena re leboga setšhaba ka moka barutisi le barutisi gati mosomo o mobotse o le o dirang go ruteng bana polelo ye go ruteng bana polelo ye ge re bolela ka setso re bolela ka polelo ya borena motshele jwa tobele FM re a leboga re atamiša ka mo lenaneong ka theto re atamiša ka theto 086-000-2452 motshele jwa ke neng ba letša he tobe
1: Who made the host?
0: Piri Mekwa.
1: Letai.
0: Awa re hlwele re ka botsisa lena.
1: Awa le re mara sareka.
0: Ah, ale chabe ba di itini.
1: Awa ne na dira re chawe ba di itini.
0: O muditi.
1: Awa re na re wa di tlo ba go le re bora ra ba ya tshete ya sogola seng khama sentla. Ke nna phiri ya maka kola di bata ke re go mola pana manyana ga ke tsene ke tsena magolo go bana manyana ka mpakela le sushi ke phiri ya feta bo shego di kutse a pingela re tlo re ke yona ke tlo tshele tso kutse la shapa ka go na le kgeso ga ile ntse tata e fa khaitsedi ke mo shema yana go nkha di shara ka nkha so go ga ile sore go ke phiri ya se ga re shu ke mo putla ga nika go gore ga ke tsene ke tshwana le ma go le mo mabo ke re go ga ke lebella kwa tswa go kwa ka kana gona ka re ke rena tautse a tswa go ga ja le goga re re go mosemele ke dintla re ke mo tsame so ga ke re go ene ke re thekala go le ke mo go ma monna tata
0: ya go le mo ga biri mego ke go kwile o ra badia biri mego mo tsile jo tsobele FM ba re baditi ga re ba tshabe baditi ga re ba tshabe ga re ba tshabe 086-000-2452 mutele di shotawela
2: khuna ri le ka
0: re gona re ka botsisa lena hle
2: ke mahlako
0: mahlako
2: bo siela ne poli poli ke motho wa bo mosikata mmaka tshaba ka lebala thito ka xia le mesefela
0: aga
2: ke mwana a thoba kgeletsa moloko moloko wa matlo a mabedi se a rua rua thobe
0: wele wele wele
2: ke mo le pa bua go kwa ntsha shabini
0: I re gona le kae motswadi wa ka
3: mkhona ntshi de fe
0: a ga ga le tshobi ba di tinne
3: a ba re yo ba di pere tsa ga le na ba e fa di shire le la la kae
0: a wa re reta ka mo go retiwa le gone
3: no ke mkhona ntshi de fe
0: a ga e vele tsa na mo e
3: nna a di tlo ya pele ke ga re re yo re ka go tsaba ba o lo ba ruta tsone la go le bolela le mang la go le bolela le mang
0: ke bolela le mang
3: le ke se na sala o tsa blood river tsa gala ga o tsila mo di
0: e le ring sereto se se ring
3: mo go le tshi de go la gore ke mashala ke wa re go le ke re ka buisa ba ba holo
0: ke go kwile ke a le bo ke go fa di go di tse kae o tlo boe gape o rete a re go fe go diela lwedi a re go fe September o tlo rete ka September ke go fa di gwedi wa nkwa gore ba go fe sereto sewe o setsebe o ithuti sona nna ke tlo go nyaka ka motlo o rete ka seno re ke mo bona mo ila le tlhaka ya fellana mo
3: o ga ga o ga September ga re
0: aga
3: o le dile le tla le de ho
0: ke le le bogile ke re motswadi yako
3: o ja ga blood river
0: aga
3: thank you
0: ke boletse motselo jwa thobela fe mokare mo go tshaba baditi skwa batamela ka gore baditi ba mo bang farafarile ba swere merwetla bora badia ke ba swere merwetla le hono ko re tsanetse gore o rete a ke tsebe gore o fitla kae nako e gona o no reta a ke tsebe gore o fitla kae tsebe bona badia le hono a go neta ba motselo jwa thobela fe mokare me ke dira bjale ke tlo boya mo TikTok ke tlo boya mo TikTok ka seripa gare go tswa e rile rena ya botselela ke tlo boya gana bjale motselo jwa thobela fe re tlo ba re amagela fa mo profita le duka ke mo ile gore bana mile ba gona a ke dire bjale profita ya ke tla le fa yona ga botsana ke tla itisa gona ka fao ba gona motshele jo thobela FM a ke dire bele ke na me ke gone go tloba a morela ke dire bele ke dire bele
4: le miso e fisha o fisha
0: nga ga cheche e cheche mama ja
3: ya la puti sa ku ta ku ta a mo ta tani tani ko pili so yana
5: Banabati
6: ba
5: o di
6: botsa nang go di se ke. Na motho le go tsena tsho go mmotsa e to mogopisa o ba e to mokwa tsena ke to mmotsa ka gore go she ya shembe she e motho wa mmotsa.
5: She sa o.
7: And then it ha pata wa.
8: Ka re motho wa mmotsa. And then it ha pata wa.
6: Motho ke to mmotsa nne mara nne tsho next no mmotsa ke to fa di advice.
8: Le mmotsa ke mo fa o ni.
4: Dalemiso ifisha ufisha kushukulo kufitala buthano
9: kwa kaila busilela kwa kaila busilela kwa miso
4: tobele feo oshato watibali wikitabisho
0: mafatenga matile a jele moya e masumpedi ne fela metsetso go tsho e ringela rena ya botshelela motshedi jo thobela FM ke tlomogela fa mo profita le duka ba gona bana le rena ka fa le khonne ye re tloba re lebele tshike botlhokwa bia go tshwara motse go ba go tshireletsa lapa la ga gore batho ba kwetse to ba gone gore ba ka le khwetse ge ba le nyaka ba loto la boraro ba gona ka fa batho re thusa ba tlo re tlhalosetsa motshelo jo thobela FM le gore na ge re ba nyaka bo mo profeta le duka re ba khwetse kae re ka ba leletsa mo kae mo profeta ga ke tshisa ka sekeletsa mshele tlhole ga botse
10: re tlhole ga botse bolato how yo ke a dumedisa le batheletsi ka moka ba thobela FM ke re moshate
0: aga ga re na meritseneng tabeleng khone re na mere lebelele botlhokwa bya go tshwara motse go ba gona go shireletsa lapa
10: ke a leboga mohashi potsiso ya lona go ya ka setso sa borena go botlhokwa gore motse kana yona kgwebo e thekgiwe ka ditaelo kana tsona dipheko tsa sedimo tsa bolena ka gore motse le kgwebo tseo di sa thekiwago o gwetsa e le gore batho ba phela ba lwala ba ne le malwetse a o tshwana le go swa letlhakore ba bang ba phela ba na le dikotsi tsa dikoloi kana motho o gwetsa le phela lentse le boloketse sa ruri bantho ba tse ba tlhokofala ka mo motseng o nako tse dingwe go na le medumo e o sa kwešišego gore e tswa e le kae ba bang le marubiši a geletse mo motseng o magodu ga ke sa bolela ba bangwe o gwetsa le gore ka lelapa ka moka ba phela ba lwala ba tshwere ke maoto go ya sepetlele ba tla go botsa gore ke sukiri e ba bang o hwetsa ba re ke maria matona ba bang ke tlhakatlhakano fela bang ba phela ba opiwa ke ditlhogo ba bong ba bona meriti magotlo dikatse di phela dintsi di lla bosigo ka moka bjale ra tseba gore mo setsong go na le kgwebo kana o na le lelapa o tshwanetse o le thekge he re re thekga lelapa re na le ditaelo tsela le gore o tshwanetse o gashe tse dingwe o di bia mo dikhoneng tsa dijarata he e le gore dipudi kana dikgomo di notswa ga di sa boa gae ba bang balla ba re dikgomo tsa ka ga di batlo tsena ka moshakeng o tsebe gore moo ke pelaelo ya gore ba le ba letsogo la boraro ba ka tswa ba tsene ka molelapeng la gago ba bang bana ga ba kwe ba iphile diritibatsi kore go lebeletse lelapa la mohuta o le le sa thekgiwago le le senago tshireletso le bana ba gona o kare o ba ba tsere seriti ga go šomiwe go phela go ntse go na le modumo go a lwewa bjale batheletse lelapa la thekgiwa he motho a etla a re wa tlotheka lelapa ga re no tla fela sa mathomo ra tlhatlhoba re lebelela gore lelapa leo le me ka mohuta mang le gore bothata e ka tswa e le eng ke eng le gore le na le sebaka se se kae le ntse le tshwenya ke bona bothata bo a ke mathata a malwetse a maoto a o swa matlhakore batho no nna difofu re tlhatlhoba pele re kwa ka semo ya moseporofitong gore bothata bo re ka bokgona ka la ya mohuta ma bjale he motho a etla are na mo profeta le tuka ke na le bothata nka le hwetja kae ke gona sontaga se sengwe le se sengwe mola mo lethuli 9L mo polokwane gape mantaga ke gona mola mo pogomo di labobedi ke gona mo jinfese mola mo ga moloi di laboraro ke gona mola laboraro ke tlebe ke le mola mo beka sport ka di 6 lona laboraro le ri yang go lona ke gona mo beka sport mo APC ya re beke latelang laboraro ke tlebe ke le bale ke bona batho ba le bua khomo la bone o mole o mongwe mo Thembisa Ivory 15 la botlhano ka tsena lefatshe la Hammarskraal le ke temo la mo marukulo mo di Pereng complex ya re ka di Saturday ba le ba Zambezi ba Montana Atrichville bo se Shankuve ga rankuwa ke gona mola mo Zambezi mo pela ga Shell Grache ka di Saturday gape ke gona ka di Saturday mola mo Neila ba modimolle ba Northwest ke gona mola mo retse le ka ntshwara mo tsona di nomoro tse di latelago go bao ba re mo profeta re batlo bolela le wena re na le mathata a rileng re kgopela go bolela le wena ke gona mo mehaleng e latelang di nomoro ke tse 0661667945 ke di busheletse hape 0661667945 tse dingwe ke tse di nomoro 0761160218 la bofelo 0761160218 ho sasa ke tla be ke le gona mola mo bohomo ba le ba bohomo senwa barana e tla le tlo bona thuso ka re moshate
0: re leboga
4: Mozambique Zimbabwe le wena Botswana tswela pele hore thele jaaka www.tobelfm.co.za khamone ka app ya SABC
5: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobel FM e mema bomma ka moka go tla go ipitsa le bagatsi ba Tobel FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tshoma ka ire le some te mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tobel FM le ba rralo ke ba matlhakong. Ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipitsa le lena. Lena na la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha thui ke man of the match. Sandi le di khari. O tla ba le ga sha go tsogona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarolo ya mokiteko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tobel FM ya le hlompha
4: Tobel FM moshato wa tsebo le boithabiso
11: Oh, tsa borena le hunadi
12: nna ke nna motho bo molala tadi
11: motho le fela.

0: Re tloga re no leboga mosimo o mobotse o le gore ba swaragane le ona wa go netefatsa gore setso se sa ga borena ga se nwelele rutang bana ditaola le seng le tsone badimong se e le gore se namele se dira gore ke tswele pele ke ba tlhomphe gore ke moswa kgosi monyela ga ke le tamiseng ke na le mengwage mentši o tseba ke a thoma go bona wa pere dikobo le gono ke makeje ke be ke sa go tsebege ke fitlha mo mosimong ke re bia le motho aka ka gore ke motho a legeswa le kgone go rileng le ka e bogotse le tlhole ga botse
1: ka mogao wa mogala le dirisa page
0: aalo
1: bo gona modimo le badimo ba sa re lotile re a leboga
0: re tloga re leboga kudu ka maatla dibekeng tsela tsa go feta ke rile ge ke be akanya le nanole dibekeng tsa go feta
1: le kwa botse
0: ke beakanya lenaneole ka re bo kgosi monyela go edirileng ka gare ga yona ke kgodi e le gore re tloga re ikgantšha ka segaga borena bjale bo kgosi ke a tsa re ga le no tamiša fela ga le tamiše ka molemo go swana le rena lena ge le tamiša lena le tsela ya lena ya go tamiša setšhaba setšhaba se sa dimilionemilione ke lefile sona ke re se tamiše
1: a ke thoma ke tsena ka kgorong yešo ke meša diata ke inamiša sefathego ke lebeletše go ba bagolo goba ka kua maaparathegong la nkwe ba ba kgonneng gore tswala ke fologa ka sona ke re sepedi sa gešo se re yo ke setlogolo sa dikgoši ke setlogolo sa balaodi ke setlogolo sa bagamonyala ke bagamonyala sediba bagamonyala sediba sa matlhakase a mafula matala ga matalatalatala ba raga gešo metse ke maphapa nna ke molaodi ke molaodi wa bogešo bogoši wa gabo wa botseba goba mogoši o botswaletše ga re molaodi bogoši o botswaletše a belegetswe le bona ga re tlhogong ya gago medilwe meetla noko maena segalagala sa marumo yena ke monyela sediba ya tswang kwa bogala ka bopedi gona maila sisi la boroka la ifa la pula yana gona phala borao le ranoto ga matheko le rumo ba re tšatši le a fiša molepje phala borao le bešanama ga re ke monyela sediba ke monyela sediba ba re ke kgošiša marama ka dikaledieema ge ke fološa polelo gona bana ba mankgala raga ba re gane goreleng re sentšang kae monyela sediba goreng o rutela monyela sediba naka raga ke gote ke bela peo ya leleme la sega gešo ka gore nna ke kgošiša maraka ga dikaledieema ge ke fološa polelo ga re ke fethile kwa lefaseng la banatala ba re ba ntomolela matlho ba re nna ba re tšhidi ya bothatho ba e tseba nakanaka botšiša ke ntšhitše sopesope naka la thole le pharotše le ratadima ka bogare ba re nna ka re sedi la seto le efilwe ke mang ba nna ba ntlhokela phetolo kanaka ba botsa kare taba tše ke tša šoreboa le tsona modimo le badimo ga re laka lentšwe le ntše le bogale le go feta bogale ba maruma a bagale ba tlhabane ya dintlo ke monyela sediba ba re kwa gataong sekgo se se ke fitlhile banna ba ile ba mpona ba re a fa ke mang ye ka mekgopa ye ya merithe mebedi mengwe meraro mengwe ya maloba ba e ra nnang kgothekgonya papapapa ga e le difaka di makhutu nna monyela sediba modimogolo moteakoma ba re bankotamela ga re ba ntebeletšea ba re ba bona difaka di makhutu ga re nna ga le koma ke bone kwa boroka ke bone ke bora letsitle ke bone ke bora chachacha ke bone ke bora segotlhola sa ka seng ga mafetla ke bone ke bora segotlhola sa ka seng ga mafetla le megope ya merula ka gore nna ke kgoši ya lepara la mabala le magolo basadi ga ba le bona ba letša megolo kwane ka gore ke re go šoma ka šomela tša bokgwari bja kgonthe thobea ba šala ba rotha ba rotha ba rothiša mare ba sa fetše a bo nnee
2: ba re ke khoshi ya le thabala le rata nna monyela siriba ha re ruri ruri le basadi ba tloga ba ntelela ba tloga ba ntsentshetsa letswa ba re ke le ga le di bona ga tsa bo maphutha di tshaba go ka go bo khoshi monyela re phuthilwe ka gore nna re re go phuthara phuthara ba ba sna go be ha re ke setlogolo sa bo makanya muthe ba re ke monyela siriba ke molaudi ba re ke setlogolo sa bo makanya ba re makanya makanya tsela ba re makanya makanya tsela re fetola mabala go ba re elela le noka go ba nna re ba ga moyela re ba ga monyela siriba ba re ke ba ga monyela siriba na re tswa kwa tong ya boloka ha re ke ba pedi ba mametlano ko maena segalagala sa marumo a re ke motlogolo wa noko ka mogana tsona difopeni ba re noko ya marumo mamagetlha marumo ke pepuche ba re ke morwa matome thata siepa motho a go rema ga toe ka selepa lesa ga re nna ka rema ke ramaile go ba saka selepe sešitse batho bilebile ga re ke letsibolo la ngwana segola ba re ke ngwana segola ka ona nyaganela go shela mangwe mathari a re nna ena mekgatho e nratile nna monyela siriba nna setlogolo sa dinoko le ditlo nna ke tswao gona phala borwa bolana toga matheko le rumo ba re gwala theko bosela jatsi la fitsa moletso phala borwa lebešanama nna ke tšhabe moditi gobanka tšhaba bjang baditi mole nna ke le moditi moteko ma ba bina mantlakalana go šhaba e bone kae e tlile lena monyela siriba ba re lempana kae matlha lempana kae malapeng a lena goba nna ke monyela siriba ga mmale gapa le go la magolo go nna bobotse bophala bja magarebe mošatomo
0: ai basadi nthuseng ka mogolo kwa
2: Wele
0: basadin tushe 086 000 2452 basadin tushe ka megolo kwane
2: go nna go
0: banna dikati dikai wa yo rabadia motsele jo tshobela phe motheto go di rileng ka gare go yana ke go di re ikhantshang ka segaga borna motshele tshe shuka mogolo kwa di kobe re a feta go na mafolofolo ka fa re tšao mogosi motsheletsi wa rena thobela mogolokwane o kae mogolokwane o kae basadi boledi ya malopi re lebogile kudu ka matla motsadi wa ka mogolokwane
2: wa ga mmala ga palogolo la magolo go yena bo botse bo phala bja magareng
0: go nna so
2: mogolo wa dikgoši le dikgoši
0: wa tla wa tamisa ka šala ke sa tsebole gore nna ke reng bogosi monyela ke lebidite ka go tseba gore setso se ga le se wele ka bogodimo motshele jwa thobela fm e ya live ya khuna dike mo TikTok live ke mo le ka gona go bona bogosi monyela gona ka kwa le ge batla ba le gare ba tswela pele bana mme ba diragatsa gosi letswa go emela a kere botle ka mokaba ba bolela go sesotho se sa leboa
1: go bia lethobela
0: ka kwa go la kwa zuluna tala le ga nne le re tlhalosetseng ka leto la lena le ratola lena la setso le ratola theto le ratola mmino wa setso moaparo dijo di dirishwa le tse ka mokana ga tsona go di shong ya lena
1: thobela a ke je se se baka ke go leboga mogashi ke re ke toga ke tamishitse ka sepidisešo ke re ke emišadi a taga ke ne bonyatši ke re mošato mogolo thobela go lene mogaši le batheletše ka moka ka bophatlhaga ka lefase ka bophara ke tlhomphile ke se ne bonyatši ke re ge re tsena temaneng tša theto temana tše ka moka di thomile ga polelo ya leleme la motswadi leleme la segagešo leleme le lo nyantšeng letsweleng jwalo ga o gola le lona ke lona le le ileng la go ria gore o tlo kgone go tseba go ema peleng ga mašhaba nna ka gae ke belege ke batswadi ba le goreng ga ba tsebe polelo ke ra gore ga ba kgone go ema peleng phatala tja go setšhaba mara ba ile ba belega kgoši ba ile ba belega sebolei se le goreng ke sona se se emileng fa le go fetišiša ka polelo ke ra gore ge re thoma ga ditaba polelo ga botsana re thoma ka
0: leleme
1: botlhokwa bja leleme la mme motswadi ke lona le le goreng le ile la re tšea gore re tle re tsene ka gare ga dieto-leeto la botheto re sa eme ka gare ga botheto fela re tsenelela ka gare ga boopedi re tsenelela ka gare ga boboledi re tsenelela ka gare ga mafaratlhatlha ga o fapa-fapana a diripa-ripa tša go sepelelana le polelo maatla a
0: polelo
1: ke mo di thomileng gona kamile ge re tloga le yona re tšea ke ithomile ke sale lesogana le lenyane bonyane kwa morago ka mengwaga e lesometee ke mo ke thomile go thea
0: aga lesometee
1: ke mo ke thomileng go tseba gore re go ne maatla a lentswe
0: aga
1: la polelo ya mme motswana
0: aga
1: ke mo re thomileng gona ke moleto la mathomo le bileng gona namile ke moka laba le gore le a wetša go ba re yo ba re sepela le naga rralala le naga go tlhele le mo riang gona e re mihlale mihleng le ge ba kopana le kgoši monyela ba re re ne le kgoši monyela ba re ba mofa polelo ke thoma pele ka leleme la motswadi tumediso tša gešo ke sa dumediše motho mang le mang ya mponang fela e fela ke be ke dumediša ga mmogo le sedimo ka gore ke ngwana modimo wa go sepela le modimo le badimo
0: aga
1: ka go le goreng ge ke bolela polelo ya mme motswadi le bona ba kgona go nkwa le go nkwešiša ke ra gore ke mathomo a ditaba go thoma ka go tlhokwa bja leleme la motswadi
0: leleme
1: go tshwana le batswantle goba go tshwana le merafi e mengwe re ka e bolelago e le goreng e tloga e tseba leleme le botlhokwa bja leleme la bobona namile ge re tloga ke na le mengwaga e ne e ya bo lesometee ke thoma mola ditaba tša theto ke thopa difoka ka gare ga diphadišano tša ka gare ga kereke ke tswa jwale ke tsenelela ka gare ga seaforika ke bitša ke tlhago ke bitša ke botatemogolo ke bommamogolo ke bitša ke bo makgolokhukhu go tseba botlhokwa bja polelo le mo o tswang gona ka gore re a golwile re gang ruta ditemana a re go botlhokwa ka kudu-kudu-kudu-kudu go tseba mo o tswang gore o tle o tsebe mo o yang ke mo re thomileng gona namile ge re tloga ra tsenela kgokaganyong tša diphadišano tša lefaratlhatlha la indoni cultural essay ke mo re thomileng ge re tsena le gona ke ge re kopana le merafi e ka moka ya dikgoro tše nne tša bapedi ka ge le gore re gopoleng batho ba gešong gore sepedi se sa gešo se ripagantšhiwe ka dikgoro se tletše bonaga bophara go gona ba le goreng ba re kere bapedi ba ka kua ga sekhukhune ba gona bapedi ba go tswa kwa bogala ka bopedi mo nna re tswang gona ena go phala borwa maila sesi la boroka ba gona ba le goreng ke balobedi ba gona ba le goreng ke bahananwa ke babirwa ba kopane e ra gore ge o ka re lebelela ga botsana re leba pedi re nabile re no ripaganya fela ke melwane mara sepedi ke se steka gore ka moka ge re bolela sepedi re akwana jale ke mo ke ileng ka jesu foka godimo ga bona ba rena ga re motheletša mogala jo ya retela a rete boyena o tea mahlhakore ka moka go šupetša gore ke mang o tswa kae le gona ba sa tse borena bogala ka bopedi go ira gore eng polelweke lentšhulela bogala ka bopedi ke naga ye le goreng be e šomišwa e nago maelo a sesi la boroka peleng go e tla leina le legolo la phala borwa ge bagolo ba rena ba go tswa botswana ba fitlha ona boroka ba thoma go dula ba rena ge phala mo re tswang gona kua borwa ka gore borwa go be go tonya
2: tonya go bora mo re tswang gona go bogole maruru go le tsididi ka Setswana e lo gore ke la mola bara e nna ga iphala bora ka gore maila sisi la bora ge le dikela pula ya ke mo ba ile mbare ke maila sisi la bora mara mo ba ba fitletse gona ne ba fitletse ba setse ka gorontsha bapedi mo nna re ba re tswang gona re le ba ga moyela ka gore re tswa re le ba ga moyela re le ba ga mangwato na mile ge re tsena ka bopeding ra ba ba bina noko maena segalagala sa marumo na mile ge re itlo fiwa nna ga o shutela re shutelela kana geng ya bogala ka bopedi re leng kgatheng ya bopedi le bogalaka ena go phala borwa
0: hei hei wa tsa le go bolela ke nomona o ka re wa reta ke nomona o ka re wa reta le go bolela ke rata tsebo yo o nang le yona ka segageng setso se ka mogolo gore o se rata ka gona o a se tseba ebile o a se kwešiša go na le ntlhengwe e le gore bo magolo ago ba re le ge ba go godisa ba go botsa gore go o ka se tsebe gore ke wena mang o ka se tsebe gore o tswa kae o ka se tsebe mo ya go gona rutang bana ba ditaolo le sele tsone badimong re gona go bona ga botse gore bo magolo ba go rutile setso se o se yantswe o khoshe setso se pele o mothopa sefoka
2: o se tse
0: difoka o di kakatletse difoka tse ngwana mma re tlhalosa tse maikutlo a gago kudu re lebeletse gore ngwana bjale nako e re phelang mo go yona ke nako eo e leng gore baswa ga ba nama ba itiša pele setso sa ga bo bona eopea le kgonne ke rile mo dikgokaganyang ja leago ka re ke nyaka baswa ba e leng gore ba tseba theto ke ile ka bona diketekete o ba tja baswa ba latlhela gore re gona ga re tsebege nke ka metsotso mebedi fela ka gore re tlabe re ya ditabeng o re tlhalosetse gore o kgona bjang go tswela pele o rata setso se o se tsebagatša setso se o se keteka ka nako tse ka moka
2: ka gore yalo ke leboga potšišo mogaši ke e tšea ka tsela ya gore ka ge go šupeditswe temana ya gore tsela ka moka peo ya ditaba di thoma ka go tseba mo go tswang gona gore o tlo o tsebe mo go yang gona go 'ira gore ke sona se se tlo go fa go monyetla sebaka ke ra gore nna ge o mpona ke tloga ke e kgantšha bošego le mosegare gotlhelele mo ke tswang gona le mo ke yang gona le gotlhelele mo ke fitlhang gona ke kgona go e kgantšha ka leleme le lepolelo ye le go ba nna serete goba wena moreti ke temaneng tša go tseba sepedi ra gore a re bolokeng leleme la sepedi a re bolokeng dijo tša sepedi se o rutileng ne ba go rutela gore o tlo o tsebe mo yang gona gore ga o fitlha setlhanoge wa nyaka go tšea mebala ye mengwe se ka nyaka go tšea tša go sepela ka noka wena e ba se o leng sona ka go ragola ilang gore go botlhokwa go tseba mo tswang gore o tlo o tsebe mo yang
0: ke rata gore o gatelela leleme ke fela ke tliša ditsebi ke boledišana le ditsebi mo ditsebi di re motho ke leleme la gabo leleme le la geno ke lona le le go dirang gore wena re tsee gore wena monyela wena motho wa mohutamang o tswa kae ke tla go fela gore le ntshe re le fela beele re tlo ba re tswela pele motsheletse o tshabela fem e re ke ya bosupa tiragalo ko wa gagowa ke mmirwa o torotisetsa ditaba tse tsa iri ya bosupa motsheletse o tshabela fem re ya molata mminanare

0: Awa su
1: su
2: lo cijɛ to bɛ la
0: aw tan cɛ na kiri mɛ
2: labuelekuru kiiri mɛ
0: mɔgɔlawale su ka kɛ ci su ka se hun ye kaya mahalajkama bi ci ka mɔlɛ ci to bɛ ta la cogo
1: hakiti bɛ taa ka ji di si ke te ile porompeta
2: tobe
0: se mohala yo a sidira go dira go tletse seatla ke khahla ke polelwa ga o ka magare na le ntiri bi ka ke tlotlo ntshi
2: bela
0: ka re bolla ka tlotlo ntshi le bolla ka dikale di yema
2: bolelo tobela
0: a la itse gore ke tshaka sa polelo ke a di ri ago ke tshe a di antse go letsweleng a re gore santse gore re tsebe mo re tswa go ntse te re tlotse ba mo re ya go ntse ke re go mohala yo a ga eshu tswela pele ka mošomo motse o dirago go tsebe gore dipolelo ke mabitla ga tata la e bola o tlemetsheta o tiso se ka ba monyatse a seeto ga ke nelelebogeng ke re fatlha la monna ke gora go bua phukuwa
2: tatapere
1: kwa gammeko ka lebaka la re tlobolae le batsheletsi ba babedi ba bararo ke gopela gore ke nometse motsheletsi wa tsobela fm ke mo ka re tloboa re tshela pele le lenano ke lenano la tšaga borena dijo tša borena dikoša lenano le ke lenano le e le gore le lota bogwa bjaga borena motsheletsi wa tsobela fm ba yeng ka mokana ga bona ba e le gore ba tla ka fa baeng ba ke baeng bao e leng gore setso se ga ba seo ele ka bogodimo setso se ba re go na le go tsenya setso fashione ga le se tsene fashione ke taba ya letšatši ka letšatši setso se sa lotwa motsheletsi wa tsobela fm ene ge re bolela ka setso re bolela ka leleme re bolela ka polelo ya borena ke ye le gateletse go legono ke nwa metse motsheletsi re boa re tswela pelo
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fihla go R745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go R5,000 ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Check the special tšeo ka dikgwetšago mo lebenkeleng la A1 Huggies Jumbo Pack All Sizes R124.99 5 kg Goldie IQF R214.99 65 gram tše 5 tša A1 noodles R11.99 55 ml Bolsham Roll On R4.99 2 kg Nice One Washing Powder R39.99 12.5 kg Sasco Cake Flour R117.99 Downloader app ya rena ya A1 online A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane Simply the best.
5: Eo ntheletša ke ikwa ke le bohlokwa eo nkgokara ke ikwa ke bolokegile eo bolela le nna ke a ithuta
6: lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo theletša go motswa re go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
5: etela holdmyhand.org.za
1: aga motsheletsi wa tsobela fm ke masompeditsemetsesego tša e ringela rena ya bosupa go le nanola tša borena ditso tša ga borena dikoša rena mmele re tswela pele ka kgwedi ya aforika re ikgantšhe ka sega ga borena re kopane bjale re lebeletše sega ga borena re ka gare ga theto theto ye motsheletsi wa tsobela fm a gona gore re bolele ka sa aforika re seke ra bolela ka theto ke na fa ke le bokgoši monyela ke moswa kgoši wa re o bolela le diphoofolo di ya go ukwa di ya go thaetša tša dira ka mokgwa gore go di dire
2: goba bjalo thobe
1: ee le gona bjang
2: taba tše mogaši wa ka di tloga fa le a maatla a polelo a theilweng gore maatla a lentšwe jalo o egopola ga botse gore ge ba re maatla a lentšwe a tlo o tloga mola goreng lentšwe la gago le ne e maatla a go phela le go phedisa namile ke moka ge wene o eme o bolela le sephedi goba o bolela le mohlaro goba o bolela le mabu goba o bolela le moya e šita le maru ke mokadi ya kopana di a phetagatsa tseo eno di bolela ditseng go tsona gore ndi phetagatsa na mile na ke itselela ka kwa gore ge re tsenela ka thetong ge o bolelwa ka theto ke polelo ya go bolela le bagolo ba go phelago o mmoge ya bolela le larata di matlhago mme motswadi jwale ge re itseya ka mokana ga yona ga o ema o reta se ipotse gore wa reta tseba gore a o rete fela ka gore dipolelo tse wone o dintšhang ka molomo wa gago e na go maatla a leleme a tswa mo le goreng bagologolo ba ile ba feta ba tla ba di shia ka moka ba sheela rena rena re a di ganywa le rena re tlo o di tšea ra di sheela tse dingwe ka gore ba reng sepedise re matlhakwa matala a e tshema ka matlhakwa mananana a manana le ona a e tshema ka matlhakwa matala ke moka ra kgona go rutana ditaola ke moka pheko tša šhala le baswa pheko
1: aha ke bo go tshimonyela motshele ja tsholo FM re sa nya ka gore pele ga ga ka tlatlatla re ga sha ka theto yengwe gape motshele ja tsholo FM re ko rena maikutlo lena ke ya mafeng ka moeng wa rena le go ni thobela
7: kuna di ere go tamish
1: le kae hle
7: ka tshwane ka manelodi re swile ibe le diketse re botshana ka mopolokwane
1: ka polokwane ga ba mahla go gona le ga ka ba mathata moeng wa rena sho
7: khoshi munyela
2: mushadu mogolo thobela
7: lo gona warra
2: re gona ka moga uri ga go itse re go pela go lena
7: ke rile ke kwa ntule ka kwa ntule ke a letseba ke letsebela mola mafarashetleng a TikTok re be re ya live le go Isaac Mjapelo
2: thobela
7: kuna
1: haga
7: nuno re be re tsala re hosta di live go TikTok le yena re bolela ka sitso sa bona sa bapedi ka kwaare monno bana o tseba wa thetse bana o tswa kae mmane wa go kirile ke kwa ntule mo radiong ka re ha monno ke a motseba ke motseba a ke motseba go mmona ke mpa ke motseba ge re be re bona na mo di TikTok live ka re be re kgona go bonana
1: aga
7: awa monno o tseba taba tsa ga re tswela pele wa rramane tswe tsa pele sitso sa bo rena go ya go ile wa rra
1: re a leboga hle
7: ka bo mogolo
1: maga ge motshele tsa gotsofetse
2: thobe
1: bra re nna yo le ga mogashi ke motsheletse wa lena neo ke dirile moshimo wa ka ga botse
2: re pheko tse ba
1: aga motshele tshe re rata misha thobe
8: thobe la
1: le kae matswale
8: e go bona ba le na
1: bo go simonyela shiba
8: aga le kae go simonyela
2: bo she do bogolo re gona mma gore na le kae
8: o bolela le kokuphi wa phala bo bona makhale nna ka go tshebela ga mashishi male
2: tshela
8: o khata ka go subsetu she polele ya le lemela ge shu ka gore motho re a le khutu tembisa ga bo ya hore di tlamatsi di matlapola di a tshumisa
1: di tlamatsi le matlapola
8: I know we can to fail. Can I tell you what you mean?
2: I said, do you want to be?
8: Thank you.
1: Really, boy. Roji.
2: Tobela.
1: A ke bontshe fa ke batsheletse batobela mo gore ke live ko TikTok ke tloba ke tshea camera e ke tlisa ka mogagago ka gore o tlo re fepa ka thetho gona bia le a rena me lebele thetho yo le gore o tlo fepa ka yona gona bia le ke finge le re lokisitse go yona
2: ye ke tlileng ke swere ke shikire ka diatla ke ya go reta ka moshate ka moketjwang gona ka moshateng wa ditlo moshate wa babina tubatse ba ga shae ditlo ke mo ke re tang ke reta le khoshi ga dia ga brena ba ba retele tshimpushu ya rena pele ka motseng wa mashishima le phalaborwa
1: aga
2: e ke re batho ba tsaba me card now ka gore ke moka wa thoma monyela sidi wa ga mmala ga palo go la magolo bona bo potse bo phala ba magare
1: e dutse ga botse ka mo ba go bona ka mo
2: la re bona ke re a re ba gothale re tlo ba fepa phekolane phekola motse selomo magoshi ba nthabela ke nna ye ke tlo le fepa thobe
1: go mme ga rena me re tshe di taula tshe re go fetsona
2: Are to Are Mutsube Are Shaiwe Are Matelu Matelu Mula Mudiantua Matelu Mujamuchahala Var Majahala Varwala Mula Matelu Asala Mula Lotan agetlowe ke ba tshubela maraka pula le phetole ba re ke ba ga shei ba shei ditou ba gata ka boya ba re ba gata ka gonanya ka gore gata ka moshito ba re ba tshaba go shitela dintlo a re ke ba shei ba tubatse ba re ke ba tubatse ba ba jwang kwa tubatse ba bina tlowe moshato mogolo ba re ke ba shei ditlo ba re ga shei wa tlhoka modikulo motsenelwa age motshube ba re ke ba motshube ba re na rena nganga sengkhang ke botlhola re ifile ke motlhola motlhodi ya batho o ene wa di go go thadi tlo tlholela ba re na re ba tshube re bana kgang re gana taba re tseba ga re ke ba tshube ke ba ga mashishimale ke ba mashishimale ke shishimetsi ke motshube ke motlou ke mmathelu wa mamogala mamogala motsea thoka a tsea thoka a sala mo lebolothanya age tlowe age shaiwe age to moshato
1: mo o go se bunyela motshele jwa tobele be a le go rona ke kwatile ka theto ke kwatile go kwata go kwata go kwata
2: tobe
1: bo go se bunyela
2: tobe
1: ke khatla ke gore nna le lena re ya tseba ditaba re ya kushishana
2: go bia le tobe
1: ka mono Afrika borwa go ba ka mono Afrika gone bia le go lebelela go foka moya o mongwe o sengwa lerato
2: tobela
1: go foka moyo mo o mobe
2: tobela
1: Afrika ka moka
2: go bia le tobela
1: ke re lebele tshe dingwe tsa dinaga go banka di naga tshe dingwe tsa dingwe tsa ka mono Afrika Nigeria
2: tobela
1: ga ba nya ke ma Afrika borwa ka Ghana ga ba nya ke ma Nigeria ka Afrika borwa a ke skare batho ka moka
2: tobela
1: re lebele tshe di tlhagang gona biale
2: tobela
1: ka Afrika borwa
2: tobela
1: ba lla ka ma Ghana balla ka ma Zimbabwe balla ka ma Nigeria wena biele ka moswar lebele tshe tsona ditiragalo tse maikutlo a gago go di kgwedi nyirleng ka gare yona mo re sonetseng go ba re ba ngatana e tebe le ka ma Afrika re shupana ka menwana re shupana ka dithunya re betana ka dibepi wa lwiwa o ikwa biang ke ditse di biela di direga mola re sonetse go re bentwe e te kana go eng
2: ke tsene ka la mantšu a goreng ke tla kgopela gore ba ga gešuma Afrika borwa kutamong ga go be le pula ga go be le khutso ga go be le lerato ke thoma ka e rialo ka goreng bjale ka kgoši bjale ka setlogolo sa dikgoši bjale ka morwa dikgoši ke neye maatla ke filwe maatla lentšu la polelo la go bjala sega gešo ke sa bjale fela ke ruta ebile ke boeletša ke boeletša tše di senyegilego ke raya gore maikutlo wa ka ke a manyami ke a manyami bakeng sa gore ge re ka tšea tatamoloko ya mo rena re tswang gona ba re shibe-shibe sebatana tlo golo di a ratana bana ba tharienso ba kgona go phuthana diatla tse pedi di a tlhatswa ke ra gore re ya kae ge re ka lebelela kua ga morago ga kgošikgolo mampuru mohlhamonene ke bolela ka bokgoši mampuru wa bobedi mohlhankebe ba lwana ntwa ya tšholo ga madi le Paulus wa mabasa ke bolela ka Paul Kruger yo a ba le goreng e be le ena motšea karolo wa go farologanya ditso ga mmogo le magoro a se Afrika ba ma orra batho di kgoši tša pele tše di be di tseba gore shibe-shibe sebatana tlo kgolo di a ratana bana ba kgware ba phuthana ke bolela ka kgoši Tebele Nyabele a ba a phutha kgoši Mampuru ka bakeng sa goreng di kgoši tše pedi di a tseba gore shibe-shibe sebatana tlo kgolo di a ratana jale ke ya le yona ke reng go bontšha ga botse gore go senyegile go senegile kgunadi bakeng sa gore lerato lela la go ratana re le maAfrika lerato lela la go kwana ditso tse pedi goba merafe mebedi ga sa e kopana e a thulana gana jalo bakeng sa goreng ge ke bolela ga botse ke bolela ka decolonialism ke bolela ka go arologanya ga merafe ile ya re tsena ka bogare ya re gerutla ya tšea borena bja rena seAfrika ya re tlhatswa ya re fa leleme le lengwe le re sa le tsebego ya re fa marego le maina a re sa tsebego ke moka le kgono ke tlo kgona le go tswelela mo di-social media ka re I'm a King Monyela no a se nna King Monyela ke a senya ke kgoši Monyela bakeng sa gore ge ke emelela ke re ke kgoši Monyela ke a tseba gore go ye mongwe o a ntseba ebile go ye mongwe o tlo gona go tseba gore yela ke monyela wa go tswa gorong ya beshu ba ga moyela ke shupetse gore ke rena re ba ga moyela e bile re ba ga monyela go ira gore tata moloko ya mo re tswang gona kutamong re tswa re le ba ga moyela re di tlogolo e bile re ba rafega moti le ba ga moyela na mile ra gona go yelela ka go fihlelang ga ga monyela mo le gore go ile go ba le tiragalo tshe le gore di dirile gore re ne re re shatola se se fane e leng go sona sereto sa rena gore re tloge ga ba moyela re be ba ga monyela seo se re shupetse gore go ne kwano le kgwerano le lerato ke ka go ke ileng ka re ge ke thoma ditabatse ka re ke kwa botlhoko pele ya ka re thamadi ba ke nsa gore ga go sana shibe shibe se batana to kgolo di a ratana bana ba kgwale ba bitsena ka molodi e bile bana ba motho ga ba sana ngwa thana tlhogo e te ya ji ke kwa botlhoko ke go le goreng Africa ke be ke boela ke reng shibe shibe tlhokwa dilale a re boeleneng rataneng a re boeleneng re be setho setee re gopoleng gore a e felele mola ga tiragalo ya bagoši le dikgoši fela re gopoleng le ka nako e la go lewa le apartheid re be re kgona go phuthana ba ga ba rena ba kgona go ya ka Botswana for go yo phutlama ba kgona go utama le ba bangwe ba ga bona ke shupetso ya go shupetsa goreng go tlhokwa gore shibe shibe sebatana tlogolo di a ratana bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ga e le bana ba motho ba ngwathana tlhogo ya jie ke boletse mantšhwa ya go bušeletse ke re Africa tlhokwa dilale a re boelelaneng re ba madi a matee re ba motso motee re maAfrika ga re di fotso go fotsa go fapana thobe
1: kgwedi e re leng ka gare go yona motshele jwa Tshobelo FM ke kgwedi eo e leng gore re be re tshwanetse go ba re ikgantšha motlhomongwe ke le khuna di ke ilalo ke gašwa ke le ka Zimbabwe goba ke gašwa ke le Nigeria o mongwe wa moagaši ba rena gašwa e kaekae ba bangwe le bona ba tlile ka mono Aforika Borwa ke gore go no ba tlhakanantsuke ya maAforika e le ge re kwešiša bjale go lebelela tiragalo tše di diregang ka mono Aforika gona bjale re tloga re e kwa botlhoko di tloga re no nyamiša kudu ka maatla bokgoši monyela re nagana gore motlhomongwe go tla noloka go tla loka man go tla loka kgatlha ke gore bontshitse gore bana ba motho ba ngwathagana tlhogwana tsea and-e ga re sa e ngwathagana tlhogwane eo tlhogwane eo ga re sa e ngwathagana o mongwe wa itšea ka moka tlhogwane ela ke ya gagwe le bakgotsi ba gage ke ya gagwe le ba lapa ke ya gaga noši ko gore ba bangwe ba robala ka tlala letse ka mokana ga tsona Aforika ga re
2: tsogeng
1: a re tsogeng ga re rataneng
2: aga
1: motshelo jwa Tshobelo FM a bogosi monyela shiba yo gosi monyela
2: Tshobelo
1: ai ke gatla ke gore o tlisitse le lethabo ka gare ga batsheletse ba rena batsheletse ba rena ba bontsha go kwa ba thabile kudu ka maatla ntle ke tso mo ke bone ba bangwe Facebook bele rena re mo TikTok re mo TikTok ke be ke bone ba bangwe mo Facebook ke be ke latlhetse kudu ka maatla pele ga rena mme re tswela pele motlhomongwe ga rena mme re bolele le baswa kore pele ga ge ke tlo amogela batsheletse ke a bona re ba nyaka go bolela le wena wa tseba o gateletse leleme la letswele ntho e leng gore bontsi ba rena bele ka maAforika gona bele re ipetsa sefega gore ga re e tsebe batho ba bantsi ba ipetsa sefega ka gore ba tseba maleme a mangwe go feta maleme a ga bo bona batho ba tlhomphiwa go ya le ka go se tsebe leleme la bo bona go tseba leleme le lengwe ge ke tswela ke le khune di ke ilalo ke sa tsebe segowa ke gore batho ba nyatsa ga ba sa ntlhompha ka lebaka la gore ke sa tsebe polelo eo ge motho a tswelela a sa tsebe lelemele a tseba leleme le lengwe la sejatlhapi go feta leleme la letswele motho yo o bona bjale ka motho yo mokaone kudu ko re o tla retsiwa ba re o sentšha ka dinkolo tse ka mokana ga tsona re le baswa re latlhile moaparo wa borena ke go botsege ke tsena makare ke satane make nana re le baleta dikgoroma le ba maketse gore nte nna khune le o re mo monnena ka gore ke a thoma go go bona oapere nne bile ba ke nana re gaone diaparo ga re bolele le baswa le batswadi kwa gae bao ba latlha go sega ga bo bona
2: ke re go bona ge ke tsena mogaši ke re a ba gopolela mogologolo la gore badimo ba boletse ene badimo ba tla tsoga ene badimo ba tsogile ke thoma ka gore yalo ge ke tsena polelong yaka ka bakeng sa goreng ge o latlhegile goba ge o latlhile segageno ngwane e shutse ba gore o latlhile bakeng sa goreng badimo ba tsogile badimo ba tla tsoga badimo ba eme ka maoto ke sa re ke tlisa farologanyo magareng ga ditumelo le go tekwa ga borena ka sedumedi mara thereshong ya ditaba re maAfrika maAfrika tumelong tumelong ya tlhago ya borena mo re tswang gona mo re tsebang botlhokwa bja setso le medirelo le madirišo a didirišwa tša rena tše di tlogang di thekga gore bjale ka rena maAfrika re kgone go ba moAfrika wa go felela titi bjale ke tsena go yona ke šupetša goreng go moswa mongwe le mongwe le mongwe ge o bona o e ba le tšhutšhumetso ya go nyaka go tseba le go tsebišiša gore o ene ko ene mang go botlhokwa seteng ya tše ka gore ke a tseba gore baswa ke ba bantšhi ba le goreng phišegelo ye e ka gare go bona ebile ba bangwe ba ga bo bona ka gare ga dikgoro tša bona ba pala ko e theola bakeng sa gore motlho mongwe tate ke mobišopo goba tate ke moswarateu go itseng poleke e itseng mo le goreng a di amane le go boAfrika ba re motlho mongwe ke sila tša ila ke tšana tše tša goreng o se tsebe bowena bja gago sila segolo ke go sete tsebe bjale ka wene mogašu goba bjale ka wene go le kgoši monyela go botlhokwa go ke tseba pheleletšong goreng le ba batlago tate moloko ya gaeno ye le gore wene o tlo ešia ba tle ba kgone go tseba ke rare o se ka tenyatša wene moswa ema nyakešiša fatolola mahlatse a rena ko goreng le mafaratlhatlha a gona o ka re thuša goreng o botšiše rena re kgone go go letlolela go phafošana le go eletšana ka ge ke šupeditše ka re bana ba kgwale ba bitšana ka melodi ngwana a sa lego o kgwela tharing lla ngwana gešong sepedisa gešo se re tswalela banneng ga e farelwe tswalela banneng ga e farelwe ngwana a sa lleng o kgwela tharing
1: bogosi monyela motshedi jwa tshobelo fm re tlo bo re bolela le wena ebile ke nyaka gore ke felesetse polelo ya gago košašhe e re setso sa borena go tswa go roni mampa a re se a nyamelela setšile ke segongwa setso se sa borena re tlo bo re tswela pele motsheletsi wa thobela fm re bolela le yena kgoši e le namele re re molaela

0: tsi bo le boithabiso thobela FM ke le go tlhagasela Africa borwa mo kibelo ke magana go buswa bo go shiba hlaka hlaka bo go shiba nya ka gore la moshume ka mola ga uteng ka mola mapile ka mona ga e ka mona le gona ba re mani mani go wa re bitsa sibilo tsa se ya tshosa ga re tsi bo rishwa ka eupi ya go ya gona re aya ke tlhompho ye e leng gore ba bile le yona go mane mmanoko he ho se boyela
1: o sha dumogolo tabe
0: wa go hlakahlakana ba lo hlakahlakana ba le ba lo hlakahlakane
1: le tso sha dumogolo
0: le bijo shona sho hey ya motsele tsa tobele fa mo ke lena nola tsa borna di tso tsa ga borna di ko sha magana go buswa
1: tobe
0: mukibelo pele ga fa o le gona ke go fela setse sa borena go tswa go roni wa ga mampa hey moropa wa tlapela seatla ka go bona le hlakahlakana ba le jo di kudumela ba le nna ke sa tseba ba le yo botsile jo tobele fa mo hey ya ga ke no metse
1: tobele
0: ba tsile jo ba ka mo yena gona ma kwatile ba le gona ma tlompola ba le
1: o siegile
0: a go senyegile
1: mo tsile go mo
0: senyegile ba le ke molora ba le re setlefetse ba le
2: mo shuku bya go tlokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga tlantel re kushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero o tee sms a thobela go 49202 o 49202 Clientele life ke fsp yo e dumeletse go le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlohelo
3: mo re lota bogwebe setšhaba sa bapedi
4: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
3: o theleditse tša go rena go thobela fm
0: mošate kwa tsebo le boitsabiso motsheletso thobela fm re šhaletse ke metsotso ye ka bagele some gore rena merete re kgaogane he go goši batlakatlakane yo ke fitlile gole gole gole bya le gona ka go sia magana go buswa ana ke fitlile gole motsele tsa tobela pem ke a kwisisa gore ge go tlhakahlakane ka mone me ya go nya gasho luku a ga e ba tsheletse le bona ba tlhakahlakane are kwe le re maimo a bya ka mo ga 086000452 le nana ke la tsa borna di tsho tsa borna di go sa kgwedi ke ya Africa re khantsa ka sega ga borna motsele tsa tobela pem re kopane re le ma Africa rengatana ete tshedidiregang tshedirukusha bohloko re ka re ka buela mora gore le maAfrika ka moka ra e kgopola gore re bomang re bana ba motho ra ratana ra nete fata gore batho ba bolokegile diatleng tsa maAfrika e ka ba ba go tswa Zimbabwe ba go tswa Nigeria ba go tswa ka mola Angola ba go tswa gore Afrika ka moka bele ka continent ka moka ga re rataneng ga re tlhompaneng ga re nete fatseng gore re bolokegile ge ke bona maAfrika ka nna ke ska tshoga ke ska kwata gore ska go tsa motho bile Afrika re mo Afrika no mongwe bile gore a betha o mongwe a re beng ngatana e tirile maAfrika go di re tsone tse go bontshana le rato tlhompano le gore nete re bolokegile motsheletse se tobe
5: ke a go leboga funadi le moeng wa tlhomphega bo kgosi
0: le kae
5: nna ke mahlaela ke gona ke ratile dilo tse ka moka le di boletsego empa go na ba le monyana mo re seng ka bona dilo ka ditlho la go tshwana
0: a re
5: batho ba gabo rena a re tlhaloseng taba e ya boAfrika gabotse motho o mongwe le o mongwe o dula ka lapeng la gage ga feletse ke bopi a bua a bo khopela ko motseng ya re mohlangane le bona a bo busetsa ge re ka tsara taba gore re kgoboketse batho fulo go gothe taba e re tseba mafelelo a yona e sia mabotse ka re batho ba mafelelong ge re kgobokana plekete re bitsa le bitso le la Afrika kudu mara re smetsa go ja gape re lotsha ke tlala re fapantsha ke tlala ge re ka ja ka moka ba o mongwe le o mongwe a kgona naga ya gabo gore e be le dijo re tlo dula re ratana ka mokgwa o lebolelang kane mara ga re ka go kgobokana lefatsheng le le teng go ya ebile re sene tsa go ja napile ke ona mo e leng gore re tlo baka mathata a re tseng go palela ke go a lokisa go tshwana le gore mara ke feletse le lena ka mokgwa o naga e ya gabo re na le kgone go babadi ba baebele ba tla gopola e phela ka mokgwa pele ga metsi fula kore ka mogola de laula kuru ke ka gona ile tsana perform mo di matsatsi tsa metsi fule bale ke nna re tsantsenya le ka khona go ilukisa mara le rato la go rata Afrika a re le rateng ne le ya ne ke di le ke mo dilimo mara o mong le mong a age le fast la gabo ke mo ka re etelana o tshe di make ka mo di re tsa kae kae le tshe o nne le tsona le yena a tle ka mo re fapane tseleng ga go khonera mara ke re ba tlogella bana ba rena nke mo gopolo wa gore ge re kgobokane o tlo ka re se ke mra tsitla fa o ka lebo
0: re lebogile kudu ka matla moruti mahlaela aga re leboga re amogela motsheletsi gape se thobela
6: se tsuna
0: le kae hle
6: re go nna ka zimisa go di ka mo
1: mo shedo mo go le thobela
6: hello
0: eh ba re
1: thobela
6: gore Afrika borwa Afrika re ka tsuna re ratana re mo Afrika re ka go ka a kgone ne re tlo le tsa tlo wa bona hore tsa tlo gona ga mo tatiswe ga no jelo go wa ndo mekhato ya bo match and match
0: re go kwela ngwana mama re ya le boga re no kholofela gore go tlano loka ka lelengwe la matjatji le rato le re bolelang ka lona le tla ba gona magareng ga maAfrika ka moka
6: ke le go ka go bintsa ka mo sprint sa ke patla mana
0: re go lebogile kudu ka matla rangwane aga nna ke motho mongwe wa go rata go bolela ka lerato lerato le ebile re sa leise go Aforika fela lefase ka bophara ge o ka ba le lerato kana lerato ke kwele botlhoko lerato ke boikokobetso lerato ke go kore ke tlhompho lerato ke tlhogo ya ditaba re sa lebela maAforika fela motlho mongwe ka gore ke Afrika godi ke ya Afrika ke ka fa gore tsenetse go kuduka matla ka magoro ga Afrika nna kgosi ke motho a go rata bolela ka lerato ge o ena le lerato ge o ena le lerato o tlo kgona go kwela ngwanene botlhoko ge o ena le lerato o ka se bole boikgogo moso go baneng beno ge o ena le lerato o tlo kgona go kwešiša gore re le batho ga re swane ebile ga re lekane ebile ga re a tshwanela go lekana ebile ga re a tshwanela go swana go wena le lerato o tlo ba le tlhompho go motho re sa ba ra lebelela maemo a gagwe lerato ke tlhogo ya ditaba Afrika e tlhoka fela lerato ge re ka ba le lerato re le maAfrika ra ratana tse ka moka tse ke di boletsego di tlo kgona go tlhaga a gone yo a tlo rekisetsago yo mongwe di okobatse ka go tseba gore di tlile go mo senya a gona yo a tlo ganang le o mongwe le ka mošomo ka go tseba gore o a šoma šomela lapa la gagwe ke rata nto mahlaela a bolelago a re ka ratana o mongwe le o mongwe mo a leng ona a tlhokomela lapa la gagwe re tlo kgona go etelana re tlo kgona go kwešišana gore ge wena o le kgoši nna o tlile ka mono re a tlhokana ke go tlhokile bele ka setsebi go merero ya setso o ntlhokile bele ka magaši gore o kgone go fetiša tsebo ye go motsheletso yo o le nna ke mo tlhokago re le batho re a tlhokana wa nkwešiša bele kgoši nna ke rata gore ke tse sebaka se ke go leboge ke go leboga le gore le kgonne go tlhompha taletso yaka la tloga Gauteng la tla ka fa go tla go ba le nna le motsheletso wa Thobela FM ke re ge le laela batsheletso motlhomongwe le ge e kano ba gabedi fela mantse mabedi ka theto fela metsotso mebedi fela le ntaele le babina diphoofolo ba batsheleditse go ba ke ba rata go ebile ke ba tlhomphago ke mo ka rena me re tsebe gore le a khwetsagala ba ka le bitsa le reta magoši le reta batho le reta tse ka mokana ga tsona le a diragatsa le khwetsagala bjang
1: ka go etsebiša ke tla re re gona go mafaratlhatlha ka mokana ona ka o fapa-fapana re gona ka kua gola TikTok mo le gore boswa re tletse gona ge o ka fitlha mola wa re bo kgoši monyela o tlo re kgweetsa goba wa searcha ga botsana wa re Indoni Pedi King o tlo re kgweetsa kgoši kgolo Mr Indoni o tlo re kgweetsa re gona ka kua go mafaratlhatlha a kua ga gola Facebook re gona ka di-Instagram ka mokana tsona go sepitsana wa fitlha wa re kgoši monyela a gona ka mokgwa mongwe o ka se re kgweetsego re tlo ba gona na mile ge ke itse ya kere selo ka tlogang le seletela go sewe kae ka ge lengkwele ge ke be ke phagamiša mošate mo re tswang gona kwa mošate go se neneng re tlabe re bitša kgothe-kgothe tlang ka gae letleng le ketekeng le rena re bula ofisi ya rena ya kgolo e le goreng e agilwe ka kwa motseng mmile e tlabe e bulwa semmušo go mmogo rebile re tlabe re dia kgatišo go sewe kae ka la di-80 e le goreng e tlabe ya ka under Netflix go tsweletša sepedi seafrika sa gabo rena yone e teletšego ke kgoši ga tšana ba banyane nago the princess ba ka mošate Princess Pulani Shai. Ba di etile pele e nago kgošigadi Audrey Shai bona ba re eteletseng pele motswadi ya rena ka moka ke bona ba tla ba tšea maatla ka moka le dithapo ka moka tša go tlo bitša batho ka moka gore tla re re iphineng tla nlebele rena re ketekeng amele ge nna ke e laela ke re sepedi sa gešu bana ba gešong se tloga se elela gabotse se re šibešibe se batana to kgolo di a ratana bana ba motho ga ba bangatana e tee lerato ga e belele tee batho pelo tša batho ga di bolele pelo tša batho go di dude pele ka mokana ka tsona ga re ditlhokwa di lale re iše matshwa fo fase ba re re tee thenkge thenkge re dule fase molepo molepo le mamabolo dikopana ge dikopana bobedi e tla be ge e kopana kua morago go aga lewatle la mahubedu lewatle la mahubedu la go ya ka mawatle le leile la bulega la dumelela batho ba feta la boa la kopana le kopantšhetša gona gore lewatle la mahubedu lewatle la mahlaka le a ratana le batho ba tee maatla lentšo a e be khutso maatla lentšo a e be lerato ke sereto se senyane ka bokopana ke re ke nna ke le monyela sedi wa ga mmale gapa le go la magolo ke lešia ka sona ke re šibešibe se batana togolo di a ratana aforika ratanang aforika a re tshwarelaneng tlhokwa di lale aforika a re kopaneng tsoga aforika thobela
0: thobela aga motsedi jo tsobela fm e le gone gona o ka reng ka bele nane o le sa fele na na mafolofolo a kwaisa ka kare ke a gae go robala bjale a gona le ge ke ba bothatsa ke rata go tsa sebaka se ke go leboge kgoši ke re modimo le badimo ba letelele pele ba le boloke ba le šireletse ge le boela morago mošomong ka kwa go la Gauteng ka kwale re sa tlone boa re tlo kopana gape nna le lena ke nyaka go tlo go dira phadišano ngwe kgolo kudunga maatla ya theto ka mogare ga lenaneo ke re baswa le mahlhako a matala aga go tswa go nna ne dimotsele jo tsobele fa mo ke dirile go lekane hle ga re kopane le tshetsi la go sasa go lenano la moso le boka moso na le nna ke molaodi ya matsala na tswako a wiki likile wele wele wele
1: mshadumo go
0: le tobe re le boga e tiragalo go se tlo re fa ditobe e ri ya bo seswai boraga fa a le gona go lenano la dikhwaere tobe

Whispering Hope. Polokwane Choral Society, Otobela FM ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa. A very well-balanced choir. Gore mantswe a lera tloga a lekaneditswe ka bokgware yo o makajago. Re a leboga Mmamatlakala. Re tloga re leboga kudu Mmamatlakala bopapi. Ke yena a tshwerego baitene ya setlhopha se se se maatla sa Polokwane Choral Society. Re tloga re leboga maagešo dinala koša ke Whispering Hope, gomme ga ba le metsotso a rena ke e lesome se supa fela go itswela go yona iri ela boseko gona ge re kopane go lenanoo leo o bego o le letile. Nnete gona ke lenanoo lao feleletša la morena la gago, la morena ntle le lenanoo le ga se la morena. Mmino wa dikgwaere go tobela FM ya lekgotla kgašo la Afrika Borwa. Rona ke tlatla poke motho wa mogosi ya motsheyare Maphuti a lele mona ke a letamiša maagešo ebile ke a le amogela semmušo gotlhe-gotlhe mo le kabeng o le le gona lena bao le le go ditseleng ka mabaka a go fapafapanego re tle e bang le rena maagešo le o tleleng ka tlhokomelo lena bao le le go mošomong go etsa nna ke ile le maagešo le lena tlhe re šomang ka botse nnete gona ba tshepile lena gore ikonomi ya naga ye e tloga e gora le lena bao le le go maokelong re tle bana bešo welang ke maruru le foleng le boele mmagaeng a lena letla leipsine ka lenano le le ka magaeng a lena go sasa ke mošupologo batho ba na le matšatšana ba be ba khuditše yole nako ela e fitlhile a rago yole gona ditloile motho a sa tseba le rona ke la bokae ba bana ba sekolo motho wa ona sela bona dieta ka o di bone nekampe ke ya go feta a sa tseba rona seso sekae dinyakeng le ipshina ka mmino wa dikwaere ke thome fa ka go leboga tiragalo ko wa kgoga maagešo o re baletse taba tsela tša iri ya seswai kolofelo ke ya gore tla kopanana gape ka tša mafelo tša letšatši mola iring ya senyane go na le the house le moeng wa gago re tloga re leboga maagešo le na batheletši bao le tloga go le kgathatema go manana.

0: lentšu la gago ke le bone dinaong tšaka ge ke sepela ke ena le lona a ke sepele tsela e šele a ka lebaka la gore le a mponegela lentšu le ba dirile bjale batheletši ba thobela fm ba ngwadile ka bontši bja bona letlhakaleng la facebook ba bangwe ba kgonne go gatiša lentšu la bona gomme re ya le bona moyeng ka tsela ye re a lotša
1: Dumela moruti wa ka moruti le suji.
0: Go dumela nna mma.
1: Ke mana e ke ratileng ke Johane wa bo seswai.
0: Mm.
1: Kgaolo ya bo shupa. Ye e bolelang gore yo e leng gore ena o a tseba gore a na molato a e be ena a kgatla mosadi o ka maswika.
0: Ei.
1: Batho ba ba rena ba lebelela go romang le gona ba nyatsa motho.
0: Mm.
1: A ba lebelele gore taba e tswa ka ya kae moruti wa ka moruti le suji. Gomme motho o palela ke kota e leng mo leitlhong la gage o lebeleletse letlhokwana le leng mo leitlhong la ka ke fetsa ke riao ke pinke makua wa Tafelkop ke a leboga mošhadi
0: mawaka ka Tafelkop modimo wa lešego fatshe nna re leboga bjang ka lentšu le la bophelo lentšu la gore phediša re name re late o mo motheletšišo
2: thobelaaaaa nna ke tlholekile kerekeng ya rena ya katolike
0: okay
2: kgwathile ke sefela se sengwe sa 126 sa modimo sa utlwile dilo tsa batlhophegile ke se rata mola ba re a he ngwana wa maria o tlhotse lefu a phela seno re lemoša gore morena jesu o fentse lego le rena batho re tlo le fenya ke a leboga
0: Mama re le boga modimo le shofatse modimo le direka botho a le fe kgaogelo ya gagwe gomme ke yona tsela ye na le wena re tshela pele bosegonge bya le khono ka gare ga lenane o la lentšu ke bophelo nke ke bone fale mafarahlahlenge molale a gonge ba ngwadile batheletši ba thobela fm ka dikwe molemane a re thobela moruti le rone lesudi johanna kgaolo ya botlhano ge o e latelela kua fase e re botša ka go leta nako ya maleba ya pholo ya bolwetši bja monna yo a feditšego mengwaga a lwala monna o ke a mmona kwa sedibeng sa betesta a ena le mengwaga e masometharo seswai ya lefao gomme ka tumelo fela a rwala malago a tloga go fela pelo go a tshwenya nka re kgotso jo mo molemane ka kwa springs ga e ke nebo brooklyne re ya go leboga papa o ile matlhaba a re kgotseng moruti lesudi la ranonga ka baheberu kgaolo ya lesometharo temana ya pele ke le ka mo atrachville ga e ke mmadiatane ga matlala thobela tekla chaoke a re thobela moruti lesudi nna ke matlafaditswe ke dikopelo tseo le re fago tsona ebile ke letheleditswe ke le ka mo ga mašašane jupiter tekla chaoke re ya leboga kgaetsadi makgatlhela daniel a re re atamiša moruti lesudi la ranonga nna ke matlafatswa ke ge ke theleditse lenaneo la lentšu ke bophelo ka bokgware le botswerere go tswa go wena bjale ka mogaši ao batho re ya leboga papa ke re modimo a go okeletše matšatši ya bophelo ke nna mosebo daniel makgatlhela go tswa ka kwa mmamatong ya gamphatlhele re ya go leboga papa modimo a o šofatše kgoši solomon raopala re thobela moruti lesudi nna ke ka lengwalo la mmoledi kgaolo ya boraro ke re se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona kgoši solomon papa tk raopala mohlakong village bolobedu ga bo captain rally mola moshat re a leboga kaisa wa grootman a re lentšu ke bophelo thobela moruti wa ka
3: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
0: ga metsotso ye 25 go ya ereng ya lesome thobela fm ya ba re sekhuba tloga mogolong ditaba dipalwa ka wena kaisa wa grootman a re nna lengwalo la ka ke mmoledi kgaolo ya boraro ya se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona re go leboga papa modimo a o šofatše 086-000-2452 thobela fm ya lekgotlagatso la aforika borwa re a lotšha
4: papa lesedi le batheledi dibela nne ke gona lena le kae ka
0: le rena re gona ngwaneso
4: nna re tloga re le gona lentšo ke bophelo
0: a re pheleng
4: aowa nna lengwalo laka le tšhabikimang ka lena moruti re le gomana mola ka e tswela pele morago act 12-7 re phitha ba tshwere ka mo tronkong mare ka lebaka la go kgola mo letlhapelong ba phuthego ya gage ba mo rapelela bosogo ka moka gore lengwe le letlele molokolle mo diketaneng tse a tshwereng ka tsona ka leke sa mpontsha gore ge batho ba ba rapedisa ba bangwe go a kgonagala gore lengwe le letle le kgaole diketane
0: jo juele re a leboga
4: ke dia gona mo ka lebaka lena ke a leboga
0: modimo a o se o fatshe ngwana papa
4: ke a leboga morutaka
0: aga re a lotsha motsheletse thobela
5: Re
0: gonele ka emma go rena.
5: Ke gona ke le Christian Mola.
0: Lo Christian Mola dumela gaetsa.
5: Age.
0: Le apela.
5: Ke re ke a tshela ke ra lena.
0: Mola twa ugo.
5: Ah re le ba gomela ke go tsogana.
0: Ei.
5: Ei. Ke re nna ke khotsa ke se tshela se sengwe. Ei ba tswa go kopela sina kwa kerekeng. Ei o ba se buisa ne sentse na sentse no nna wa nkwa.
0: Se renge fela se we lo Christian.
5: Moha wa modimo mara se nkhatlha se tla kwa gare sere ke be ke sena go gana le ga dimpolae
0: ai
5: ba tsanda ke le sudi re ba take in K1 ne ba tsare le mo ke kwa bo tlhoko gore ke ba ke tla re ntshela ke yang mo yona ha e don fitisha ga bo mara ke mo ile tel ke ke se jamola ke se ke re nka re nke be ke saka ka go ka khwatsa ke tsene tsere ke be ke tsena go gana le ga dimpolaya
0: amen
5: wa ikwishisha
0: ke le kwa ga botse mmawaka
5: eh ke le khwesha mmala ga ke madira ga skarara
0: na
5: ke ka mo mamelodi
0: ba dumele batho ba mamelodi le ba madira
5: aga
0: amen what's ba go feletsa mantjwa ga etsa difale gona le temana bukenye ya bobedi ya diterotsa a kere ya ba koranta gaolo ya bo net temana ya seswai ire ridicule tokotshotlhe me gare pitlaganywe re ya phorapora me gare ga kanege re ya tlaitswa me gare a lahlega re digelwa fase me gare senyege Ao batho re direlwa fase gore ge batho ba o gatelela fase ge le na ba le o gatelela fase a ona me e bile o senyega a o humane tsenyego ka bakala gore ge o ya fase mangwele a gago matolo a gago ge a gotla fase o bolela le modimo gore le na ba ka godimo a le tsebe gore na go gotleng fase ka mangwele ao a gago go ra eng pele ga modimo amen jo na jo yes masome pedi pedi metsotso re ya irenge ya lesome go thobela fm ya lekgotla gatsho la Africa borwa motheletsi wa thobela fm a show re ya lotsha le ka engwane show
6: Ona ona ke
0: modimo gona
6: modimo modimo o pholoje
0: amen
6: ke mo go itse ke mo strength ha ke phatla mano
0: ngwanesho
6: le ntse ke bophelo
0: a re pele
6: ke ke ke mo la ke ke bo se se for verse 29
0: by verse 4 verse 29
6: verse 29
0: a re
6: molomo ya lena go se ke go tswa le ntse le le go tlile ntse le bolo la go se ga riso mo le se ela le se tshofatse mo go kwa mo ba le kwa gore go le motho o se jo re se re go mo ke se ga tsoma arno wa tsa mo go di di di se se se le go ra e no ha no ra so se se se le khala ha pa tle go re go se se mo re jo re tsa ke are le go go futhi dikolo tse ke go bona re mo mme ke go re go ntse
0: amen re le boga Boti Vincent modimo o sho fatse ngwana goshi
6: ya le boga
0: amen re na mile re ya lona le wena re feta mabenkeleng mara o ga mabenkele ke go topela tshitlopa Holy Saints Gospel Choir bare bophelo ke wena fela empa batho ba tsebe empa re feta fa pele
7: o ka ba motho sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka le judge sms a thobela go 45135 a 45135 clientele general gfsp e dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
8: hallo south africa na o na le mathata a ka kamoreng o tshwenya ke sefola sukiri high blood le mathata a mangwe a semoya mo profeta le duka o gona o thusa o ga mogotsa mafilong a alatelang
9: Jenfes Polokwane Pretoria
8: lumo leleja o ga mo leleja mo di nomorong tse
9: 0661667945 or 076-116-0218
10: ke magona tsohle
11: ye ke thobele FM ka rangwa ga ke tbedi masumopedi tsila 2026 thobele FM mo tshata wa tsebo le boithabiso
12: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobela FM me ma bomma ka moka go tla go ipitsa le bagatsi ba Tobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tsoma ka ire le some di mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tobela FM le ba rralo ke ba mahlatung. Ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go ipitsa le lena. Lena na ola melodi ya biketlo. Le tla be le ga sha thui. Ke man of the match. Sandi le di khari. O tla ba le ga sha go tsogona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisha ka mmino. Gore o khone go bakarlo ya mokitiko wo mo bose bose wo wena e kholetse segoba ka go romela molaetse wa gago nomorong ye 060 749 9667 060 749 9667 wala fela gore Mother's Day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand ba jofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašelenga a tle go gontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go fološetsa dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tobela FM ya le hlompha
11: Tobela FM moshato go tsebo le boithabiso lentšu ke bophelo la morena le lengwe le lengwe ira senyane go fitlhela ka ira le some bošego fela mo go Tobela FM moshato go tsebo le boithabiso

0: Dumbolo ke eng gante o ka tlhoma ka tlhoa go fase mo tafoleng
1: ao gane phosoele
0: aomon o gontšhela ro a o tlabe ore nto o e jang ke botlhola
1: o all right and wena o tshwanetse o ba o tseba gore ke dire ka mokgwa o ke be setlhola ka rompi tsa setlhola ke gapeletswa ko wena ke re
0: nna
1: ya
0: nna
1: Ivan, ga
0: ke bolela le wena. No.
1: Always wena ga ke bolela le wena. O go komoga, he? O ka re ko wena borotho bo ile gore bo tswa ka raga pahane wa tsa gore le makhwina o ka raga makhuru. Wa tsa o race anytime ga ke bolela le wena.
0: So, ba ke sanjo ke tuning. Ke shenya.
1: Oh.
0: Ke shenya re wena o ntshenya lena go time la menasa. Le mauledi wa menasa.
1: No. A sore go o senya lena.
0: O diang?
1: Na ke be ke bolela dishana le batswadi ba ga gore at least re kgone go fihlella kwa.
0: Le re why o bolela le bona? O disasa sa le bona gantsi. O sablishan le nna.
1: Oh, okay. Sorry.
0: Sorry goring.
1: No, grare o tla ntshwarela.
0: Hey,
1: from today onwards, ke tla mind my own business.
0: Hey,
1: o tla motho re gare ke ya bolela.
0: Ke re o be le nna.
1: No. Ke bolela le wena eng because wena o nya go bolela le nna.
0: Like when?
1: O ka me tlhatlhapedi ge ke bolela le wena. Wa tsa ke fetogile le shilo ka mo motseng. So be lona ke tla mind my own business ka go gona le wena wa dira se sengwe se ka go se dira then le nna ke tla ja decision ya ka mo go gina ka gona wait
0: king
1: kanje ka mo arasa tsa bana go
0: na go sheng
1: a go kera re shile wa le bona le dikeche then wena o tswa ka le batho ya ke
0: ke ya kae
1: ya
0: he nyo go tse
1: seswe le tjatji le dikeche o ya kae
2: Kadi te tsama shego ke inga sina go rorobala gang.
3: Ke yona mma. E fela ke no tie ka bakala gore ke nya gore ke pele energy gore ke gone go le lwena.
2: Oh. Ka mantjwa mangwe ntse re la plaka ya tie.
3: O ka no itse ya bya lumma.
2: Oh, okay. O la kae?
3: Ke nya ka botse ba mma.
2: Eh,
3: gane nna lwana se re kwane gore taba ya ga go le pizza ya fela. Ke eng ntwe go gapele ditjeng gore wena o ye go bona pizza?
2: Ke na le lebaka re thabile. Ene ke na le mabaka, e seng lebaka. La go dira gore ke o bonana le yena. Ke bona a se mabaka fela a ma ordinary. Ke valid reasons.
3: Valid reasons.
2: Yes.
3: Hey. A go na bothata. Le nna le tla fitlha le jaji mma. La gore ke be le di valid reason. Tsa gore ke kgona go bonana le Robert.
2: Oh.
3: Ene bile o se ke batla mpotsa selo. Go ba wa mpotsekisa ke tla ke se tshekong.
2: Wa bona yena Robert nya no wa gago. Ke lona le bakala o dira gore ke o bonana le pisa. Ga botse ke nya go kopana le yena. Ke nya go bolela le yena face to face. In other words, ke nya go bolela le yena like a consent mother talking to a rubbish. Ke nya ka go tselela la palaka.
3: Wow. Ke khona go bona gore kwatile. Ke a bona le ka mogobolelang ka gona o nkukela nkomma. E fela nna ke nyaka go tseba gore le baka le legolo la go dira gore wena o ye go kopana le pizza ke le le fela.
2: Gana o nku wena na. Ko botsa ga kae gore ke nyaka go bona Robert. Wa bona Robert o tshwana le ntshi. Ntshi o tsheng ka ra maswi. So I must make sure gore ntshi ke ya ntsha ka mogare ga maswi. Ke ke fetse ke khale. Ke botsa gore ntshi. Le ka moso. O ska ba tso teletse maswi a motho.
3: A ke tshepe gore se o tla se dira mma. Not again. Motho ke bolela ga kae gore Robert ga se yena a nkidnapileng. Ga a gona ka mogare ga dilo tse uwe mma. Ke bolela ga kae?
2: Wa tse Robert ke nyaka go bolela le yena ke mo lebeletse ka matlhong. Ke be ke mmotsise gore why a rometse batho gore ba kidnap ngwana wa ka.
3: Pelo ye whisky be ya go tshwenya mma. E tla nyaka nna ka sebele. Ke nna ke tla bolela le Robert o tla ntlhalosetsa gore na re ya go dirang ka batho bao.
2: E mpere dumelana re thabile gore Robert wa batse ba batho bao. E bile ke na ba rumileng. Re dumelana ka seo ke
3: ma tlogela everything matsogong a ka. Nna se ke se gopelang go wena. Ke gore se ke be wa leka. O se ke be wa leka mma. Wa leka wa nyakana le Robert ka baka la gore le ka sekwane mma.
2: Re thabile. Sona ke mpotsa sona gore wena o senya go bonana le Robert. Ka se sebaka ga ke bonane le yena mma.
3: From there, then, Rahu di Ayima.
2: Drogala Robert,
3: an American watch. Hello, who were not so stupid when an alibis. Lina, because stupid when an alibis.
0: Hola, Mamza.
4: Happy, happy. Oh, one man. Who got a hook on one egg?
0: Oh, ha, the market, you got tea like it.
4: A girl, one.
0: A bill, a grat. Ntibele tshipi ambe no gore bona spook.
3: Nya ka mosi na ngwana sa bo bula ngwana.
0: Ah, bona wa tsabe tsa tsabe gore sa ntjuri ke go pele license ya go tswakala buzing.
3: Ai mbusi. O tsi wena o bule ne
4: ka re ke go pele ka re o rile o sepela le masedi lo nya kana le petla.
0: Oh. A se o kwena.
4: Eng?
0: No, I ask if I madala ba mkrile. O bona.
4: Ba mkhodisi.
0: Eh.
4: Ka. Gona o kae gona meele re bolela.
0: Ke shore ranjo ji ba lengai
4: tsapset taba tsa gago dingkha go swa mana
0: he o re mme
4: petola ba mokhweditse
0: eh
4: o wa tse ba re ba mokhweditse mana o tse ba mokhweditse kae
0: yeah
4: e bile ga o tse bo re gona belo mo kae
0: yes
4: ai
0: ke tshela vare ga ntse mo santse
4: agwa to go lorora ka nna bolele
0: nna no wa go tshela vare teaching straight yeah
4: ai khona ga ntse
0: so ba mo kreile nga zilala ka wena go bona mthomogolo mo frosta
4: Tapele ke eng mane? Hona le ntho nngwe ya dula ga botse ka wena.
0: No, ai, ba mokereile.
4: Wa ye di mula u di jwa.
0: Eish, bona, e re go robala ne.
4: O robala ga. O ya ga e busego.
0: Ah, o wena o ke ya ka mo bedroom ya mena.
4: Eh, bo ya mona.
0: Eh, o. Mara ke fetse o tsaya la.
4: Bedroom ya ga go o raye ya ka montlong.
0: He.
4: Mwana o dibe.
0: O go no first time gore sale bozi e ba ya menaza before ke ba le ngwana.
4: Yeah,
0: so ngwana o grilling tse mo e le dlaleng la menaza. So o tla va ngwana ye.
4: Mm. Mo ile mpotsa nnete ngwana ka.
0: Okay.
4: Ke nya ka o bolele nnete ya gore o be wa kemfa. Ene o bolele nnete fela.
3: Ke a go kwa tete wa bolela. Patike puchi shaman. Gore wa o sanya go bolela gore ga botse go diragetseng re o tla shalela o utswiwa.
5: He. Ga ke tsebe gore ke bolela eng ka gore le gona bela ga ke sa tsebe gore go diragileng a se ka bona selo.
3: Ha wa ka gore rwana wa tsaba gore o a e khonege. Tse o mpotsa ntjona hai. Maybe ka gore shimo wo wa bontsha gore o nya go bolela lena. The best thing go no rutime le bona le go re ithobalela.
5: Gore wena matsheko na gana gore ga go gona gale ka mogogo re re jeng ka bona empa go gone re ile e bile go tsana so sa go ntshwenya gore go polwa ka lochaba ka sa go pola le gore go diragetseng ke lo bona feketsana ka koloing wa bona
3: and what else
5: and then o tloga mo we e starta koloi se pela go thoka botata thanam petro a ke sa tsebe julians
3: o ra gore letsela ya go fitlha ga uteng ga se o e bone at all
5: la ganyane le gore koloi go diregileng ka

0: ungamile yile.
1: Ne ke tare mama ka re. Ke ta sonela go go fa ba insurance case number bona ba ta bona hore re dirang wa bona.
0: And then the bankers tsona as well che.
1: Eish mama we. Khane ka mo ka matanga commission na.
0: He bana.
1: Ah wa gape diputso tsa gona di tadisa
0: pele mama. Ke tsheba daddy.
1: No. Tima le bone. Ke nko bona ke lebe tshilo tsa ka mo ka tima re tlhomishe.
0: Tlhomishe.
1: Henki penki.
0: Ah, una henki penki ya selo is been days re sa robala. Tima le bone le
1: go robala le bilang. Wena wa nlaka. Ai.
0: Saikiwe. O tsene wena ka rwa le bala. E re go gopotse o bona nna. A ke nngwana o ile o reng ke tsone tshwere ke tlhoke rapele tsana le ena gore a bolela a bolela. No man, a ba ke go tla the whole day ka mo fising ke tele ditse wena o ke ke re ja ke sa kule gore o reng.
2: Masedi, a ke tsona ke a bebe ya botsotsi. Gore ke a be ke go wa ke a be ke China a ke tsebe ka bagala re ke a bana be tshe wa ndore ke a ke tsebe selo. A o reng tshwere tse bao.
0: Mara sa ke a go gonege.
2: A go na le ya
0: na masedi. Go ruska wa tsa selo. Ka ba batho ba le ge ba traka papa le di. Wena gore re bo bona. Ne se mo se bono ba se kwile o gopolang di patlego tsa batho ba or something
2: what's are getting my city ke ile re nga ke ya ba ke tsaba ya gore gore a hone ntre lo re ke e bone ka ba gala re er ke ya ba ka mkhwano le Joe Baker a ke dzibe gore
0: a ke gane sa ke mari ke re di patlego tsa batho ba le ga o di gopole na
2: le ba tsibile di fatela
0: a ke di tshila mo go tsa yona sa ke gone
2: ka le nna ke ya bene na bana.
0: No. Batho ba le ba ka se thibe di patlego go tloga polo kwa ne go ba go fitla Joe Baker
2: ke ke bone o ke tsaba ya gore bantjere ba nna metse golo ya hino e ba ke feja and ba tsibile di fatela na ke bona rena mane ke mane a gro bona ke tsana gra tshine nwe ka bona golo e ke sube like ya kwa tasi kwa an ka bona no e felele the guy
0: so so king we ha re ba le gaoga ntshitse wena le papa yena ba mo tsitse ka golo yenwe wena wa ba ka go yenwe
2: o ke tong ke ya ba ka mkhwana o gere gina me the golo ya hino wa ntore ke gine e ke pafara ke kumela ge ya radzila ke ya checka ke jo beke a ke tsona tsela ya ona ya nyiwa wa ya tse wa go la ke ditsitse
0: ka botsitsi o nya ka go mpotsa gore lo wena ba ka ba be ba go trackile
2: ka mo kobo o ka ona ka ba ka ke re ntlo tlo ya ga ke fisa gore ke tlo ka re ke tlo pega so
0: okay saki gona re mo ba go fulushitse ngona o boneng
2: eish masedi nan ka tse ba betene gore wa tsare ke no wa ntaka taka ntsha
0: saki ke no gopela gore o mpotse nnete gore na batho ba ba jere mpapa wa batseba
3: ha mkhotseka ha jere wa bona re fitle ka kantine petola re go diregileng
4: ha
3: mkhotseka
4: a ke se bore ke go tsheye
3: wena ke go kushisa ka no setse bore o thome kae mara yena mongwa ditang o re go diregileng ga go botsa ka molomo wa gagwe
4: o ka sentsepe
3: gore
4: gore mongwa ditaba gona ntwa mpotsanya ona o poleselo gore go diragetseng
3: a kgonagale
4: e bile ntwa ratharathang ka yona ga gona bjalo
3: goreng
4: ke gore yena o bona gore o tlo kidnapiwa go ya go ile ka gore he's being kidnapped for the second time a kere wa gopola gore ile ba mo kidnapa
3: ke ya gopola mokgotsi
4: gore jwa o re tlo ba selo modiro mara a bolele selo still
3: o tla salela ke go bolela batsego gape o phetola ba dule ba gopole gore bophelo ke leotswana bo ya dikologa
4: ke tlo le boga ga buile mmile ga ile gore man ke a putisha gore why
3: le nna tsa gore o buile re a di leboga fela o tsebe gore putisha ya why batho ka mo ka ba putisha yona
4: gore gore e ka ba ile bo Robert ba ile gore ba dirile machila ka mo ka
3: hai bo Robert ya ba swanela mogotsi ka gore a kere ba tla re ba dutse ba re petrol o itirile steering
4: ish
3: ba re tla go bontsha le wena ba ile re ya go timeletsa
4: gape nna le
3: mara go lekile o buile a re botse go roba le kae
4: no man when I'm alone and start to crossing all the t's ne and dotting all the yeah. the e's
3: o hwetsa
4: hai ke na le go naganela gore bo Robert ba na le something se ba se ba
3: nna para bo Robert ke ba bona mogotsi saki a kre saki le yena ba timeletsa o ba sna petola mo ba be ba le gona matshako tsale le la saki ka rumuti me mabone o motsene ka samboko ha bo je nne
4: and if that's the case
3: ha wa
4: a go ka tsela yengwe
3: mmh
4: sa go tlo tshwanela go tseba a ke robetse kwa gabo o tlo tswa ka nnete

0: ge ke nana ke nana re ka ba Robert goba mosimanyana o la re ileng a re phonyogana ko re le ko Gauteng ke bona ke nanang ka bona gore ba ka no ba ba le mo matlhakong and-e ge e le gore ujale gore a gore ba bona nto ngwe le ngwe e diregang mo matlhakong ba campile ana mo
1: ale ba campile mo mogatsaka ka re ke a go bona gore o ka re o tseleng o yaka
0: oo monika gana mpone gore ke monnana nka se dio ema metsi a tsena ka lapeng ka dula ne awawawa yo ka se direga
1: alfios onko arabe potiso ke re na o ya kae
0: okay wa bone ke tloa mo o nyakana le phetole gomme ge nka se mone gore re ke santse gore ke dire se sengwe
1: wa ikwa mara magatsaka
0: ke ikwa gane nka bolela ke sa ikwe
1: o ya go nyakana le phetola Gauteng
0: yes
1: o le teng ge e gore ba mo kidnapile go tlo diragalang
0: no o ka re o bolela nnete e fela nka se betiene ere ke bonane le man of god ke ra matswane mabona
1: o nyaka rabitse santara gape o tlo tlho ntlhaletse dilo tsa santara o ntlisetsa tsona ka magara
0: botsatsi pele o nyaka gore ke direng na na ka mosadi ano ai bon o tla sala o bona gore na ke tsoke na ke a tsoke a sepela
1: a lefie
0: na bona gore ke direng ke monna man
2: Hey, mwana maishabi. Na wena go re botse botse o go tswela ka maka ka mo go satsa tsa tsile lengwe le lengwe. O re o ka se tswe banga wena. A ene wa pere di ba mphasha da
3: go. Ah, wa saba kone.
2: Eh,
3: e manyana ka tshewe tsa manga.
2: Eh,
3: ka ba go tsogela ga ka ka mo gago.
2: Eh.
3: Ke be ke sa itire mo go lle.
2: Thalo sa ditaba ape o tlo ke khone o kushisa.
3: Eh, mwana lane. Ke tlhoki kwa batho ba re sepoka se gona. Le gona ke se bone ka ka mahlo
2: na wena o sana le batho ba opoka mola mebušhara e bona na wena mane wena o bone ka e sepukubane
3: gape ke a tsoga ke thathathatha le jaratela ka ke tsamaye ke inama ke topa maswika ke latlhela kua ga ke sa re ke ila le ke kwa pele re pepepepepepepepe latile ga ke tsoša tlhogo ke re ke a lebelela jo ke no gatlhametsana le sepoka sa monna ebile se otlela sefatana ga sejwalejwale sa ba sa nkemišetša letsogo sa ntumediša wa bona le gang jale ke sa thothomela
2: sepoko sa monna ke ma wena ke mabona
3: sepoko
2: sa monna ke ma
3: sepoko seo sa monna wa seba se swana le phetola lethebe swaniswa
2: o tshwarile mara nna tse ke bolele ka methakere o tlo o tshware o le mo pele ya ka sepoko wena botsotse a kokošiše o re na ngwana ka e ka ba sepoko
3: nasejalejale a ke re ko wena o mpodišego o lla o kgapha megogo wa re ngwana a gago o timetse jwale letso mokgwetsaka
2: ape o tilela o thome ka o phetola ngwana a moa jaka a timetse bo re thabile bana ba botiti bo motšhitši bana
1: o renga sa re go boa wa mpotša ore o
2: sampoe nkolo wa ka madiso fele ke moo ka bae gore motho ke sepoko molango o renkane se utuwa mpotša o re phetola
1: ke a makala nna ngwana a maišane ke re segagešo se boletše sa re noga go ka ekgwetša e repitla fa se e bajwa o se ka ithuša ka gore ge e tsoga mo e tlo go loma
2: fale noa ke nna gape wena o te o rate o bolela ditabara sewang ore ko o botse a kere o la tumi ngwana a dikeledi ke ena wa o tlo o nyaka o la phetola a nama a boya le ena ae fele ke be ke sa re ke dire ota ke dire o botsa
1: moreetse a re tlogele ditshele ngwana a
2: getsele ko wena
1: o mpotse gore na tumi o tlo mokgwetsa kang
2: tumi o tlo mokgwetsa borwa ore o mokhumane borwa a nama a boya le ena ae
1: aowa ba mokgweditse borwa bo tumi ge ba mokgwetsa ba re ba kgweditse ba mo bofile ba mo tsirimeditse jale ka o la re thabile
2: wa bona ke dipotiso teng ka se di tsebe ka baka la re le re thabile o bue re botwa ba re jale ke tšhaba bolela makankolo wa ka nna ke teke re gane motho mongwe ke dithare tsa boola ngaka ka rulompha dipheko jelana maka ka di šomiša motho mongwe ke tsona diile ore o phetola name a kumane
1: eaa a re leboge matanya a tanyolla
2: eaa o šomile morwa a matanya o ditanyolotse ka nnete
3: Yeah, hey, thanks for coming. A kenya ka re senya nako ke tonya ka re tsane ditabeng.
4: No mana mogatsa mo nna ka makeji because le mbele etse le re ke ka makapela ke fitlile he tsola rene le na le ditaba.
3: Eh, mo gape go na le privacy. That's why ke go bile di tsema. Bona. Ke na ka re sa senya nako a kere.
4: Okay.
3: Wena. O tlo tlhalosa ja ka bokopana se leng gore se diragaletse malome yago ka gore yena a nyake gore botsa selo ebile ga a re botse le gore lena le mokgweditse kae
4: okay fanshup nna ke kole ka saa ke rene ba ise ba le bakotsi blind a re ao a ba palele ke motho a re ge ba mo nyaka ba mo trace ba ya behind yena shibololo e le malome ba mokgweditse ba kgonne go mo kidnapa
3: kgante ba isa ba gona ba dirangwetsekwatshosa
4: se ka la tshoga thieletšang as long as a buile a leshapo ba re ba isa ba lene ba ne go dira trance ya gago wena o ne o bona batho ba e dira-diraya ore gan maybe ke batho ba bao fa batho di-pamphlet wa santefa ba tšhela powder mo di-handle
3: powder
4: o seno o swara handle ela ya o jea ya
3: e
4: ya trakenyane ngwe ba re ya powder so
3: oh my gosh
4: thieletšang ga wa fela owe then wena o seno o tsena tranceng o betha keyovaya a ke mo e le gore ne e thoma go spana ka wena ba re o blocke ya dinko o thoma o ne imelwa kore ne ga o sa spaniwa selo le ncondo e awa ya blocka
3: ga botse go diragalang mo lefaseng le mapeople can be so heartless
4: very heartless then bona ge ba bona gore ne trance ya gago e thoma go betha di meandering e ya ka mo le kamo ba bona gore ne drake e tsene fase
3: then
4: mara batho ba ba dangerous because o kana gore o le mo tranceng a trance ya wa go tsa sei bona ka o seno o tswa tseleng a ba fitlha ba o tshwara gape ka ye nngwe ya ba gona ba o lokela ka poteng ba o tsea
3: mose go raya gore ka moka ga rena a re safe lefase ka moka le kotsing
4: mosso
3: disgusting
4: thieletšang mara la bona ntho e ke e tsebang ka malomene bana mokhumana e le gore ne o baisiša mara ge ke be ba mokgwetse e le yena yena ana tlo go bontsha gore ne plasa ke mang gapanke ele a tsetso o
1: stop it le wena tumi mane
4: mogaalome
1: ko wena o dirang gore malome ya gago a be this wild ka gole o phela o ntse o mo reretile o tlhommitsa plasa plasa ke ntsoma
4: ke nna
1: ke malome yago phetola lethebe
4: okay
1: tlogale go tlhomitsa o mmitsa plasa hao
5: mngana wa mina hai wena wa disappointe mara problem e one nyine kore these days o no balelele letshogonyana le lengwe o ka re o nonyane like hai mane ntšha pelo ya gago ya nonyane o lokele pelo ya leswika
1: o boleswa ke eng polelo e bolelang
5: oba
1: o nagana gore go ketima ka mokgwa o ketimang ka gona sea ke di gomola ke kgwele ka gare ka pelo
5: my friend a ne bolele ka taba yeo nna e bolela ka taba ya monna wa gago alfiose
1: alfiose a dirang
5: a ke re wena wa tshoga-tshoga he he tata nna alfiose he he ga o tlhoke gore re o tlotlholola ka alfiose no
1: batsareken ga ke košiše gore na lebolela ka bostrong ba mohutamang ba alfiose ka re alfiose o tsejwa ke nna wa ka monna o tšhaba le legotlo ge le ka tsena ka ntlong alfiose a ka seroba le ka re ga ntlo ko botsa nnete
5: wa teba engebe e le otwa kore phetola o be a reng ka monna wa gago ma ba boya kua joni ba tsotsea re thabile a mo reta the way tatane motlaika a leng strong ka gona the way tatane motlaika kore e leng wa nona hawa o nkabile e le mongana wa mina
1: dithetso tseo ke dikgwele le ka re thabile o mo retile maralegane fale
3: ga se tshwe ke kosiša ona nko ntlhalosetse ga botse
5: no nna ke nora gore tlogela otlhogo o ne founela gore e tla o ne fite o ne tšeera toropo go tlolola lela o ne botsa gore e tsatane motlae kae go ne motho o mongwe wa mo founela commission ga ngala kae alaya
3: okay ke ya go ka sofia e fela alfuse ke monna wa ka o tsejwa ke nna alfuse ga e sale alfuse ke mo tsebang o phela a tshogile
5: jo manjeng ene go bjela bya moya fase mogotsi wa ka ka gore petola nako e re le kwa jone kwa o re file dibamo
3: enge
5: enge dithunya tsa go tere re te tshireletse
3: dithunya o ne ka mpotsa ka alfuse na le sethunya
5: a wa my friend ke no ra gore wena o ska wara mma motho a ka teponagatsa o don't want to like e ta dubula lo re bena kale
3: ya jale ke ya khoshisha rena go tlhala gore a re wena ka malagare ga motse wa gago o beile dithuna a kere
5: don't get me wrong
3: no
5: my friend ma o nyaka information bolela le monna wa gago o tla go botsa dithaba ka moka
6: ayeyeye a se tsale bona ne e go bi di fana ka nabra ke friend o rene o tshe 12 ne we shall go trouble number 3 then go feta o na le order ya grilled chicken ra le fish and chips ya table number 5 on na
7: and ke nore hena
6: eh mr michel hey la bona gore go bile fonda
7: no bona e ba di ya tshene temane man ke nya kana le malume a o petrol le tshebe man o ka yena
6: le ka sempu tshe ka mano le mona le bona gore ne go busy ya mma
7: e ba
6: be la bona gore ne di customer tshe tshile
7: da o pushi
6: ke nya ka batho
7: ga pele go tendiwa
6: o ka bona go go tlhanetse ke a monya ka se bli fancha
7: okay mpotse so
6: anke la o o tshile mo mosegareng a rena o ya go kopana le di lawyer then after that o ya di insurance tsa di
7: tsa o le bona le ba ka lalelwe ke lo ka ke monya ke lang lona o no re go no go bolelisana ka lona bona that is science nya gore re bolelle taba tsa rena go di nkatseng ka tsana nje
6: tsa
7: gore
6: are shifting
7: yeah bona mfana ka
6: yeah
7: bona ke se yeah nna le malema bona malema o ke skin saka ne
6: okay
7: so as I believe man mbotsho wena o monya ka mkhumana bya man
6: okay fine sharp Mr. Mjena.
7: Right?
6: La bana no go tsitse nako.
7: E ke
6: fa ka tsena ke se hona ka ra. E tlo ba chaive. Ke tsa gore le di scheme nna ke tsene feela mo bona. Ke khopela gore ne if lena le message leng ga e hona nna ke boela ka ra ke thusha tshale.
7: Eh, buya re bolela man. So, re ke a utsi bona o ngalangala fela o ka
6: ra
7: o
6: tshile
7: man. Eh, bona. Le le bona man. Re lo re ka nete petule o kknepile. Ha ona a lo re ka ba Robert.
6: Ah,
7: what? Ba ke na le tima.
6: La bana if there's one thing yelo rena e tlo mbora ne. Ke gore ne lena le mpotsa di question tse ile gore ne ke tsontse go botsa ke mpedi le le police ga ne
7: o tsama
6: le lena le le mpotsa
7: ke se mo pushisha gore jaba tsa go re o tsakwa ga o tedi tsa maele tsa maele ba mara eish man ke a tshuwa man I suspect Robert man
6: go ya ka nkele o nagana gore ne batho ba ile gore ne ba ba kidnapile yena le saki ke batho ba ile gore ne ba nyo go filifele tsa bobe ka bobe ya ke re masine ne mo ba re ne le tswa Gauteng le bolaile batho ke nagana gore ne ba mo shetse morao
7: a wa man hape o lura ka mogongwe o rwa ruri file o feta mo gale ke nana ruri file ka ona man eish mfana ka bona wa bona mo o tlo swa di gonywa sala molora

0: tlapane wena gona mo nako ene e ka se kgonege
1: tema a e sa le bosi lakale
0: aa ga ke ne bothata jwa gore o tlemoke ke mo ba ke ga ka ntshwa ke gore a kere ke ko lemoga ja go gokong wena a re o ile mmeane gauteng
1: nna
0: ee
1: gauteng
0: mmeoaa
1: dimanola mona o phela ga overlo raka dine mission
0: o tsofala o seng ngwana na wena
1: ae nna pelo tse di so nnale tse di baya motlhogong tima no mission ola a re o terminateile
0: kofe
1: ea wa go lata petola
0: eya goreng le o tlogetse ngwana ka go diegang
1: no ae o 100 moaleng so sure a 100 o fitlhile
0: na gore aga meane a ka se
1: ke
0: mmeane ke molaetsae o moruti modibane a ba ile re tlo o kopana a tshwenye ke tla moleletsa mpotse ye
1: so a se re because ke rile ke na le top 7 re le 100 gore ne o re a vaya and then a ry a checke jae cousin ya gage ba re ke mang ashim fanangyane wa o claima mane ba re ke mang tumi
0: ke moka
1: so tumare tšhaela gore no ankele la gage le 100 ebile ba zwake
0: kaketsa ge tumi a re ba gabotse phetolagane wena ba e ba sa re o kidnapile gona o tlogano ba gabotsebotse a sa go batla
1: time nna se ke frage o fitlha gona moo ke ne gore ba ere o 100 ka frostana gore it means 100% battery food
0: ao o ka se ilano tlhapjadi katabe ka wena ya mpopotebe e šišala namana tša mmele ye mese le matlhakong ye ka moka ka maoto
1: tima e ne o leboga modimo gore ntwana gago e 100 le madala o 100 kore ka mokana rra re 100
0: ga botse nna e nto ebego e ntšhešherekanya le go fetebe le gore wena o tsena jwang ka gare ga taba tše molake o bodie gore a ke sa go nyaka ka gare ga loja
1: tima o checke message ola meskine ke ntho
0: awa wa one taba ntho e nka e diang ke gore a ke tšee bakana ngwanaka
1: and then
0: a ke tšee bakana e ke e gona ka kua a phetola ke ego kwa godu e tswa go
1: lesesobe nna ere ke etswa ke re maelafo a ke tsebe ke tlo go kgwetsa ge ke boa ka moga ye goba go na le mo o yang gona
2: ya no ke tlo ke temela mola go masedi mola ke nyaka go boledišana le yena ke kgwetse kgonthe ya taba malebana le taba e ke boditswago ke ya lefios ya go temelela ga phetola a kere wa tsware motlaikamano o rata go ne o bolana dilwana-lwana so ke nyaka go kwa gorena masedi o reng
1: ke moka ge o sa mokgwetse o napa o direng o re ya go nyakana le ena
2: aowa baby a kere wa tsware na ga ke itaole a kere
1: ore ga o itaoleyes
2: ke norala gore
1: no ke nyaka go kwešiša ga botse gore ge o re ga o itaole o nyaka mpotse gore sa šomišana le santa
2: aowa baby mane ke norela gore modimo ke ena a mphang ditaelo tsa gore ke direng le se ke ka diraeng ton ke re tlogele santa re mane
1: tsebe ga botse mpotse nnete o nyaka go fola go ba jwa
2: o ra jwang be
1: ke ra gore ka mokgwa o bolelang o kogala ga botse gore o sa šomišana le santara kore o nyaka mpotse gore ke moka napa-napa a o sa nyako kgaogana le santara
2: man baby go bolela nnete taba ya go kgaogana le santara e ka sena meano ba bonolo ka tsela eo ka mokgwa re naganang ka ona ka lebaka la gore e bophelo bo ke bo phelang man ke bona o kare ke tlo le ogwa baby
1: o nyaka go mpotsa gore o nyaka mpotsa gore kora gore o taba ya gore o sepela therapy ga botse go foswana
2: a ke rialo baby
1: o rejwang tsobi
2: ke norela gore go boima man go boima
1: gape go foswana ka baka la gore o tlo gore molao re ke potsa gore o boeletse sekolong o a bereka santhara a boa gape mose ke sa mpotsang sona mose e
3: e banna prabisa ge bampitse ka moladiseleng ba re ke bitswa ke ba bagole ba tlong putša dipušo tse pedi tse tharo ba ra ge bampile tša wena jwang ka gore e a sena kwa go bona bagolego
4: wa loromang mfanakedi phela baba nna ba ntse ba go tlola receptioneng so ke twala ene ge tete ke go zola sane
3: ya mo ditlo boa no ke ya go kwiša brabisa and then namile sebiletswa ka gore šimovele o mpiditšene ke e fitlhile
4: sebiletswa ke taba ke ikwileng ka sophia mfana wena o re ne jevelne vie monnetash ka manjanjas
3: a kere mara bisa ke kolo gore ba re go tloba le masolo a phuruphutso mo dikgolegong for taba di-drugs so ka kokisa gore le nna ba kano tla bantshwara
4: aman tsa ke le fela mfana wena ba ka so tshware mfana le ge ba ka go kry-a manga jone man
3: shemara brabisa nna ke nyako phela ka fa sa risky ka gore motho o mongwe le mongwe wa tsa gore ke sepanela bona ka mogolegong so batho ba ka mokana bona ba nyako ne go na nna ke soerwe
4: so napile di last day wa bona gore go betiri wena tlogelo sepanela nna ka mochanges
3: amara brabisa wena a o ebe gabotse mara ko shiša mabaka aka man brabisa ba tlontshwara borwaka
4: ndadi man mabaka a go ke a ko shiša mfana so is a net bon o tlo tshwanela ka gore o ikeme wena ka bo wena mfana kete
3: a brabisa gore ke ikeme oraya gore o tlo nthomela monne ole wa le gobagoba
4: ko o romele ka motho ale ko romela ka motho mfana ne wena tlo imelwa ke marabe ya gago
3: brabisa why mara
4: why what ke ra gore o tlo ikemela ka bo wena mfana
1: wena mara kore a tsaya motho ka di yone a na go o nyaka ka sele o ra o nyakele
5: kaeakongwe
1: ko a mo jelana ko ngwe moa mmatšhaka
5: e le gore wena botsebotse o nyaka eng mo ga mmatšhaka ka nako ya sekolo
1: awa motswala relax ane jwale ke lunch jale kano re ge ke fitha ka kwa gae ka kgwetse o sena motho ka re re ko bona motswala a ko ke mo ratang
5: gomme re ko botse boy wa bona e le gore o tšhabile kwa sekolong ge lunch e fela mo ke a bose
1: motswala ke tsebile gore o tlone o senya modi o
5: moe gape nna o ka senthope
1: mara ke rase ke tšhabe ke re ke lunche ke tle ke tlile o bone goba ke phoso ke tlile o bone
5: a se phoso ngwana reso e no ba e le gore gape ke koile gore wena o ne mangkanka ba re o na le go tšhaba kua sekolong wena wa bolela maaka
1: motswalatsi wa re dilisa setswe ke ditlotsing goba le gore le nontiele le na ke nyo koja
5: all right no problem
1: tsole motswala gape ke na le tla boenkisitšeng mo mamotlha e batamela e nyaka o le mogausa se e re ko botse o le ka mobu
5: gape wena e mole story mtšhitšhe keng
1: motshwana gape ke kwa ba re wena o nyako bolelana le robert
5: o ko le mang
1: maabane koko lera ka dititi ko rere ba fapane leke batho ba le ba ya ba elwa pele ke nyako tse gore ke nnetena ya kgona ka gore wena o nyako no bolela after everything e ke leng
5: gore gona mo motšhitšhe ga gona selo se ke tlong go se bolela le wena ka baka la gore o ngwana o monnyane kudu gore nka bolela le wena ka ditaba tseo
1: mara o ke nyako tseba ke nyako tseba nnete o ka se bolele mo lapte leng gore dilo tse ka moka o di ileng
5: tsonee
1: andle malobanyana mo bona le trom
5: listen jalo le nna ke re nka se kgone go bolele le wena ka baka la gore a ke rogale ba rogale o lela mo nako e lampotsa gore wena o bone robete ka koloi ga
1: tlangkeaseeeditetengwenaarabapoiswaka kere wa bolelana and why o boelela
5: a o sa nyaka goja ke go ise sekolong
1: ae ebile ke sa bolela sekolong a ke re ke sports ke tlo dula montilong petrol
4: wobos nnabosa nka disa nnabose ke tshentse enabotse seposaka o e lendi yaka mokgoma rabotse ke tshentse
3: enabonono sekueng se ka lela mane ga wa tshenya seno ke bompa ke nyaka go tseba gore go diragetseng
4: marabose a nka tse nna ke ape akae gore abotse nna a ona ntho ke e tsebago ga ke tsebe seno kore ebile a ka bona
3: di theletso ke beletswa ke gore goreng batho ba le wena ba sa ba go dira selo
4: marabose ka rele wena wa bone gore a ba o dia selo ka moka ba rena a ba re dia selo kobele ke tore o di ete ene marabose
3: o tsena ba ntirakile wena
4: aake dusitse mare ke nagana gore ka mokgwaba o kana onon drakee le gore ba echete mo koloini mo gore e re ke tshwara ka mokgwane o matsa wa borena re drake e bose korekeale
3: wena ka molaka re tsamaile ka dikoloi ja fapa-fapane wena wa šhela ka kwa koloing yaka ya mabona ngwana ba go dirileng
4: raboseke to tshwamaya ka baka la gore nna le bolena re tsamaile ka dikolo jao setshwane
3: koremara
4: ntho e diete ande batho ba le ka moka ba thibile difatheo ja bo bone
3: koreare ka ipotsesa gorene kolo yaka ya mabonobono e na le tracker and ebile e na le insurance goreng ba tracker ba sanka ba itima ba ithibela
6: bafanenyana ba na le deal le batho ba di-tracka goba bjang ba itimile ka tsalanyaneng ke bodiša
7: mmanebos a botsetse basimana ba nao tekhniki ya bobona a botsetse e le gore ba e berekisa lentisa
6: mara ona ba na reka ba e le bomo ba bafana ba
7: ka mokgobe kwana boseka le nna monaano wa ka o kganyakanyaka gore a botsetse ke bomane batho ba le kore nkanana ka ntho e le gore edi a ete bos kore ke thakantšha mo nka lechamola
6: wanagana le nna ke anagana gape ntho emplaša ga ba mane
7: bos
6: and-e koloi yaka yone ile
7: ka mokgwane o le nna ke botsisa bolena bos gore ka mokgokolo e le ba e utswetse awa mara bos kore to bona re diile enana mo mara botsebotse
5: ga botse gore o nyaka eng mogage supisa ka baka la gore nna mma seampo ja selo le gona mashego
4: tlhoko jo maretabile ke nyaka wena ntle ka ke romilwe diblack
5: o rengwe ke mang ka baka la gore ke a boja ke re mma sa ka bolela selo gore wena o tlatlamo
4: ke romile ke jo enleng robert
5: robert
4: ya o rutha ba go tla iso ga rutha ba go bolawa ke petrole
5: jale petrole o tla ba mmolaelang ka baka la gore tlabe ya seatla go yena
4: e da ke nne mara go go botsa nnete ne robert wa nganywa blind
5: ke nyaka go tseba gore robert o rileng ga a roma wena go sa tle yena botse yena o kae ka se
4: sebakaana e sa njosi according o sa fola dintho te etole papa
5: ke nyaka gore re tlogele ewe o mpotse gore ga botsebotsebotse o re robert o reng
4: robert o nkgopetse ore ko go botse gonne wena le ena le nyalane
5: what
4: ya
5: bisa e le gore ga botse wena o tlo ba le nneteni o bolela nnete goba o nyaka gore raloka ka tlhogo yaka
4: ke tlaba ke direla endaeding ka gore nna fela ka ding ke dumelelana le yona 100%
5: really
4: ye
5: gona go tla nyaka gore o bolele le yena o mmotse gore yena a tle mo a tla bolele le nna ka sebe
4: ke go boditse kare bophetole ba nyaka mmolaela mahala mane
5: o jalo mmotse gore ke re ge e le gore yena o tla

0: Awa mama.
1: Ke mbap.
0: Habo lwetse go go sohla meane a gao. Tsunga mama, mola nna ke letile ke re gane ke tla kwa o mpotsa taba tsa mogatsa mo werao.
1: Ya, o tlo ntbeletse ne bile khale ke tswele ntlo.
0: Ai. Awa ke re nka gore ke letile gore o mpotsa ka phetolo mo o swana molomo.
1: O mpotsa ne o runyo go di kwa taba tsa ga lethebega. Na wa mpotsa.
0: Mme na o bolala nna jwa wena nke wa mpotlelana. Ke nya ka go tseba.
1: O tseba a muruti gole. Ka re simo wa tlhalosa gore taba tsa ga lethebega re buile o sepetse bjang. O wa tseba re buile.
0: Awa ee, mokgwa ke rebile kesetse ke ile ka leka le go ya kwa ntse ka motlhoka ka nologane wena ba tla go tlhalosetsa ga botse ba re go diegang ka go phetola
1: matsabo moruti kgole ena
0: ee
1: ke moka o tsoga o sa sa o kitima le motse wa matlhako o boja batho gore o kole nna
0: awa mamelengoa bola le nna ka mogomana
1: phetola ena o buile mokgwa jaka o buile ga gobala ga na le moago kwa
0: ba re o bale kae ga botse monno wa modimo
1: o tla dikwa ka e tsona tseo mo ga tsaka ka gore go ya ka matsheko phetola anya ke gore motho a ba tsebe selo e bile botse anya ke le go bolela ka tabatse
0: e ya wena
1: mara matsheko o belaela gore e o ka re phetola o na le leano le a le logang man
0: se kwa ile lo nta butana phetola a loga leano le fi o nya ka go buelela mo a ba le go ntse e
1: re tla tsiba na a re tsebe mara e mo go nore gapa madisa yetla wa motseba phetola wa motse
0: ke o nile ga ntlo ke sa ena na ngo o tsore phetola yena ka go rune ma thaithai o ka no go tsa tsana ga na go nya bana ba rena dithunya ena pile go luwe mo mahlakong
1: ah bana ba lena ba di rata motho gone ba di rata mara tlhapedwa mmane ha ya ka sa sepelela gole ah ga pe thomile ntwa ile ya ga go le ba ga mabona mmachaka ya go baka ngwana
0: pa wa kwa ba
1: go botsa nnete ka sa shuta ga ka di shuta o molobile
0: ga botse batho ba ga mabona ba nyaka nna ga ba nyake go ne o bona ke ne e khutso ka molapeng laka
1: aakhuta
0: makisa ngwane yaka jalo
1: a ba mmakisi selo ngwane wa gago wa mmona a ka no ba bolaiswa ke nna le wena moruti gole o a bolela moga jaaka ei o a bolela mane
0: a ke o kwešiše
1: a o kwešiše
0: o rage ke bolelang
1: moruti gole o sa gopola ka nako ela motlanyana a dula a lela bosego wena wa napa wa tlhotlheletsa gore ngwane o lela ka lebaka la gore re thabile eng eng eng eng wa itlhotlheletsa wena
0: aowa ee ke ya gopola kry-e o e fetile na mele ntlenyana o ile ano o fetsa ebile a gomola gone taba
1: a gomola marabe le bona gore na e tsositsee ba lwa ba ga mabona mmatšhaka ba re mutanyana a boye gae
0: gaeko
1: anakeko ore gae kae
0: e ka se kgonege mele
1: he
0: e ka se lebege yewe setsogolwana saka sa thore
1: tetetegabotse ebile o mothile botiamotanyana
0: fela ba tlong kgwetsa ga botse ba ba ga mabona
1: yeo
0: e ka se diege
1: o dirang papa
0: mele mmutanyana ba ka se mmone ba ka se ke
2: ore matswana ga sa go tsentse santa re oa ge oe
3: no mohumane o ne a se ke mohumane e fela sa nkgatlha ke gore phetolo ona ene wa botse
2: okay
3: yes
2: a kere ke a tseba gore matsobane ge setse o fitlha mola go yena o tle gore batamela re rapele re rapele ge le ntse le rapele a namehile santa ora wa letsena wa lelaola
3: and
2: wa bona go o bolela ka gore phetola gona goba le gona ke a leboga moga jaaka gore le tla ikhutsa go tlhole ya go nyaka batho
3: he na wena o nyako reng na ga ne rena re tshwanetse di opela re nyakana le batho na monika
2: ke re moga jaaka a kere batho ba matlhakong ba a timela e ba seno timela lena ke lena diketapele tsa go ya go ba nyaka
3: nonono wa bona fa morero o mogolo ke gore yola le re ke ma Robert a swara that's the only mission
2: e le gore Robert tlabe a swara a swarelwang ke raka gore morwedi ago o re yane a sa golega ke Robert
3: he obare ya dibue ke yona bothata mare no wa bona Robert ke a ikwešiša eweno ba gore mara
2: jale re ko go botse wa mmona le mmama bona a re thabile o mmoditse tsebe go kwa a re yena le Robert ba ka setsogile ba kgaogane o tlile go ereng wena
3: ewe ya gole man ke nokwa ke tshuwa mo moyeng
2: wao tshoswa ke eng
3: wa bona e segale ke bona ke apeletsa gore ke bolae Robete
2: Alfios
3: yes
2: wa ikwa gorena goreng
3: ga ona ka mogomo ngwene
2: ga batse go diragalang ka wena Alfios ka gone jale o ka re re santara ola o letsene and o dira gore le bolae
3: Monica
2: please
3: ga re na leano felo fa Robete o tshwanetse o gwa wankwa
4: mpeji nga ngxolele mna kusebusuku ndifuna ukulala
5: awa male o nyaka gore ngo rena ke a go tlhodiana kganthe go botsiša gore na se Alfios a se bolelang ke nnete ke phoso
4: mpeji ke tlatseba jwa gore nna ntate a lefiwo se goreng o mang ka nako mang
5: mogatsaka go bodija ka botse gore motho o boditse mma batho rena ka lapa re loilwe o lebetse
4: ga o le jwalo nna ke kena ka empage rena tsamayang le o tlhatlhooba mose
5: e banna bebe kana o ngaka kere o palelwa ke go no ja ditaolo wa ditshololela fatshe gore o kgone go bona ge ba seka nnete ke nnete goba go dirang
4: emanyana anyane ga ke gopola gantle wena o itsa o dumele ditaolo eng a kege wa re wena o na le moya o mokgethwa o pholositswe tlwele tsamao e kerekeng ba o jwetsa ona o etsagalang
5: a ke tse bonna o nyaka re kareng e fela re ko go botse wa bona ge ba ka nnete rena re loilwe ka lapa seo se ra re le wena moga jaaka o ka no ba o loile o tla go sa le monyane pele ga go ka ba ngaka
4: nna ena sa ka loiwa ke mothompedi nna badimo ba eso bane jwetse gore nna ke tlo ima e segale
5: a kre wako o sampo jaaka badimo ba go boditse le wena o mpoditse ornno ge re ka tswa ka lapela ga mojela ra ka rena o tlo kgona go mpelagela ngwana dilo di tla bulega wa e popelo ya gago e sa bulege
4: mpedi oe nako e tsiswa ke modimo le badimo wena se ka fela pelo
5: ga boso nyaka gore ke re nna o mpotsa ka modimo le badimo ba e le gore today ba kgomotse ke bolale wena ka sesebaka wa e ba sane o bolela gona o ime once
4: mpedi wena o shore wena o kgona go dira ngwanana ebile tla
5: koemapele
4: mpedi ga e le go na le motho o batlang mo jola o batla nna ke ngale ke itswe ka mo o kgone go tlisa motho wa gago ampusia kgotlhwa podi kgotlhwa
6: ai mma ai o tsena ka mo kamoreng ya ka le o kokotsa o sa kokoti ai o ka re o tsena ka mo wa khumana ke se apara o tlo oreng
7: oreng
6: nkoile
7: ke eng e ntshwe ke sa itseeng ka wena re thabile wa lebala gore ke nna ke be ke o tšhentšheleleire goba motlho mongwe o imile o nyaka o mpotsa gore o imile
6: sorry mma o nyaka eng kamo kamoreng ya ka
7: bothata ka wena re thabile
6: nna
7: yes ke kole koko wa mpotsa gore wena
6: yo ke itsebile gore ke sa tlile no seka gape ka taba ya Robert ha ke bolele jwang gane
7: o bolele eng jwang re thabile ka baka la gore o kgala ka metlha gore o kgalela Robert nyane o wa gago ande re o botsa gore ke ena a rometseng batho gore ba o kidnap re thabile wena wa ganetsa
6: yes ke a ganetsa mma you know why
7: why
6: pisa o mpoditse gore Robert o nyaka go nyala
7: pisa
6: yes
7: o boditse matšhila one thabile o kopane le pisa kae
6: a se ko kopane le ena o be a tlile ka mogae maabane pele ke robalampo tsa ditaba jeo
7: re thabile o a lora goba motlho mongwe go ya counseling ga gago
6: a ke lore wa bona ge e le gore wena ga o ntshepe o ka no ja founu ya gago wa mo founela wa mmotsiša
7: ga botse pisa o rale o ka gina mohuta mang ka lapa laka e a ka o botsa jwang gore Robert o nyaka go go nyala re thabile mola a tseba gore Robert owe o a tseba mamokhutisitseng gone
6: o nyaka gore ke mma o tseta diswipes a boletse gore yena o nyaka go bolela le koko phela di ka gore o tsebile gore ga a ka bolela le wena wena o ka
7: sekwešišeo
6: dula o gana mma tlono o dula o thetafetsaebile
7: kotlo le botlala bo o leng ka gare ga bona mane o tseba Robert o re bolelang ka yena oreng o tshepiša phetolo ebile o tshepiša le matsobane go ka ba bolaya ka baka le tšhelete a 5 million
6: o reng mma
7: o ra ng mma
6: Robert o nyaka go bolaya papa le o tsena ka
7: emogarena Robert wa tsena re thabile wena ge o nagana o nagana ga botse o nagana gore phetola lethebe o bea kidnapile ke mang
6: ma o nyaka gompotsa gore papa go masedi o bea kidnapile ke Robert bula matlho
7: se ka ba setlaelane
2: ao mmalegongwanaka
4: mme
2: ae nka re o duema ka maoto ke reka gore ke wena o tseba go setswa ga botse o tlhola go kgala gore ko ko monica motho ga a tsena ka gae o dula fatshe a dumedisa a kgona fegolola se borana
4: wa mme ke atla o dula wa tseba ke batlana le ntate alfus
2: ka bomadimo abe papa go ga gona o rile o sa ya go bona o ile a phetola lethebe
4: a o netaba mme ga se teng ke kopa gore mofe molaetsa ga boa
2: ke molaetsa go eng jale mmaleko ke reka gore wena o kwano mo founela wa bolela le ena
4: ke kgale ke mo founela mme ga tshware dikgolo tsa ka ntate alfus ebile ke nane gore o teng ka mona gaeta swa e ke tlile
2: e le gore e kgolo ke eng alfus a e dirile ngwana kare ke ya go bona gore ga botse ga o monate mo moyeng wago
4: mama ya botseelane
2: ke thedie
4: botse ntate alfus ore ga e le gore 1 million rand ya e filweng ke matsobane a enough a se ka ba tsena ka lapeng la geso a nyaka mmoo o mo jwetse ke tsho jwalo nna
2: mmalegongwanaka tlhalosa taba ke kgone go oko
4: mme o ka tshepa gore ntate alfus o jetse mma batho gore mma batho le mpedi ba loilwe tla swae ba se ne bana yena ebile a ka ba alafa ore goreng a tsho jwalo
2: a ba alafa bjang ke reka gore alfios ga a tsebe selo ka setlhare
4: ke ngaka ya koka ya lefios a ke jale ntate ya lefios a o mofa setlhare ntate ya lefios setlhare se ke sa enyenye ke kopa o se fe mama o a di fokotsa tlhare tsena ga qeta iketse ngakanyana tsa matho tsa batho re yena o kgona o alafa
7: aoa marampedi le mma batho le bona ba amakaja ba ka tshepa a lefios ba dutse ba motse bara lefios ke motho o mokhutama
4: go njalo mama gape motho o mo le mongwe ga a batla ntho ka pelo kao fela o mongwe le mongwe a buang as long a re e nka o thusa motho wa dumela o ya ka pelo le moya
7: ke ya go kosisa ngwana ka kannete ge o tlaisegile o dumela nto nngwe le nngwe
4: ko njalo mama
7: fiale mpedi o diang o nyaka go jela yola alfios magato
8: ta tshwanela ko gore ne man ke founile dilite ba reng ke robert man e modimo efutile gore o tla kae ka rae kar ya petone rae boy ae majatana e o kotse le go feta man ebile wa ntshosa a mara go shapo ka gore a ka sa kgona go ja di-drugs tsela tša maemo a godimo ne ke re ke nyako founa mongwes wena wa mfounela ke mama hello
9: wana bisa ke kolo ya gago e ke e feta mo mabenkeleng
8: ai man tloga le o tlhompotsitse ka dikoloi wena mane e le gore wena mpona o le kae e ane mona ma abane ke le o founela ke re ke nyaka
9: Kuringi? Kagura maavani utleta kuagaka wena. Uto bata wana kama chile. Hasungu mpoja wena.
8: King?
9: Kima anu nyana mkuta manga waluang.
8: Lima na kilu kama anuwa seilu wena jiman. Eh? Eni bon kikisu. Utlo kulu wema baana kapili man. Batole baratana man.
9: Baratana ma chile. Wana mpisa?
8: King?
9: Ma chile wabu chingra tibila kisanya kawakwa. Rakwan? Ona po moche mpienye lela gao. Kuri nakili titikira hai konegi. Ile kasu hai konegi.
8: Kikisu. Nabe ke tlisitse message fela wa go tswa go dae motlogolo fan make that's all
9: ere ke nyaka o botsa ene ke a o roma le nna go motlolo nyane bua gago ke re o ye o botsa gore geng ka mmona wa mo ke mmona go gona teng bo ka semile ene ke to mo nyaka o fela ke mkhumana
8: tikene zwat wa bona re nonsense mpotsa go yona ga njolo ne geng ka yo mmotsa ha chandisa nrek phela a loka dai boy
9: ka ke makala o tlalo ka tshele ke mang ke eno ka bakala gore ke eno le magodu ka moka
8: Asile lo ke ka mo ka le ba loyi le ba bolai. Mm. Yo le ke le mo live a suje e bo man.
9: Wana biza.
8: King.
9: Ke lo tsho phila mo di bolela gore batho ba tla kwa ba bolokwa ba yene. Se ba gore ntuwe e tlo dira galela wena le ngwana se sia wa le khosha.
8: Wa bona ke eng wena o ga o sulu go tsamaya ka tlhogo o ishitse motho go dimo ke ya go bona. O le ka ndishi so.

0: shiba o ba tsho hlankela modimo wa bona mogalemfa ba theletsi ba rena ba thobela FM re amogela sope di sa mmino wa sedumedi ke ena tshweni mutlana dumela
1: ya no cha buti Augustine Diphofa ke dumedishele ba theletsi ba thobela FM ba ga shika mo ka ba thobela FM ba thomi ba thobela FM le ba theletsi ba gospel session tle gono dumela lwana buti Augustine
0: ngwane shu go godumetse ka gare ga boshegong jwa le gono ha ke lebella se shupa na go se ntshupetse se remetsotso ke masome pedi nne go itjwala irinyela ya le somete botse botse ga re bolela ka tshweni mutlana re bolela ka manka buripana
1: ke tshweni mutlana le bolela ka tshweni mutlana wa go jwa botslagta ga mokobodi ke ngwana wa mogude filimutlana ke sopedi ke mongwadi wa mmino wa sedumedi
0: thobela ngwaneshu ke kwa le ntshitse legala mo la koša e bitswa eng koša ye
1: koša ye buti Augustine e bitswa la morene
0: ya
1: e ngwadilwe ka la morene
0: lebelebeletse eng ge le tlabela la no tlhama koša ye
1: ke be ya sebiša gobane e be ke dutse ka motorong
0: ya
1: e le la morena ka bo 5 batho ba bo ya kerekeng
0: ya
1: ke bona ka mokgwa e leng gore ba tletse lethabo ba tletse kgotso ka gona mo bophelong ba bona
0: ya
1: ke ba duma
0: ngwaneshu
1: ka bona gore na nkane nna ke sena nto ba nang le yona e re ke tie lethabo le ke le bona mo batho ba ke le apare le nna ke be le la morena le le botse
0: ya
1: wa latela mantsi a nonkela ka ikhwetsa ke itlhamile yona koša e la morena
0: motheletsi kua gae le sefatanageng sa gagwe a le mošomong wa gagwe gape o re nko re tsopolele yona re kwe gore na ka la morena go diragala eng
1: ke a leboga boti Augustine
0: ba tsopolele
1: a shiba le baetla ba tso tlhankela modimo wa bona ba tsetse ka thabo le kgotso pelong ba tso tlhankela modimo kwa bona
0: ngwaneshu motho wa ipotsiša tshwene gore le tloga ngwaneshu le tlhotlheleditswe ke eng gore le beletsene ka mono industry-ing ya mmino wa gospel
1: bito Augustine ke ngwana e le goreng ke go tsheka fase ya thapelo ke go tsheka kerekeng e fela taba yaka ya mmino gore ke tle ke ikgwetse ke thoma go ngwala mmino wa sedumedi ebile ke opela ebile ka tsenela thapelo ya sephiri mo e leng gore ke kgopetse modimo gore a utulle morero wa bophelo ba ka ke bone ke emaema ka ara mešomo go sa tlale seatla ke sa kgwetse lethabo lela modimo a tla nkaraba kano kgwetsa ke ikgwetsa ke opela mantsi a ke sa tsebeng ge ke re ke ngwala fase gape nto e ka ba koša ka re o gatiša ka mogala wa ka e namile ka khumana o le gore botsebotse nthwe e ke tshwanetse ke dire mo lefaseng ye modimo a ntliseditseng yona mo lefaseng ke gore nna ke tle ke opelele setšhaba sa gage mmino wa sedumedi
0: ngwaneshu jwale nkompotse gore na ga e sa le mola badudi ba motse wa geno ba tseba gore jwale gona o šitse o thomile go tsena ka mogare ga mmino wa sedumedi e ka ba ge ba ena le mediro ba fele ba le bitša la tlela diragatša
1: buti Augustine ke ntho e leng gore e thomile ngwaga o feta badudi ba bešo ba botslagta ga mokobodin ba thomile go tseba ke tla re ka laboraro mola le ntleditse mogala go mema go tlo boledišana le lena gon jale ke bone ba mphathego e kgologolo le lerato go tloga ka gae ba nthabetse ke na le bonnete ba gore le monyetlo o le mphileng ona mo thobel FM o ile go mpulela mabati a katlego gore ke tle ke diragatse le nna ka go tshepega le ka botswerere bathong ba gešo le lefatsheng ka bophara
0: ngwaneshu nkompotse o rata go ipona o šoma le mang ka mo industry nya mino wa sedumedi o ile ngore o shetja le kwa mangkaleng kaleng
1: ke ba bantshinyana e fela ke gopela o tsopola mo te fela
0: ya
1: Dr. Benjamin Dube o shele a gagwe ya moyo nnwele e jo hlala nami
0: ya
1: nkile a fetola bophelo baka
0: ngwaneshu
1: gore ge ke opela ke nkwa gore bophelo baka bo a fetoga
0: ya
1: e nka ipona ka lelong la majaji ke le sefaleng le motlhompheng ola ntate Benjamin Dube
0: ya
1: ke fusha ora wa ke fitlhile mo modimo o be a nyaka gore ke fitlhe gona malekelekeng
0: mapelong
1: ya
0: ngwaneshu mpotse a e ka ba mmino wa lena o a hwetsagala go mafaratlhatlha online go mabenkela digital
1: o a hwetsagala buti Augustine a ke re ka go thoma ka di-6 ka laboraro
0: ale
1: letlang di di-6 ja May ke mo e leng gore batho ka moka ba ile go kgona go bapala mmino wa ka mo di-social platforms eng kao fela jona
0: ya ngwaneshu ge ba lenyaka batheletši ba rena ba thobela FM ba ka le hwetša kae go matlakala a dikgokagantšho tša leago bo Facebook tšela le tšela go akaretšwa gape le dinomoro tša mogala
1: ke a leboga bote Augustine Facebook ke nna Mukana Mukana TikTok ke nna Tšhwene Mukana 1 Instagram ke nna Tšhwene Mukana 1
0: ya
1: ke tla fa di-email address ya ka ke tšhwenemukana1@gmail.com cell phone number ke 072-696-0000.
0: Ngwaneshu re tswa ka yona single track ya gago ya La Morena modimo a lethege mo letong la mmino wa sedumedi modimo a le gontšhe jwalo ka ge mangwalo a makgetho a re di sa kgonagale go batho go modimo di a kgonega.
1: Amen. Ke a leboga, ke leboga kudu go bathomi ba Thobela FM SABC ka moka
0: bašomi
1: le batheletši ba lenyano la Gospel Sessions ke re modimo a le direka go loka bote Augustine ke leboga go menagane.
0: Ke tsopolela batheletši ke 20 metsotso re lebeletše iriela ya 12 lebakeng la gona jwale re a leboga Tšhwene Mutlana ngwaneshu modimo shoo.
1: Ke a leboga bote Augustine.
0: Ra le bokangwane. Amen.

0: 2452. Na ke dilo dife tše o di kgopela go morena modimo wa gago gore a go direle tsona na? Re a mokwa a kuri wa ga tjake o re morena semphe bohumi le ge le bodidi nko nompha bogobe jo bontekane go gore ke sere go ja ka khura ka re ana modimo ke mang dume ga ya te khotso khutlontse nne tsa lefase
1: ke ngwana bo mma
0: ke re na bana o eshu
1: e le bona le mana no jekiwa malekane ka mo pitore ka mo
0: banna mohananwa
1: ke tsena e tsena go pela mo modimo ke na go pela bo phelo le ya tsela le bokolo tsa matatsi
0: iya
1: e le ona me lo kone metswa le ka nete le bona le fase le na go rena le
0: o eshu
1: e ke jana jena ke le go pela go shipule o temo tsiare
0: mohananwa ke a go leboga ga ile tjwa kae
1: mola matshwana mola pogomo
0: ka mola pogomo ka mola
1: e bo ama le ka mola matshwana mola
0: ra le boga weshu
1: ke mona bomma
0: modimo shu re tjwa motheletsi shu thank you weshu motheletsi shu dumela re moye ndume ke tjwa motheletsi shu dumela motheletsi shu dume
2: mme ba rena
0: re gona weshu
2: ke nna jwana se mabadi ene
0: ya
2: dumela le tsa ke tsol nwedi
0: thobel re a lebo re a lebo ga
2: dumela ke nna jwana se mabadi ya ke dumela le tsa ke nna ga fa se la a re jivi
0: ka kwa a re jivi le tsone ga mmamelo di re a lebo ga weshu dinomoro tsa mogala jere 086 000 2452 na ke jilo dife tšeo kgopela go gore morena a go fe tsona na motheletsi wa ka show dume ditlhakaneng show
3: ka gore le bogo go kopana le wena moyeng ke masegare ka efo mo mona mokwana metse se tsogolo se ke tsogopela wa modimo
0: iya
3: ke kgopela tlholo la masepele ke keletse wa matsetse ka tshong ga motho la ke ne matla a thapelo
0: iya
3: gore modimo a nkgodisa ba nkgodisa ke le bana
0: ntate masegare ke a go le bo ka mmashali ga bo mogoma
3: ke la go ka ntula ga
0: re a leboga re a leboga re tswela pele ba theletsi ba rena ba thobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa ke tsiya motheletsi sho re moyeng dumela
4: thobela mahashi le kae
0: re gona mme
4: re gona
0: ya
4: a wa re gopela go morena ono re a re se matsatsi a matelele re gona ono phela re go dise bana ba rena
0: ya
4: sa bo vitiri no gopela bana ba rena mishomo bana ba rena ba bang ba sedi tshe ba hibela le le fase le rena re modimo
0: iya
4: ba se mishomo ba gona o shoma ba tlo se ba gara ba dira tshe di sa lokang e le gona ba gona ba gore ba gona o iphidise ke maletswalo ka mo mametlhabe ga matlala ke a leboga
0: re a leboga maletswalo ka mo ga matlala e ba dumele ba kone ra lebo ra lebo ga magonna ke tsho motheletsi sho dume motheletsi sho dumela ke ya mo dumela re tswela pele ba theletsi ba rena ba thobela FM motheletsi sho dumela
5: tabela ha ka ai
0: re gona motswalle
5: re gona pa
0: iya
5: le nna ke bala go ka le tsaoke le majaji
0: iya
5: ke ga mo wa morena ke re tsabela ke matsebane ke kreet bolobolo a manaka ke mwanana
0: mohanana we ra leboga
5: thank you
0: wishu ra leboga iya re tsho motheletsi sho dume
5: tsabela le ka tat
0: re gona motswalle
5: re gona ke tate chao ka gorela
0: ntate chao ke thobe
5: ke bo ke mo mbere go kgela la ni jori ke bushima
0: ore ila lori
5: eh
0: ye bana ina metsitsela lori
5: ina metsitsela ke ka mo ore start ka mo bure
0: iya
5: etswa ke le ka go Pretoria ka ba le he ya ke tlo nka fa bo bike ka mo se mo di ba ankele tso tsona na
0: ai wene re botsetse o sa mogopela go tsona
5: o no ke sa mogopela ba anko ke tlo phelo go ba le mku ila ampisa le go di mo re sa mo se le tsa bana ba ba le le go le le ke tsantse ke tshwere

0: Και θα λέει άλλο και θα μας ενέδει στα πρέα. Και μου λέει, ουα, όλο μου γύρω.
1: Ια.
0: Ια, και άλλο μου γαμάνε.
1: Ραλεβουγα, ραλεβουγα, μετσουαλε, λότλε λέγα από τσι μου μιβιλέγ.
0: Ε, λό, και άλλο μου γαμάνε.
1: Thank you, Ishu. Ia, re tsa motheletsi wa rena show dumela.
2: Le kae moruti diphofa?
1: Re gona mma go nna.
2: Ee, wa le rena re gona ke morosha diphogole ka mo emelo.
1: Banna morosha diphogole wa montshwana marumo ka kua emelo. Thobe.
2: Ee, a ge ntate diphofa, nna se ke tsogopela go morena eno ba go keletsa matsatsi a bophelo.
1: Ia.
2: A mphe matsatsi a bophelo gore ke tle ke kgone go gola ke go di sheba seanyana a mphile go ona.
1: Ia.
2: Ke a leboga
1: moruti diphofa. Ra leboga magorena mme phogole, ra leboga.
2: Thank you.
1: Thank you mme. Ya ba re tswela pele ke tsa motheletsi show dume. Motheletsi wa rena show dumela. Motheletsi show dume. Motheletsi dumela.
3: Moruti diphofa a re lo tshemolwa.
1: Ra lo tshaweshu.
3: Tolo sababirwa triple M Matnos o mamona dirokoroko mo di a mantatsa ke re kgotso a e beleleng
1: ai ya te khutlong tse nne tsa lefase
3: molwaka a ona ke kgopelang e ke kgopela yo ba bophelo gore modimo a nkokeletse bophelo bo botelele modimo a nkokeletse masia a re motho mo ditolo re beng ba bana ba re beng bona ba re diele ditolo ba tabatse bo bophelo ka rena ke kgopela moruti wa ka kere e ke kgopela kere modimo a be le re
1: ra leboga weshu modimo shuo
3: mre
1: amen ya re tshere motheletsi sho dume
4: a yenda go le kae
1: re gona mme
4: re teng
1: ya
4: nna ke ntse ke kopa modimo gore a ntlosetse matheko le tla ka go di talente ke nna mo go le se le ke volunteer mo dikolong ke re la bana di story
1: ya
4: ke ke ke ya mo di master le e ke re ke se mo yo na ba nyako ntse ha ke tsore go feletsa ka ba ne talente ya mphisa ke mo di mphileng yo ya ba re di bona la go ka
1: e rapelishe mme go tlo ba go aloka
4: e ntate
1: modimo a le shogofatse modimo a le thusheng a ba le gontshe mme
4: okay thank you modimo ke
1: ra lebo ra leboga ya ke tsiya wa mafelelo sho dumela motheletsi wa ka o buletse sealemoya ka gae ke fetile dumela
5: tobelela kae ba diphofa le kae
1: re gona motswalle
5: le bona le pita ko motho ka mo Ivory Park ga di Flaysburg
1: banna ka kua Flaysburg
5: le kae selama
1: re gona ba kae ka kutupuna
5: a ba sa tabo ba ba ka kutubu
1: motswalle
5: ba bona botata
1: tobe
5: se re fukala ke re kopala sala bo tshirele jwa botse
1: iya
5: mushumo go shuma ke mohlape ke re kopala tshirele jwa mo di mantshele di mushumo wa ka mo
1: iya
5: no tla ba ba ri phofawa
1: tshirele jo shi o ngwane e shu muri mo tla ba lelena e misha se atla sa gagwe se se matla
5: tobela ntate murte di phofawa le ba nna
1: re a leboga re a leboga
5: moshate
1: moshate kwa tsebo le boithabisho tobela
5: tobela
1: ya ya ya re a butsisha gore na ke jilo dife tseo le jo kgopela go morena modimo a lena ke tsiya motheletsi sho re moyeng
6: a re lotsheng papa
1: re a lotsha
6: ke nna Finance Madiba mo ga mokopane
1: e bana ka mokopane mokopantšha ditšhaba
6: ka nnedi
1: banna we Waterpack
6: nna ke re modimo a nkokeletse matšatši a bophelo
1: ya o le kwele modimo
6: ke a le leboga moruti wane
1: re a leboga re a leboga ka mo mokopane
6: re kgopela ona kokeletso ya matšatši a bophelo
1: a re fe bophelo jo
6: ka nnete papa
1: ke a go leboga ke a go leboga wešo
6: thank you papa
1: ka kua mokopane ka kua mokopantšha ditšhaba dumela re moyeng dumela motheletsi sho dumela ya ba ile gore ka siripa gare go etswela irinyela ya lesomepedi re tla be re kwa mantšu a tlhotlheletso go tswa go bo moruti dumela thobela re gona motswalle
7: ka leitsire le mmatlhela a tshwetse tlhase
1: leina le
7: kala gore no mojimo wa ka e a tselago
1: ya
7: a nkokeletse matsatsi a ka bophelo
1: Yeah.
7: Aba ri yona ante mosadi a ka ile mo se. Ya ntse ne jiro.
1: Yeah.
7: Ba le nyalo wa di khomo. Le bona le parliament wa ga malachi from Bedford ga phasha selatso le ka le gware.
1: Ka kua le gware ka kua ga bo Phineas. Re a le boga motswalle modimo shuo.
7: E mojini ke mogolo ga parle ke selo.
1: Ya.
7: Ore ke di le re sa fona ga re ga re ga di popolo tsa ba tsa di ba rena.
1: Ya.
7: E ba rata ba tsa ba ga go ka go ne thata ka mogo le bo le ba na le.
1: Ya.
7: Ke ka khona go bona bogolo jwa mojimo. Wa sala ka rena tshe se Kriste LPC. A re khola je bin jarna ba ju ka ba di tlo di thata ba mo tla isa ka mogeni. A mapola spapa no ra go ga tsena di bin jarena.
1: A go go le boge ka kwa le gware.
7: Amen.
1: La phasha selatole re fihlile mafelelong. A tlo go poledishano ya rena ya tseo e leng gore re gopela gore modimo a riele tsona re mokoile a kuriwa ga jake mo go puku ya liema wa masome tharo ga le gona kwa motseng wa masare semphe bohumi le ge le bodidi mphe bogobe jo bonte ka nego gore ke sekatle ka ja ka khora ka rena modimo ke mang modimo a le jireng ga botse ba theletsi ba rena ba thobela FM le ba ba gathile go tema ka megala modimo a le shogofatse modimo a le jireng ka goloka le bakela gona jwa le le nke ke fete ka mo
8: Mokgwe ding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
9: Hoodspring, maotong a dithaba tša re.

bo kosha ye bose kosha ya go fona ye lore ke go file yona ga ke bula le nana ole la di torontshaka Elton John o tlile go wena are can you feel the love tonight le go nna ke a botsisa gore misong ya le khono o a gona go le kwa lerato le le gore Thabela FM e tloga e go fanona a ga mothieletse go Thabela FM ya SABC a ka mushupulogo bwala nne go di ya mopito ngwaga e le wa ketepedi masome peditsela sa shupa nako go tswa province ya Limpopo tropong kgolo ya Polokwane go mme sare metso tsoki ye masome pedite e go itswela gona fa ireng ya pele go mme nna ke tsa sebaka se ke go dumedisa le go amogela go nna no la ditorong jaka ke tsepa gore wena o tlogile wipsina a ka mafello a beke ya gago a matelele ya mafello a beke a matelele e be ile gore nna le wena re khutse ke tsepa ebile ka kholofela gore wena motheletse go tlhogo tlhomo o leng gona o khuditse le go lena ba ile gore le belile mafelong a go fapa fapana bangwe ba be ba buile magaeng ba tlo bona batswadi ba tlo bona bana bangwe mo ile gore ba be ba ile mafelong a ile gore ba ile go ikhutsa mana ya ba ile go ikhutsa go tsosholosa matla gore tsatsing la lekgone ge ba boela morago dikantorong tsa bona tsa go fapafapana ba boela mešomong ba boele e le gore maatla a tsosolotsegile ya ba tsosolositse maatla gomme a ke go bontshe fa gore la ka la gago leeto mesong ya lekgono ke la di iri tse pedi fela ya di-aora tse pedi go tloga bjalo go fitlhega e betha iri ya boraro gomme tsa wena o ka di letelang go lenano le la ditorong tšhaka ke tse di latelago o a tseba gore ke a botsiša gore lebaka legolo ke lefe o sa robale lebaka legolo ke lefe o sa robale o tonapa wa mpuša ka morago nako ye e sa fetse go pele wa re extend nna wa tseba ga ke robale lebaka la ka ke le ya wa nnyetela le gore na e ka ba mafelelo a beke ya gago ga matelele a bile bjang o bo o le kae o ena le bomang le dira eng o ipsine ka eng ya ke bophelo go na le tse dingwe tse e le gore di a diragala mo bophelong go di lebeletse morago ga gore di diragale sa gago e dio ba go dio bolela gore a ke nnete ke bophelo go bo go tshwanela gore se se direge ka gore morago ga gore se direge ke ile ka ithuta sengwe go tswa go se e le gore se diregile ke bophelo le mesong ya lekgono ke leetong le wena banna ba dintorontoro banna ba dilori ya le go lena botlhe ba e le gore le tloga le sepetša merwalo mo nakong ye ya masa ke a tseba gore bontši ba lena le mešomong go na le batho ba e le gore ba mešomong ga bjalo ba mo mebileng ba sepetša tse ba di sepetšang o tona pampotsa gore wena o mmileng o le kae o etswa kae o lebile kae o ya kae o sepetša eng gomme nka mogele lapeng la gago nkamogele sealemoeng sa gago nkamogele sefatanageng sa gago re sepele mmogo ka gore mmino ko e le gore ke go tshwaretse ona metsotso ga bjano ya re ye masomepeditharo go itswela gona fa e reng ya pele lenaneo ke la ditorong tšhaka extra nwa ga mbue ke nna Ladies Night Love Heads go ditorong tšhaka

0: ya ke wa gago motho yo ke wa gago mmotsiše gore o nyaka wena o mo direla eng o mmontshe gore lerato ke le e le gore o tla mo fa lona letšatši ka letšatši tell me what you want me to do ke le mapo lekope le e le gore le a sibelela tsebeng ya gago le a sibelela sealemoeng sa gago lekope le mapo todu go tswa go Tevin Campbell a e tla gore na re tell me what you want me to do mpotse gore o nyaka ke go direla eng mpotse gore o nyaka ke go direla eng wa ka wa senepe sa lebothong ye masome pedi tshela metsotso go ikele gona fane e reng ya bobedi phišana ga fao ke go filele mapo go tswa go Ladies Night ba e tla gore na ba re Love Hurts go thobela femelo go tla gatswa la Afrika Borwa moshata e le wa tsebolo boithabiso ge ba wena o sa tswa go bulela sealemoya sa gago o kana ba o le mmileng o le ka gae o le malaong a gago tseba gore ye ke thobela femelo go tla gatswa la Afrika Borwa 87.6 go fitlha go 92.1 go ba wena o ka kitimela fane go Audio Bouquet go DSTV kanal ke 815 go ba re Open View 621 go bona www.fm.co.za le go SABC Plus ke mo lo ra khwetsa gala wena wa ba le rena le go mafaratlhatlha a rena at Tobel FM yaka gotlhe gotlhe che ke di torong tjaka gomme me seng ele kono ke a botsisa mothelete gore le baka legolo ke lefe o sa robale ga o robale ke eng o tona pa wa mpotsa go nomoro ya 086-0024-52 ware extend nna ga ke robale lebaka legolokile ebile gape wa nyetlela le gore na e ka ba mafelelo a gago a beke a matelele a bile bjang ya a bile bjang o bo o le kae o ipsine le bomang go be go diragala eng mo o le go gona metsotso ke ye 25 go ikela gona fale e reng ya pele ke a botsiša bolela le nna go nomoro ya 086-0024-52 ga re feta ka fa gerboa nna le wena re a botsišana ebile gape o tlo nnyetlela gore na e ka ba mafelelo a gago a beke a bile bjang
1: mo kgweding ya bašomi Tobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go tlhola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tobel FM Moshata wa tsebo le boithabišo.
2: Tabela FM.
3: Moshata wa tsebo le boithabišo.

0: go tswa album ya go bitswa Heaven Only Knows ke le mapole le gore le lokolotse ka ngwaga wa 1983 ya le lokolla ke Theodore Darius Pendergrass o ile gore o be a tsebega ka la Teddy Pendergrass lefatsheng ka bophara. Judge for yourself ke le gore ya subelela tsebeng ya gago sealemoeng sa gago. Gopola motheletse gore o belegwe ka la 20 kgodi ya March ka ngwaga wa 1950 mo e le gore o ile a re shia ka lefatsheng la kakeno ka ngwaga wa 2010 ka la 13 kgwedi ya January. Rena rono re a ke moya wa gago o tswela pele go robala ka khutso lesome sesenyane la metsotso go ikele gona fale e reng ya bobedi. Dira gore nna le wena re boledišane kgonmoro ya 086 000 2452 ke a botšiša lebaka legolo ke lefe o sa robale ga o robale ke eng motheletso mo yenthobela le kae na ke a tshepa gore le tlogole le ipsina ka mafelelo a beke a lena madilele mara ke a tshepa gore mmele o tlogile
1: aga
0: lebaka legolo ke lefe le sa robale le tla robala bjang thobela FM e roropa ke go lebogile mane wa ka ba dumele ka mo moroke motheletse mo yenthobela
2: Hey,
0: what are you
2: doing?
0: I'm going to go to the house.
3: Tsabela e se le kae?
0: Rona le kae?
3: Rona bula le mo. O tsela. Bula le mo pula senya le ka mo wili mandela zone 70.
0: Ke go thagaletse tlhe.
3: Ke nna go thagaletse.
0: Le baka le golo ke lefe.
3: Bona, re le baka go gore ge re ka robala le go thega ke mang.
0: Ah no, re a leboga, re a leboga, re a leboga. Jalo mpotse bo ine. Ntshebele. Mafelo a gago a beke ya matelele a bile bjang.
3: Yo a dile monate nate nate wa tseba keng a dile monate e berile ka mozule ke le nna ke a go sebela ka botsa batho
0: awa nka se botse a ba rekwe a ba rekwe
3: e berile ka zule tswa tsa re tsamaile le ma
0: fantastic awa no e ke le bone ke le bone a ke re bjano mafaratlhatlha a nabile
3: Ana
0: le maka kudu. Ke re he ka moso ke nyoka ipona le nna ke na le lena.
3: O bona re tlo go lokela ka lekgwaseng ska wa rata re iphinne le batheletse ba thobela FM ba le rato. Yo a thobela SM a tsa re dirile batho.
0: Ah, tsebang gore thobela FM ya le rata go tlhefale le go gona ke go lebogile tlhe mo theletse mo yenthobela. Dimela wa sho.
4: Ekwe mo dimela.
0: Le kae na?
4: Yo wa re khale ka ga go shimela
0: fa. Nna modimo sa ntse go faditse.
4: Le nna re fantse re Jesu ke.
0: Ke a o kwa bra jo.
4: O mo tshobele mafele.
0: Le baka le go lokile.
4: Alfa le Omega.
0: Mm.
4: Re tshela ka yena re ganya ka yena.
0: O tswa kere ke mabane.
4: E ka botsa fela.
0: Aga.
4: E di nne re tshina re le bana ba modimo.
0: Mm.
4: E re nna go botsa re ma tshe ke re gore ke matshomo o ka re bele Christmas.
0: E bana.
4: Yeah.
0: Itaka tsona bo ise.
4: Awa gore ntse re le ka kereke re tlhomisa more.
0: Ah, ke tsaba gore Afrika borwa ke le rapeletse mo kgoding ya Afrika.
4: Ka nnete.
0: Ke go lebogile bra jo.
4: Hallelujah.
0: Hallelujah. Go thobela FML go tla gatsho la Afrika borwa metsotso ya re ke le some tlhano go ikela gona fale e reng ya bobedi. Thobela FM mo theletse mo yeng thobela.
4: Morena wa ka extend.
0: Henda.
4: Ndindun.
0: Ai man, varmini, varmini we shu.
4: Kezo, kezo, kezo.
0: Aha, le baka le go lokelefe.
4: A to roba le ke madikela magaba, mo go se jang go bolela le na jodi khali ke mo raka.
0: Ha bana ba go era ba kopane moyeng.
4: wa go raba go bona moeng ka nna ke ka motho ba yena ona mo ga mo khopora ga usela gause ba go bala yo a nna le ena re le magoba a se le moya
0: le khoba ga le robale
4: a le robale
0: le tsine ga eng mafelong a beke ya gago
4: a iventiri le di football re le beletse ba shima yana ba raloka di khole ja maofu
0: a a re direng bialo re nete fa tsa
4: re STN iri ke re go wena
0: aga
4: lo go jo ga mowe iri mulimo fuwe
0: lo go wena modimo a be gona a go yetele pele motheletse mo yentobela
1: tabela le kae
0: re bona le kae
1: bona
0: le ba ka le go loke lefe
1: o re ga roba la ba le ro ropa ka mo
0: ha a wo bo ishutle
1: a wa ga frobana
0: mo mpuche tabaji
1: ya na u ganta ga ke le ga botse
0: o ye le ga botse
3: I was able to get a lot of money. Re ka robala ha to o tsa tlhoka ba ka bolela le bo.
0: Re a bo se sha ke go lebogile tlenda motheletse mo yentobela.
2: A mosoe.
0: Mo shate kwa tsebolo boithabisho.
2: Le kae?
0: Re bona le kae?
2: A wa re go.
0: Mm.
2: O le Joseph Basonga e mo se tsanga go.
0: Pra Joseph go theledi ja wena.
2: Eh, fela hai. Ma se no na le ka sa be mona ke re go loka.
0: O ya.
2: Ka mo sa ga pele re go go tlhale ke mo ke mo mathata.
0: Are nqanqa setlhe moya wa o lebe go le mogoloka mafelong a beke ye o robala ka khutso tlhe
2: kanne
0: modimo a le sho go fatshe
2: thank you
0: aha motho le tshe ba o mafelo o mo yentobela
2: le kae
0: ronald kae
2: ra bona le tlhomo mashabela ka sechino a e tsai botsa go mamadi
0: tabo ya go kwa karolwana she ga o robale le baka ke eng
2: ya ke robale ya roropa
0: ya roropa
2: ne ke travela
0: ke go botsa wetse ge ke tswa ka mo KV o wa tla kere a re tswele pele a re tswele pele re tsheletse
2: ke tswa ke le tae boso kwa mama ke tswa ka mo finishing e jile mo batla na tla
0: ah ke go lebogile tlhwe sho o sepile ga botse modimo a o shudeletse mo mileng
2: thank you
0: aha love is a dangerous game go tsaka tsa go Millie Jackson go di toro ntjaka extend wa gambue ke nna se a le mo tsara go